0: ng idinitene sa male custodial facility ng Talavera Municipal Police Station dito sa lalawigan ng Nueva Ecija ang dayong hinihinalang tulak ng droga. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo Natin San Jose City, Nueva Ecija. Angel Balinton III, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Thank you, Angel!
2: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
1: Antabayanan nyo sa ating pagbabalik. Pag-uusapan namin si Charmaine at Melanie, 802.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Radyo Natin
6: Nationwide!
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
5: Radyo Natin
6: Nationwide!
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga, Max Protect
8: help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
9: You need to face for brushing para siguruhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ACS.

0: Chimway!
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
1: Hindi, sis!
2: Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
1: Malambot na ang buhok, buong araw pang bango
2: with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
1: Simply G, simpleng ganda.
3: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong!
1: Wow,
3: baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
1: Hindi, sis!
2: Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
1: Malambot na ang buhok, buong araw pang bango
2: with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
1: Simply G, simpleng ganda.
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
5: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This is easy hugo stain, sa champion dishwashing.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
6: Radyo natin nationwide! Nationwide!
7: 10 minuto suman mulabay, ang alas 8 sa muntag. Sino nga ba ang nagtitrending ngayon na si Charmaine at si Melanie? Masarap ba sila? Bakit sila pinag-uusapan? Alamin natin kay Fatima Altayeb. Pita! Ay, anyari. Nakalimutan.
8: Basta alam mo na, boss, kung sino si ano.
7: Ayan,
8: si Charmaine.
7: Ayan, si Charmaine. Sige.
8: Mm-hmm. Go ahead, Charmaine and Vanessa. Ipakilala mo kung sino kayo.
9: A healthy morning, Kuya Angel.
7: Bakit ano?
8: Oo, walang microphone si ano.
7: And, mic 3, ayan, nakalagay na. Ano ba dito?
8: Oo.
9: Oo.
7: Oh, ayan o.
8: Ay, hindi marinig si Charmaine tuloy. Hello?
9: Hindi napanotaryo pa naman ang
7: kanyang.
8: Napanotaryo na ba?
7: Hindi nakakano. Ayun. Oh, sige, oh, take 2.
9: A healthy morning.
8: Wala talaga.
7: Oh,
8: ako na magpaparaya. Dito ka na, Charmaine.
7: Sige, oh. Dito ka na. Sandali lamang po, ha. Magpapalit lamang
8: court
7: ng upuan si Avocado at saka si Mango. Sandali.
10: Mango? Wala po tayong mango. Yan.
7: Mas marunong ka pa sa akin. Sige, strawberry.
10: Ayan.
7: Tuloy mo na yan.
10: Dahil kilala na ni Kuya Angel si Charmaine na dating orange at si Melanie na dating avocado. Para sa mga listeners natin na hindi pa nakaka-keep up sa trend.
7: Paano strawberry nga gusto ko eh. Pangalanan na lang natin siya.
10: O sige, anong gusto mong pangalan ni strawberry?
7: Edmar.
10: Edmar. Ayan na, may lalaki na tayo.
9: Ipa kasi ng strawberry.
10: Oo. Ipapanotaryo natin yan.
7: Ah, sige. Panotaryo mo, ha.
10: Ayan, pag-usapan po natin ang benepisyo ng Charmaine o orange na alam nating lahat na mayaman sa vitamin C. Sa katunayan, Kuya Angel, hindi kailangan sobrang laki ng orange para makuha natin yung daily dose na kinakailangan. Kahit isang medium-sized lang na orange,
7: depende sa orange.
10: Sapat na.
7: Ano ba yan? Pongkan ba yan? Anong klaseng orange?
10: Pongkan? Malaki ang pongkan, di ba?
7: Ay, orange pa rin yun.
10: Mm-hmm.
7: Oh.
10: Medium size, Kuya Angel. Kahit mga size daw ng kamay.
7: Ah, okay.
10: Yan, nakatutulong din po ang vitamin C nito para palakasin ang ating immune system, labanan ang mga mikrobyo at virus, at tumutulong din pala ang vitamin C para sumipsip ng iron, Kuya Angel, para iwas naman sa anemia.
7: Si iron pala, sip-sip, ha?
10: Mm-mm. Sumisip-sip siya. At bonus, may taglay din po ang orange na citrate na maaari naman makatulong para pang-iwas sa iba't ibang uri ng kidney stones. Dito naman tayo kay Melanie. Yan. Ano si Melanie? Ay? Ayan o,
7: kapatid
10: niya,
7: no? Kapatid ni
10: Charmaine.
7: Hindi, si Melanie, kapatid ni ano, Joey Marquez.
10: napunta naman tayo doon.
7: Ah, tingnan, tingnan. Sino naman si Melanie?
10: Si Melanie ay ang paborito nating abokado, diba?
7: Ah, layo naman. Ba't naman si Melanie pinangalanan ng abokado? Ang abokado pinangalanan ng Melanie?
10: Eh, yun yung gusto niyang pangalan.
7: Ah, pangalan daw kasi siyang
10: abogado. Oo. Ah. Kasi masyadong malapit ang abogado at abokado.
7: Kaya Melanie.
10: Kaya Melanie.
7: Layo yata ah.
10: Eh, yung ano nga eh, ano yung isa si Vanessa? Uh-oh. Yung langaw naging Vanessa.
7: Hindi, marami talagang langaw na Vanessa.
10: Eto na po, ang avocado kilala nating lahat bilang heart-friendly fruit dahil nga marami itong healthy fats na tumutulong sa pagpapanatili ng magandang cholesterol level.
7: Kaya ang tawag nila dyan, complete food.
10: Yes! Mm. At kung gusto mo ng potassium pero hindi ka mahilig sa saging, mag-ano ka na lang, avocado. Dahil alam mo ba na mas mataas pala ang potassium content ng avocado kaysa sa saging. Mm-hmm. Ang potassium ay mahalaga para naman panatilihing normal ang ating blood pressure at paggana ng ating mga kalamnan. Ayan, at kung gusto mo rin ng healthy na mata at healthy na kutis, may taglay din itong lutein at zeaxanthin na magandang mga antioxidants. Ayan.
7: Kilala mo naman si Lorna?
10: Sino si Lorna? Anong prutas? Prutas ba ito?
7: Ha?
10: Prutas ba si Lorna?
7: Kapatid ni, pinsan ni Fe.
10: Sino yan?
7: Kamag-anak ni Aida.
0: Si Aida, si Lorna at si Fe. Gen Z ka kasi.
10: Gen Z, Gen Z. Patawad na. Hanggang Charmaine at Melanie pa lang ako.
7: Oy, kilala yun ng mga ano, ng mga millennials. Oh.
10: Gen Z nga ako.
7: Oh, kakilangalan siya naman. Kaya nga pinakikilala sa'yo para makilala mo. Oh, oh.
10: Para sa usapang kalusugan, nakasama niyo po Fatima Altayib, MX3, Dito Ako Believe.
7: Kaya talagang namumroblema talagang DepEd partner.
10: Bakit?
7: Mantakin mo, paano maiintindihan ngayon ng mga batang ano, nag-aaral ng ano ng biology? Binabago niyo yung pangalan eh.
8: Diba? Mga grocery nga, nag-a-adapt na, nilalagay na ng Charmaine. Kawawa daw ano? Si si Orange.
7: Kawawa naman, ano ha?
8: Pagpunta ka ng palengking ngayon, magugulat ka, nakalagay na sa kahel ay Charmaine ang pangalan.
7: Oh, hindi, kasi yung orange naman sa Tagalog, kahel yan eh.
8: Pero ang kahel is color, di ba? It's not the fruit. It's not the fruit itself.
7: Hindi.
8: Kahel din talaga.
7: Kahel din yung prutas. Oo.
6: Ah. Radyo natin nationwide.
7: 816.
11: Radyo natin nationwide.
12: Simply G. Simpleng ganda.
11: Radyo natin nationwide.
13: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Wow! Ang mayayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladdy Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladdy Mabini. Gladly yours.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Wow, amoy yayamanin.
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis. Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
11: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
13: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: This is Easy Hugas staying sa Champion Dishwasher.
16: Easy Hugas!
17: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
18: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
12: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino may isang salita.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
19: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang salaymaya at telebisyon. Sa taglay nitong pyrobenzoxib at xylohalofabutol, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pagspray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
15: This is Easy Hugas Stain, sa Champion Dishwasher. Easy Hugas.
17: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
16: Radio Natin Nationwide! Nationwide!
20: 23 na makalipas ang alas 8, gumala muna tayo. Akyatin natin ang isa sa pinakamakasaysayang bundok. Larga na tayo sa Ilocos Sur. Elay?
21: Larga na sa Ilocos Sur. Isang makasaysayang lugar ang Tirad Pass o Pasong Tirad na kilala rin bilang Thermopylae ng Pilipinas. Dito naganap ang Battle of Tirad Pass noong 1899 kung saan matapang na hinarap ni Gregorio del Pilar at ng kanyang mga sundalo ang malaking hukbo ng Amerikano. Tinatayang 60 sundalong Pilipino laban sa mahigit 500 sundalong Amerikano ang nagtunggali. Natalo man ang ating pangkat, sa laki ng diferensya ng puwersa ng kalaban, ang sakripisyong ito ay hindi naman nabaliwala, bagkus naging simbolo ito ng katapangan at kabayanihan sa kasaysayan ng bansa. At ang pinakamataas na bahagi ng parke ay idineklara noong 1938 na National Shrine o Pambansang Dambana bilang pagkilala sa kagitingan ni Gregorio del Pilar. Fast forward tayo. Taong 2022, sa ilalim ng Republic Act No. 11687, idineklara itong Tirad Pass Protected Landscape na ang layunin ay mapangalagaan ang likas na yaman at makasaysayang lugar. Magkahalong adventure at history ang hatid ng Mount Tirad na itinuturing na pangatlo sa pinakamataas na bundok sa lalawigan ng Ilocos Sur at pang 446 highest mountain sa Pilipinas. May 5 over 10 na level of difficulty ito para sa baguhan at bihasa ng umakyat ng bundok dahil sa pabago-bagong panahon, makitid na daan at matarik na dalisdis. Sa inyong pag-akyat, may mapapansin kayong malaking bato na nakaturo pa itaas na angkop sa pangalan nitong Tirad na ang ibig sabihin ay sharp o matulis. Ika nga, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Ellen Ibensal ang inyong kalarga. Magandang umaga!
16: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
22: Siyempre partner, bago tayo lumarga, magtrabaho muna tayo. Paano maghanap ng ligtas na trabaho online? Pakinggan natin ang paggawa ng professional online presence gamit ang personal na impormasyon mula kay Gladie Mabini, GM.
16: Trabaho Tips!
23: Magandang umaga, Radyo Natin Nationwide! Sa mga nakaraang araw na pag-usapan natin kung paano makilala ang lehitimong job opportunities, umiwas sa job scams at protektahan ang ating personal na impormasyon. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang isang bagay na maaaring makatulong or makahadlang sa iyong job application. At ito ay ang iyong online presence. Sa panahon nga ngayon, maraming employers ang tumitingin hindi lamang sa resume, kundi pati na rin sa nakikita nila online tungkol sa isang aplikante. Kaya naman, bibigyan namin kayo ng 4 na paraan upang mas maging professional ang iyong online presence. Number 1, gumamit ng maayos at professional na profile picture. Hindi kailangan na mamahalin ang camera or studio photo. Ang mahalaga ay malinaw, maayos at presentable ang larawan. Iwasan ang sobrang edited na larawan or mga profile picture na maaaring magbigay ng maling impresyon sa mga employer. Tatandaan, ang profile picture ay kadalasang unang nakikita bago pa mabasa ang iyong resume. Number 2, suriin ang iyong social media accounts. Tanungin ang sarili, kung employer ako, ano ang magiging unang impresyon ko sa profile na ito? Hindi naman kailangan na maging perpekto ang social media. Ngunit makabubuting suriin kung may mga post, larawan or komento na maaaring magbigay ng negatibong impresyon. Minsan, ang isang lumang post ay maaaring makaapekto sa isang bagong oportunidad. Number 3, siguraduhin na updated ang iyong impormasyon. Kung mayroon kang professional profile or online resume, tiyakin na tama at updated ang iyong work experience, skills at contact details. May mga pagkakataon na interesado ang employer pero hindi ka makontak dahil luma na pala ang nakalagay na impormasyon. Simple man ito, malaking bagay ito sa proseso ng paghahanap ng trabaho. And number 4, magpakita ng positibong profesionalismo online. Hindi mo kailangan na mag-post araw-araw tungkol sa trabaho. Ngunit kung merong pagkakataon, maaari kang magbahagi ng mga natutunan, mga achievements, volunteer work, training certificates, or mga activities na nagpapakita ng iyong kasipagan at kakayanan na matuto. Ang mga ganitong bagay ay nakatutulong upang makita ng employer ang iyong interes at dedikasyon. Mga kaibigan, ang online presence ay parang digital na unang pagkikita. Bago ka pa ma-interview, maaaring nakabuo na ng impresyon ang employer base sa kanilang nakita online. Kaya mahalaga na tiyakin na ang larawan, impormasyon at kilos natin sa digital world ay sumasalamin sa uri ng empleyado na nais nating maging. Tandaan, ang magandang reputasyon ay hindi nabubuo sa isang araw, ngunit maaari itong magbukas ng maraming oportunidad para sa hinaharap. Makatulong nawa ang mga panukalang ito. Para sa radyo natin nationwide, Gladi Mabini, patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino.
16: Radyo natin nationwide.
20: Thank you, Jim. Ayan, ha. Huwag masyadong pixelated yung inyong mga picture na ilalagay, ha. Huwag masyadong edited.
22: Tsaka mag-ingat sa mga pinapost mo sa social media. Kasi yung iba, nagsisearch din sila kung nag-comment ka ba ng bad kay ganito, ganyan. Or may feedback ka ba dati sa kumpanyang ganito. It can reflect to you. Anything you post or put on social media, it can reflect your personality. So, some nagba-background check sila using your post.
20: Ingat po kayo.
22: Mm-hmm.
20: At kami po naman ang inyong managing tagapaghatid balita.
22: Faith Silver Clamor.
20: Kuya Angel Angel Palmones, maraming salamat. Oras sa buong kapuluan, alas 8:30.
16: Radyo Natin Nationwide.

0: sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. RH!
1: Kailangan eh papaamoy-amoy mga bubit mo diyan, ha? Ayan na. Okay, nga so kagabi.
2: Ano talaga sila, tahimik talaga sila kapag ganyan lakay. Ang sasabihin lang sa'yo ay kapag may official na anunsyo, ganun lang.
1: Ayan na. Okay. Tahimik ang Malacañang. Ayan na. Pero ang congressman Egay ng Caloocan, maingay. Ay kung Egay talaga namang the defender of congressman Miao Kiko Barsaga. Ayan, bakit daw ine-expel ay si Kiko Barsaga na nagsasabi ng totoo. Ayan, bakit daw hindi imbestigahan. Dapat ay expel ay yung mga contractor na involved sa mga flood control scandal. Ayan. Ay, naka talaga. Sige, mamaya ay kung wala si Manang Amy, ayan. Ay, si Senator Kiko ba? Ah, okay. Sige, situation muna dun sa press ko ni Senator Win Gatchalian, ha? Aga naman ano, ha? Ayan, ha? Aba, may pa-blowout ka agad si Bossing William Gatchalian dun sa press ko ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian, may pa-breakfast yan lechon? Pambira naman. Kaaga-aga niyan.
2: Masarap yung lechon nila lakay.
1: Ha?
2: Natikman ko na.
1: Ay, natikman mo na. Ayan, kaya lang sabi ni Darly De Roca, anak ni Aling Lidia, wala alakay, di pa nila kaya ang cholesterol-free na lechon ni Aling Lidia. Okay nga ron. Sige, abangan natin kung anong mangyayari dyan sa ano ang latest sa Malacañang mislet, ha? Baka mamaya, ano na, ha? May papalitan na. Ayan. O kaya mag-abang-abang.
2: Mag-aabang tayo lang.
1: Oo, baka mamaya.
2: Baka nagbubuta naman sa'yo na may ugalawan.
1: Oo, baka mamaya biglang may pumuslit dyan. Ayan. Kaya lang gabi yata ang puslitan dyan.
2: Pumuslit ano ba lakay? Pumuslit papasok? Pumuslit papalabas?
1: Papasok at palabas. Siyempre, kailangan hindi makita. Ayan. kaya lang makakalusot ba sila sa PSG? Siyempre, hindi. Ayan. O, sige, abangan natin yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Ms. Leta.
2: Good morning, balik sa'yo, Lakay.
3: Ang daming bayan.
1: Maraming salamat, Leta Narciso mula sa Malacañang. Sandali lamang, Raymond at Paas. Ayan. Samba ang press ko ni acting Senate President Win Gatchalian, ha? Raymond, dyan sa EDSA ba? Ayan, sa Gatchalian Lechon. sa Senado, ayan. Paano makapasok? Ang dami-dami yata nagrarally, ha? Ayan, Giselle, ha? Ano-ano na bang kulay yung mga nagrarally dyan? Kasi nakita ko kahapon ni may naka-orange, ayan, akala ko doon, nandun si Senator Jinggoy. naka-orange ba? Naka-orange, naka-puti. Ayan. Hindi pa dumadating yung mga naka-berde, ha? Ayan. Pagka dumating yung mga naka-berde, matindi na yan. Mas lalo pa kung sinamahan ng yellow at saka pink. Naku.
3: Ang daming bayan.
1: Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Nakot, mukhang pati kayo madadamay. Kailangan po, siyempre, kukwestiyon nyo nangyari sa Senado kahapon. Although na sinasabi ng mga legal luminaries natin na legal, yung ginawang pag-takeover ni Senator Win Gatchalian dyan sa Senado bilang bagong mayorya. Ayan, matapos maghudas. Matapos makapag-isip-isip. Ayan, lumipat sa kabilang bakod si Senator Chis Escudero. Oras, Judge Steve Peter Lim.
4: Raymond na kayo.
1: Si Raymond nandiyan na. Sige siya. Sandali lang, Het, at ipasok mo natin si Raymond. Ayan na. Kapanapanabik. Ayan na. Ito maganda ito, Senator Lito-Lito Lapid-Lapid, ha? Ito nga nangyayari ay tunay na acting ito, ha? Ayan na. Walang take two. Ayan na. Talagang hindi mo kailangang i-direct ito, Senator Lito-Lito Lapid-Lapid, ha? Ayan na. talagang spontaneous ang mga pangyayari, ha? Hindi mo kailangan ng Vicks Vapora para tumulo ang luha. Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond.
5: Mayor, tuloy yung paghahanda dito sa loob ng Senate Plenary. Dito sa nakatakdang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Wow.
5: Ngayong umaga.
1: Hala.
5: Dahil kanina ay isinailalim na ito sa paneling. Ito yung K-9 na makikita yung sa mga video na pinatala natin dyan na umikot na dito sa loob ng Senate Plenary. Dahil yung alas 10 na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay sabi ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano ay tuloy. Bagamat yung kabilang kapo naman, sabi ng grupo ni Senador Sherwin Kutsalyan, sa Lunes na ang dapat na hearing hinggil sa flood control scandal.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, maisa lang ti radyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba,
6: hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
6: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
7: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
7: At siyempre, ang grand prize!
6: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
6: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mar,
6: todo panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Kasangga at Kalusugan, coming up next.
9: Engimar Camonias.
10: Ating pakinggan,
9: mapapakinggan
10: si Kasanggang Engimar Camonias.
9: Engimar Camonias.
10: Kasangga at Kalusugan.
11: J-Mar, Todo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
12: Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
11: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
12: Isang entry na.
11: 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
12: Isang entry na.
11: 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix,
12: isang entry na.
11: At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract,
12: isang entry na.
11: Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
9: J-Mar, Todo Panalo
11: at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
12: Itudo na ang pagsali.
11: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
13: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal. Uminom ng Mark Cafe with brown rice extract habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
9: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Engimar Camonias.
10: Kasangga at Kalusugan.
14: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
15: Nakakaabot pa
14: saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman.
15: Para sa iyo ito, Kasangga!
14: Ito po ang Kasangga!
10: Kasangga
14: at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan!
15: Pakinggan!
10: Hit
16: Ito na ang inyong kasangga at kalusugan.
17: Kasangga at kalusugan.
16: Engimar Camonias.

0: Oggi Marco Monias.
1: Oggi Marco Monias.
0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning.
2: Good morning.
0: Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw mga parents kong minamahal. Kumusta na po yung ating mga parents at mga sulok ng ating lugar? Lalo't higit dito naman sa ating lugar sa Kabisayaan. Ha? Itong lugar ng Kalakhang Mindanao. Kumusta po? Maayong adlaw sa inyong atanan.
2: Good morning! Good morning!
0: At nawa po kayo'y maging malusog. Kasama yung ating mga tagapakinig sa lugar pong ito ng Leyte Province. Maupay nga aga ha inyong atanan, mga kasangga nating waray. Ha? Kumusta po? At yung mga taga-subaybay natin sa bahaging ito ng Tacloban City, good morning. Ang lugar pong ito ay narating na po natin mga kasangga. Tayo'y nakaikot na po sa lugar na ito. At yung ating mga produkto ay available po sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Ito po sa ating mga lugar, ha? At good morning po sa ating lahat. Mula dyan sa lugar po ng Katarman, ang lugar ng Samar Province. Yung lugar pong iyan, ha? Yan po'y may produktong markup, lalo po sa Alin Samar. Dito sa bahagi ng Katbalugan. Ha? Kumusta po ang ating mga tagapakinig? At nawa po'y maging malusog ang lahat. Ha? Maganda po ang mga lugar na ito sapagkat tayo naman ay laging nakakaikot din sa mga lugar kahit medyo malalayo. Good morning po mga parents kong minamahala sa buong Samar Province sa Kasamaran. Sabi nga, good morning po, maayong buntag mga parents ko. At nawa po kayo'y maging malusog. Yung bandang pagtawid mula po dito sa may bahagi po ng Samar ay ditong lugar ng Kabikulan. Ano po? Dito sa Bicol Region. So, yan po halos ay malapit lang. Ha? Yun nga lang, tatawid po tayo ng dagat. Tayo'y magbabarko bago po tayo makatawid. Dito po sa may lugar po ng Bicol mula sa Samar Province. Ha? Kaya't malusog na umaga po. Yung mga taga lugar ng Sursogon, ha? Kumusta po ang mga taga Sursogon Province? Ha? Itong lugar po ng Sursogon City na halos naman ay katapat din ng lugar po nitong Masbate Province. Ha? Kaya yung Masbate Province, yung mga programa po natin dito sa Visayas Region at dito sa Kabikulan ay napapakinggan po dito sa ating lugar sa Masbate Province. Ha? Mga Masbateño, Masbateña, kayo po'y nakapunta na rin po sa lugar na ito. Ha? Hanggang dyan sa bahagi ng Balod, hanggang sa may bahagi ng Esperanza, dito po sa bahagi ng Aruroy. Ha? Yan po ay napuntahan na po natin eh. Tayo po'y umiikot sa lugar pong ito. Malayo yung Balod, ha? Gabi nga'y pag nakita niyong kalsada, kitang-kita sa bundok, malayo, ha? Malayo at napakahaba ng lalakbayin. So good morning sa mga taga Masbate Province, ha? Kumusta po tayong lahat? Matagal na rin pong nagsulod didi ang ating mga produkto sa merkado. Yan po naman ay talaga namang paborito ng ating mga parents, ha? Dito sa Masbate Province. Iguan na po yan, ha? Sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Mga kasangga nating na dito sa bahagi ito ng Masbate Province. Salamat, dagang salamat po mga parents kong minamahal. Kumusta na rin ang mga taga lugar ng Albay Province? Itong Albay Province talagang yung ating produkto ay paborito po ng mga taga Bicol Region. Nariyan po yung ating produktong Markape. Marami daw pala mag-stocks itong si Pinoy Care. Kaya hindi na ubusan.

Bicolan ay may mabibili tayong produkto ng JMR Herbs Incorporated, lalo po yung ating Mar Cafe, Mar Choco, Mar Capsule at maraming iba pa mga parents kong minamahal, ha? Lalo po sa mga taga Camarines Norte, ang lugar ng Daet, Santa Elena, Kapalunga, abay dito sa bahagi ng Paracali at sa ibang mga municipalities, ha? Marami tayong produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery at sa mga tindahan, siyempre hindi mawala yan, ha? At lalo po yung mga taga Quezon Province, mula dyan sa bahagi ng Tagkawayan, ano po, yung Tagkawayan, Quezon, tapos Kalawag, Lopez, Gumaca, yan, kompleto po ng produkto dyan sa bahagi ng Bundok Peninsula, Quezon Province. Dito sa bahagi ng Lucena City, kapag tayo po ay mag-wholesale, napaka mura po ng paninda nitong si ShopRite, nariyan po ang napakaraming produktong Mar Cafe. Ano po? Kaya't maraming salamat, Calabarzon area, Mimarupa, ha? Yung pong Mimarupa natin, ang lugar ng Marinduque Province, Mindoro, ha? Palawan, siyempre ang lugar pong ito naman ng Romblon Province. Good morning sa mga taga Romblon. Kayo po ay hindi pwedeng maubusan ng produkto sapagkat laging nandyan yung ating ahente, yung ating agent, laging nandyan, ha? Kayo po ay tinutulungang maging malusog. Ang problema kasi, kapag walang produkto ay walang magiging malusog. Ano po? Kaya nariyan po yung ating mga produkto. Ito po sa lugar pong ito ng Romblon Province. At yan po ay talagang alagang-alagahan, eh. Saka yung mga taga Mindoro, ha? Kumusta mga taga Mindoro Province? At itong lugar ng Batangas Province, ha? Good morning sa ating lahat. Itong lugar ng Mimarupa at Calabarzon area. Kumusta po tayong lahat, mga giliw kong tagapakinig, ha? Mga taga Metro Manila, may programa tayo dito sa ating lugar, ha? Metro Manila, Kalakhang Maynila, ang lugar ng Kalakhang North Luzon at itong Kalakhang Central Luzon, ha? Kumusta po ang mga taga Central Luzon? Buong Pilipinas, ha? Buong bansang Pilipinas may produktong Mar Cafe, mga parents kong minamahal. Yan din po ay sa pamagitan ng TGP, The Generics Pharmacy. Ano po? Yan po yung mga mararaming sangay, eh. Lalo po ang isa rin, ang Generica Drugstore. Ano? Available po yung ating mga produkto. Kaya wag nating baliwalain ang mga produktong yan sapagkat makatutulong yan sa ating kalusugan. Ano po? Good morning sa ating lahat. Yung mga tito, mga tita, good morning sa ating mga lolo, mga lola, mga senior citizen, good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa mga nagte-text po sa atin, maraming salamat. Basta't yung numero na nanatiling 0918-27-77888. Ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Cafe.
1: Ang sarap ng natural.
2: Engimar Camonias. Engimar Camonias. Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J.

0: Alto de Panalo at magka premyo Raffle Premau Season 4. Oo!
1: Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangkat Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premau Season 4.
2: Paano nakatulog kay Merlita Vargas ng Silay City Negros Occidental ang Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract?
3: Ano yun ko po yung Mark Cafe Brown Rice. So, after one month, nakatulong ko ng Mark Cafe Brown Rice. Masigla ako. Tapos yung barrel ko everyday na. Tapos ang sarap na tulog.
2: Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra ay available na sa JMAR Marketing Online Shops, Shopee, Lazada, TikTok, at TGP, The Generics Pharmacy, South Star Drug, at sa lahat ng leading drugstores nationwide.
0: Tuloy-tuloy ang masayang talakayan sa may higo ng Mark Cafe Brown Rice Extra kasama si Kasanggang NGMAR Camonias.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premau Season 4.
5: Kasangga at Kalusugan.
6: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Kumusta po tayong lahat? Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Kumusta yung ating mga suki? Nawa po'y kayo'y maging malusog. Atin pong konsumuhin ang mga mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Tayo po ay sumali na rin sa ating JMAR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Mga parents kong minamahal, ano? Kung kayo po ay taga-probinsya, abay maswerte po tayo sapagkat magtanim lang tayo ng sabi nga po'y makakain natin ay magkakaigi po at sanay po naman tayo na walang sasakyan. Hani, ang masyado pong apektado dito po sa pagtaas ng ating gas, ano, ay siyempre yung mga gumagamit ng sasakyan, generator. Maraming apektado po dyan, mga parents kong minamahal. Sobrang mahal na po. At sana'y matapos na yung gera, ano, sana mawala na, matapos na dapat 'yan. At talaga namang marami pong babagsak na hanap buhay, ha. Talo pa nito yung pandemic, ano. Sana naman ay malampasan po natin ng mabilis, ano. Sana ay tapusin na lahat para hindi na po ganito. Na lahat tayo nag-aabang kung ano ang mangyayari sa bandang huli, ano po. Sobrang mahal na po, mga parents kong minamahal, ha. Dati nagsasalin kami ng gas papunta dyan sa bahagi ng Bicol na nasa ano lang, ha, nasa 8,000 piso o higit pa, pero ngayon po ay doble na. Mga parents kong minamahal, doble na po. Kung nagbabayad po tayo ng gas ng 20,000 sa isang biyahe, ngayon po ay 40,000 ang mahigit. Kaya napakalungkot, ha, para sa ating mga naghahanap buhay ang pagmahal ng gas sa ating bansang Pilipinas dahil dyan sa mga awayan ng malalaking bansa.
5: Kasangga at Kalusugan.
6: Balik po tayo, mga kasangga, at kumusta yung ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating lugar, ano? Wag ho kayong mag-atubili, ha, na sumali sa ating JMAR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo. Isali po natin ang ating mga pinagbalatan ng ating biniling produkto. Halimbawa, yung ating mga parents ay bumili ng Mark C Vitamin C Plus Zinc, Ascorbic Acid with Zinc. Yung pong dalawang empty blister pack, yung pong dalawang banig, ay pwede po nating isali yan. Ha? Dalawang banig lang po, pwede na. Ilagay natin sa puting sobre at kumuha ng papel na puti at sulatan po ng ating promo title. Ano? Kasama yung ating kompletong pangalan, kompletong address, mobile number, yung pangalan ng tindahang binilihan natin ng produkto at syempre, mahalaga po yung ating perma or signature. So, sa ikalawa po, yung dalawang blister pack ng Mark Capsule Herbal Food Supplement. Kasali po yan, ha? At dalawa, ha? Dalawang empty blister pack. Tigagalo ba pala yun kapag kakapsula, no? Kasi kung tutuusin yung Mark C, capsule din yan, eh. Pero ito po ay ascorbic acid, ano? Tapos ito pong dalawang blister pack ng Mark Capsule, ito po ng Herbal Food Supplement. So, dito po naman sa may Mark Up Capsule, isang blister pack din po naman ang pwede natin isali sa Mark Up po, ha? Mark Up Capsule po yun, mga parents kong minamahal, ano? So, isang blister pack lang, pwede nang sumali. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1 coffee mix, yan po ang kasali sa ating Farapol, mga parents kong minamahal, ano? Tapos may isa pa, top box ng Marchoco, yun po yung top box, yung takip po yun. So, isang top box ang pwedeng isali sa ating Marchoco. Yang Marchoco po ay masarap, ano, Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, chocolate namnam, healthy sa katawan. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1, tama, ano? Yan po yung ating coffee. Tapos isang top box ng ating Mark Capsule with brown rice extract. Isang top box ng ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Tapos isang empty box, carton, whole box ng Mark Stevia. Yan po, yung Mark Stevia po, mayroong kahon yan, maliit nga lang. Pwede yung po ang isasali natin, yung empty box, ano? Tapos yung huli, dalawang empty box ng carton din, whole box ng Gandang Natural. Isabihin kong kay Bibi na sabon, pag tinanggal po natin yung kahon, tanggalin natin yung laman, ha? Yun. Ayun, medyo malapad-lapad na. Pwede na nating sulatan ng ating promo title, mga parents ko. Ano? Yun po, mga parents kong minamahal, ano? At talagang kailangan po nating magbaka sakali sapagkat itong ating mga binabanggit na produkto ay isinali po lahat natin para naman po dun sa ibang ang binibili lamang ay Mark Stevia o kaya Mark Up Capsule, ano? So, iba-iba po ang ating binibiling produkto. At pabor po yan sa inyo sapagkat lahat po ng produkto ng JMR Herbs ay kasali po sa ating Todo Panalo, ano? Todo Panalo at magka-premyo raffle promo.
4: JMR, Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
5: Kasangga at kalusugan.
6: Ito po ang pwedeng mapanalunan ng mga binanggit nating produkto. 500,000 pesos para sa grand prize. 100,000 pesos para naman sa winner ng yung partner, ha? Yan po, yung binilhan po natin ng ating produkto. Kasali po yan. Basta, huwag natin kakalimutang isulat yan sa ilalim para hindi tayo ma-disqualify. Dapat, laging isama yan. Kung yan ay Juan Pharmacy, Juan de la Cruz Pharmacy, yan, isama po natin, isulat natin sa ilalim. Nakalagay naman po doon. Tapos, 20,000 para po sa swerteng mananalo na 20 katao. 20,000 pesos yon.
7: Wow!
6: Tapos sa 100 lucky winners, ang mananalo po ng tigwa 1,000 pesos. Abay, kaswerte naman, Nanay Idahan King.
7: Wow!
6: Okay, kumaya na, ha? Nanay Opilya, taya ka na. Tatay Nuli Lugdad, abay huwag kalimutang mag-entry pagkakataon yung manalo nito. At malaking tulong sa pangkabuhayan po natin. Yan ay bigay ng JMR Herbs Incorporated para sa mga suki natin, mga loyal. Nawa po'y tamaan ninyo ito, ang mga papremyo ng ating JMR Todo Panalo at Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Yan. Maliwanag ha sa ating mga tagapakinig, huwag tayong mahiya na sumali. Sapagkat ibabasura lang natin yung mga takip pinagbalatan, isali po natin yan. Yung mga nag-ngungulit, nadyan na po yung ating papromo. Natupad din, antag ito. Nagkaroon din ng pagkakataon sapagkat na-approve na po tayo. Ano? So yan, congratulations sa lahat ng mananalo. Talaga naman, ha? Hindi mahina yung 500,000 pesos para sa isang pamilya. Yan po ay pwede nang palakihin, palaguin, sabi nga. Ano? Maraming salamat at magandang araw po sa ating mga tagapakinig.
4: JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.

maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaga ninyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggan James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggan Ijamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
3: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Kmart todo panalo at magka-premio raffle promo season 4.
2: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali
2: per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Don't give me none.
5: Ang hypertension mo, don't give me none.
4: Don't give me none. Don't give me none.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Natinigandan. Ang dami ko kayong malakasyon. Diabetes, pregnant. Supan ko nakagamit sa EXL. Kat po kayong kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa na makainun nga bitreden. Ako, pero sa kaluhay sa Diyos, pinaagyo sa masatawan sa EXL Coffee Mix. Natagan yun ko, pabaskod akong kalawasan. Pinaagyo sa masatawan sa Gino. Pagsuway mo sa EXL product ay, ako kayong itatabang. Ako mo witness yun ko, ana, sa akong kaugalingan.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, you're regimen ni sir, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin na musmus siya. Tapos, basta mag-logid ang inyong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
5: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
4: Ha? Ano yun?
5: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
4: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
5: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin mag-iba panuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
4: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
6: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
7: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
8: Rani Oscuro, Nabua, Camarinesor. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid, at saka kolesterol. Yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sa awa ng Diyos naman, gumana akin pakiramdam. Yun ko si Rani Oscuro, taga Sunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarinesor.
9: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
10: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
11: No approved therapeutic claims.
12: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong magbabawas. Yung nagtake nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako magtake ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Good morning, good morning, Radyo 19.
15: Morning Express sa Radyo 19 FM.
16: You're listening to 103.9 Radyo 19 Naval.
17: Ayah! Ha!

0: Welcome to Basta Healthy, Happy. This is Dr. Bri Palangi sharing simple daily choices for a healthier body and a happier life. And today we'll be talking about hormonal balance, the silent controller of health for men and women. Nainagsulti dok, kaon man ko insakto dok, pero nganong kapoy man ang gibati gihapon. Tulog man ko insakto dok, nganong mura man ko guwa kapahulay gihapon. Unya dok, ginagmay ra man ko mukaon dok, nganong nagbugat man gihapon ko, nag-overweight man gihapon ko dok. Sagad mga pinangga, pag-inganan ang kondisyon. Ang problema, wa nas pagkaon. Ang problema, naana sa hormonal imbalance. Ang hormones nato mga pinangga. Unsa man ang mga hormones? Ang hormones, gitawag na siya mga chemical messengers. Nagihimo na siya, pinaagi sa tong mga gland, no? Mga gagmay ni nga mga organs tong lawas. Nag-travel ni ang atong mga hormonal, ato ang mga hormones, mga chemical messengers, tuyok sa ato ang mga dugo na to. O musulti ni siya sa atong mga lawas, unsay buhaton, o kanus apod buhaton. So, unique po no, ang trabaho ni hormone. Huna-huna, when we say hormones, traffic lights sa ato ang lawas. Sila ang tigdalag balance. Para nga ang tanan, hapsay lang ang pagdaloy. Kung sila ma-imbalance, agoy magkaroon ng traffic jams, aksidente, o mga breakdowns. So atong isgutan ning upat ka mga hormones sa atong lawas. Nga makapa-apekta ni lalaking babae. Number one, cortisol. Maunin gitawag stress hormone. Ikaduha, insulin. Mauni siya ang gitawag blood sugar hormone. Ikatulo, melatonin. Mauni siyang gitawag sleep hormone. Ikaapat, thyroid hormones. Mauni gitawag metabolism controller. Okay, kanita sa cortisol. Ang cortisol, dili ni siya bad. Mauni ang makapatabang nato nga makamatata, trabaho na ni cortisol. Si cortisol pod, trabaho niya nga makarespanta sa mga kuyaw o makahandle sa mga emergencies. The best si cortisol. Pero, pag ma-chronic stress na siya, chronically high cortisol, kung taas perminti imong cortisol, mailhan ni mo nga nagsigi na siya taas o kuyaw na. Ano man, ang imong mga puson mudako na. O yan. Kung nakabalo pa ta, nga di maayo magpadakog puson, malikaya na to nga mutaas si cortisol. Kasi pag perminti ba taas si cortisol unsa may mahitabo, dali ta matigulang. Mutaas po ang risgo nga magka heart disease ta o magka diabetes. No? At least kanang tulo ato ang timanan. Kunot-kunot na gani ato ang mga dagway, kunot-kunot na gayatong mga panit, si cortisol ang imuhang bantayan pod. Nakay sakit sa kasing-kasing, cortisol, digi diabetes, si cortisol. So, unsay mga ilhanan nga taas na si cortisol, taas imong blood pressure, himuhinay ang imong immune system, dali ka malimtanon, sige kag mata-mata while natulog, unya taas kag mga inflammation, pwede ka arthritison, ngol-ngol ang mga joints, ingon ni Ana. Manay, gi-publish no, sa study sa psycho-neuro-endocrinology. Balik ta sa puson ha, ang healthy nga lawas dapat ang dughan mas mudako kaysa puson, kaysa tiyan. Pag mo tupong na ang imuhang tiyan sa imuhang dughan, oh, warning na na. Pag mulampas na ang imuhang tiyan sa imuhang dughan, change course na. Ayaw padala sa giingon nga, ay lami manggod. Unsay buhaton para mabalance, para dali mo gamay. Ang una na tong buhaton, i-improve ang pagtulog. Dapat ang imong pagtulog 7 to 9 hours kada gabi. Ikaduha, unsa mahinungdan nakapataas imong stress base ang financial stress nganong itaas mong cortisol. Ihatag, i-workout sa imuhang financial. O nganong nagka-problema sa imong financial, part na si imong self-development. Imuha na siyang tunaan unsaon imo pag-manage imong finances. Okay? Focus diha, pinangga, i-workout na. Ayaw pagsalig sa by chance. I-create good pinangga. Ikatulo, emotional conflict. Away-away si kahiubos, dali ka masuko. So, i-manage. Ikaupat, constant phone notification. Hala, sige kag-scroll-scroll. Sige tanaw si mong cellphone. Niabot nagduha ka oras kapin. Nag-cellphone pag-ihapon ka. May lang ta nag-cellphone ka kaya nagtrabaho niya nag-earn ka. So, good yun. Pero wa ka nag-earn. Nag-waste lang kasi mong time, si mong kusog. Nalingaw lang ka, sa ngalan lang nalingaw ka. Pero wa ka kabantay di ay 2 hours ka pinakanilingkuray. Wa ka nag-discipline, wa ka nag-manage. Nga matag oras, mag-break ka. 15 minutes. Ikalima, nag-skipping meals ka. Wa ka nag-breakfast. Ang pinaka makapataas yung stress or kaning cortisol, dili ka nag-breakfast. Ay dok, wa may gana i-breakfast. Oh. Nganong walay gana, busog ka gabi eh. Wa ka mahilisi. Dugay ka natulog. Naa kay problema. Wa kay kalinaw sa kasing-kasing o di ka malipayon. Wa gyud gana ipamahaw. Baliktara ang pinangga. Matulog ka nga di busog. Sayo ka na ni hapon. Unya. Ang imong gikaon sa panihapon, mga humukon lang ang pagkaon. Dok, di ukaya mo kaon. Di ko makakayag di kakaon og bugas or humay or kanon. Pinangga, disiplina ang sikreto. Training ang sikreto. Bahala di ka mo kaon sa panihapon basta kaon insaktos pamahaw o paniudto. Pangkatulog ng gabi eh. Bahala, medyo gutom. Part sa disiplin, diha magsugod ang fasting dapat eh. Kanang mga trending karon nga, fasting, low carb. Maayo lang na siya, pila ka mga tuig. Og maayo lang na siya kung nag-weight management. Pero pang sustenance mga pinaga, kinahanglan yun ta og insaktong carbohydrates. Pero lagi, dili sa gabi eh, magkaon og daghan. Dito sa pamahaw, paniudto. Panggabi dapat fasting. Panggabi dali ra natunaw yung pagkaon sa iyo matulog. Ang problema, nganong gutumon, kay dugay matulog, daghang cellphone pa, daghang pang tabi-tabi. Kung gamay ra imong kaonon sa gabi, dapat 8 pa lang daan, higda na ka. Disiplina pinangga. Diha dapat mag-fasting sa gabi. Nganuman, during fasting mga pinangga, ang ato ang lawas mo use o clean energy. During fasting o labi na sa gabi, wanay sud imong tiyan, ang imong lawas mo gamit na siya og mga fat and ketone based energy para sa ato ang cellular repair. Pero dili na mahitabo pag-ayo kung busog kang natulog. Mabitaw nga kung naga low carb ka, unya niabot na sa point nga murag ang imong energy nagsalig na ka og kape kana ilhana na siya ang imong low carb nimo usba na. So ang morning dapat insaktong carbohydrates pero naa kay exercise dapat insakto imong tulog. Dapat insakto ang imong emotion or stress management sa imuhang emotion. Kasi ang makapastress mga pinaga kabalo mo. Ang makapastress, isa ra gyud ang pinakahinungdan. Wala gibuhat ang dapat buhaton. Gipaunya-unya ang mahimo na unta karon. Yun ang makapastress. Mauni ma-challenge no kung mahibaw animo ni nga ang imong low carb, dali gani ka maapektuhan, dali ka mahiubos, dali ka saputon, but-pasabot, nagkaroon ka na ng hormonal imbalance. Kasi kung sa kape ka, highly caffeinated or medyo moderately high ang caffeine gihapon sa imong kape, makapa-disrupt gihapon na, makapa-problema gihapon na sa imong hormone. O mailhani mo nga dili maayo ang imong diet kung dali na kasaputon. Kung ang imuhang low-carb diet, kalmado pa imuhang unahuna, happy mode ka, mas positive imong mind, then continue.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siyang side effect. Nangyitan ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na-effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious Jude nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jude kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Take 2 capsules or 1 capsule before matulog or human panihapon. Kung taas ka, medyo overweight pagyud kaayo, take 3 to 4 capsules before matulog para layo sa atake sa kasing-kasing. Kung naakay sakit sa kasing-kasing o niya grabe imong problema, apilig yung pag-ampo before matulog o ginhawag lalom o ayaw tulog nga naas kagool, ayaw katulog nga naas sa kalagot o kahadlok, kinahanglan unahon nimo pagbaton ang kalinaw gyud sa imong kasing-kasing nga maimo na siyang madawat pod gikan sa imong pag-ampo sa Ginoo, gikan sa imong self-reflection. Be positive pinanga, ayaw ka discourage. The more nga naapakas problema karon, pag isandig nimo na sa Ginoo or positive lang jud ka, magiging strong ka, magiging broad ang imong mind tungod sa imong experience. Mas dali ka makasabot sa isig ka tao o sa uban pa. Now, taking EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mahimo ni siyang matag-adlaw nga nutritional support sa atong mga lawas, especially sa mga tao nga under stress. EXL Makabuhay Plus is a natural food supplement designed to support the body during physical, emotional and hormonal stress pinangga. Tungod kay mo support ni siya, immune defense, healthy circulation, natural detox and cleansing, energy and vitality without overstimulation. Kasi ang uban nga mga herbal product, with all due respect, bawal siya gamiton nga over 6 months or a year. No, na siya possible nga mga side effects. Mauna nga magbantay pud ta, no, unsa atong panginumon nga diha ta makadungog nga ay ang herbal makadaot, no, dili tanan nga nagdala sa herbal makaayo di pud makadaot, na ay mga side effects kasi depende na siya kung unsa nga herbs ang atong gigamit. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni siya sa atuang lawas nga mulig-on, especially during fatigue, poor sleep, and prolonged stress. Remember, supplements do not replace sleep, prayer, or healthy habits. They support the body while you practice them. If you are often tired, easily sick, or stressed, EXL Makabuhay Plus may be a helpful daily partner in your wellness journey. Because true health is not about quick fixes. It's about consistent care, mga pinaga. Ay po mo kalimot pagbisita sa tuang clinic, Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano Tibungko, Davao City. Abrita Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Natay program sa mga na-stroke, sa mga naisakit sa kasing-kasing, sa mga grabing kasakit ng arthritis, sakit sa mga joints, diabetes nga bisag insulin hastang taas sa gihapon. Usually, mag-abot-abot ta Domingo o sa ubang mga adlaw, appointment basis ta. Pwede po mo magbisita sa clinic na tay mga certified naturopathic practitioner

Lailahi man ang ilahang pag-process sa stress. Maumbitaw kinahanglan magsinabtan na igyod kay. Lahi ang pag-process sa babae kung ma-stress siya. Pag ma-stress po ang lalaki, lahi po ang iyang pag-process. Mauna importante magsinabtanay. This is not about who is stronger. This is not about who is right. This is about how God designed the human brain and hormones. Dapat masabta nato kung giunsa pag-design ang atoang utok o ang atoang mga hormones, mga chemical messengers. When stress happens, both men and women, mag-release na silang cortisol. Mga stress hormone na siya. But the brain processes it in different ways. Pareha cortisol, pero ang atong utok, lalaking babae, lahi-lahi sila unsaon nila na pag-process. Like for example, kung ang lalaki ma-under stress, ang brain mo activate siya sa problem solving and action centers. Pag naay stress, ang lalaki mas mo activate siya unsaon ka na ko ni pagsulbad ha. Ni unsaon po na ko ni pag action agad. Ang testosterone mo interact na siya sa cortisol. So, ang actual effect ani niya, ang lalaki tend to withdraw. Mas hilom ang lalaki o niya mas mo focus siya. Ngano man, ang lalaki mas mo prepare siya sa pag-fix or sa pag-escape, no, sa pag-sulbad or unsaon paglikay. This is why many men, daghan sa mga lalaki mas hilom ilalom sa pressure. Kaya naghilom-hilom ng mga lalaki, grabe ng pressure. Dili ni siya drama, kundi neurological regulation na siya. Nakita na siya nga study sa Journal of Neuroscience nga nag-confirm yun nga ang stress mo pa-activate yun siya sa different neural pathways sa mga lalaking babae. Kung ang stress ma-misunderstood, di nato ni masabtan. Kung ang lalaki mohilom, unya ang babae magunahuna, wa man ni nagpakabana ning tawhana ni sa kuang reklamo, di ba? Mamni sagad ni tabo. Kisa may kusog magyawyaw, kisa may kusog magstorya, kisa may kusog, di ba? Ang babae man. Kung ang babae mas daghan ang iistorya, ang lalaki pod magunahuna nga grabe pod ka mo react po ni bayhana oi. O di ba? Mao po ni ang mga reaction sa mga lalaki. Yaw-yawan jud kina siya, di ba? Hinumduman nato nga both are coping not attacking. Natay lain-laing adjustment og reaction. Dili ta mag-inatakay, no? Wala na siya nag-attack. Pero pag ma-unresolved ni siya, dili masulbad. Kaya di, lagi ta kabalo sahay mo, adjust mo, sabot. Mauni siya makapadamage sa health. Nga nung mga lalaki, sagad mas una mang mamatay kaysa babae. Nga nung man ang lalaki, mas heart disease man ang problema, high blood pressure o addiction. Diba? Kaya ang lalaki, di kayo mo expressive. Ang lalaki, more on luom-luom. Mabitaw nga mas daghag cases sa mga lalaki, heart disease. Ang mga babae po, ang sagad problema nila, anxiety, kay, grabe man kay ka-vocal, depression, autoimmune disorder. Kisa may mas daghag autoimmune, lupus, mga rheumatoid arthritis, mga babae man. Gani, according sa data published sa Journal of Autoimmunity and supported by the National Institutes of Health, women are 3 to 9 times more likely than men to develop autoimmune diseases. 75% to 80% nga nagka-autoimmune disease is mga babae. Sama sa lupus, rheumatoid arthritis, Hashimoto's thyroiditis, no? Problema sa goiter ba? Multiple sclerosis, psoriasis. Why women? Nga naman ang babae. Pag ang babae manggod ma-under stress ang babae, mas mo ang estrogen sa babae, iyang i-enhance ang immune activity. No? Iyang ipa-overactive. Mao na nga, pag mahimo ang ma-prolong, madugay, permitting nga nakataas ang iyahang mga stressors niya, mga stress

0: iya. Ang mahitabo, ang immune system magiging overactive. Mao nang atiraho niya ang kaugalingon nimong lawas. So, pag ang babae pod ma-under stress ang babae, pag ang ilang estrogen pod mo heighten na siya sa emotional awareness. Mao na nga ang mga babae mas ganahan sila, mas inclined sila, tense sila nga mo storya, ilang i-express og ilahang mangita silang connection. Mao na nga ang problema mga pinangga kung di nimo na siya i-balance mga pinangga nga mga babae, di nimo na siya i-control, mao gyud nay mahitabo. Now himo ang positive na siya. Kung mugana tag storya, mugana tag express, mangita tag connection, always on a positive side. Dili kay dungagan ang problema. So the same sa mga lalaki, while nga gusto mo hilom, dapat tagaan po na itong security ang babae nga nihilom ta tungod kay nag-focus ka, nang nag-ampo ka. At the same time, nagplano ka unsaon nimo pag-sulbad ang problema or malikayan ang problema. Same lang yun, proper communication lang yun.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa inbis ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilintag mga kasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Peace does not come from changing others, but from understanding them. Ang kalinaw dili mo abot pinaagi sa pag-usab sa uban. Apan ang kalinaw mo abot gikan sa pagsabot sa uban. Ang word for today mga pinangga, 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you. Therefore, glorify God in your body. Wala ba mo makabalo nga ang imong lawas, ang atong lawas di ay templo or puy-anan sa balaang espiritu nga naa sa tua? Mao na nga giingnan ta nga i-glorify nato ang Dios sa atong mga lawas. The Bible reminds us that caring for the body is a spiritual responsibility, not just a medical one. Autoimmune disease is not only genetic, It is deeply influenced by stress, sleep, inflammation, and daily lifestyle choices. So early care, stress management, rest, and proper nutrition can protect the immune system and preserve life. Hinumduman nato mga pinaga nga understanding is the highest form of love. When we understand how stress works, we protect our hormones, our hearts, and our homes. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Ayaw kalimti, basta healthy, happy.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's El Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
0: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi po ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: Hanilo ng Laguna.
3: Naglanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sapto. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sathon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet at exercise. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
4: Sathon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sathon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
0: Ang problema ng pinsan ni ma'am ay ang pagkakaroon ng problema sa apdo. Isa sa mga karamdaman sa apdo ay ang karamdaman na gallstone. Eh, Dr. Remel, ano nga ba ang meron sa Sathon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit, Dok?
1: Sir Wing, ang Sathon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang bioactive compound na aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Sathon Plus Gold sa pagtanggal ng gallstone sa apdo at tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Sathon Plus Gold araw-araw.
5: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sathon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Sathon Plus Coffee Mix.
4: Sathon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Yun o, para ho sa mga coffee lover dyan. Dok, ito talaga, mapapaibig talaga kayo ho dito sa ating friendly, healthy coffee. Ang Sathon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape, Dok, ha? Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo.
1: Kakaiba ito, Sir Wing, dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang ori ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao, pero may mas mahinang epekto. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan ito na balansehin ang hormonal imbalance ng isang tao.
0: Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Sathon Plus Coffee Mix, Dok, di ba?
1: Available na rin, Sir Wing, ang ating Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, may mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by steviol glycosides.
1: Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, ugaliing uminom ng Sathon Plus Gold araw-araw. At siyempre ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormones sa ating katawan. Ang Sathon Plus Coffee Mix. At of course, mayroon tayong bagong Premium D3 Coffee Mix.
0: Ngayon, ang mga produkto niyan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street. Pwede niyo silang tawagan sa 0969-627-1262. At inyo pong napakinggan muli ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Your favorite music and good company on the Music Companion.
8: Radio Latin. You're listening to 103.9 Radyo Nating Naval.
9: Ayah!

0: Shopee na Jutsu sa Labal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
3: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
3: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
3: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
3: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
3: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
3: O ito,
2: share tayo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko. Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee.
5: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina E. Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
6: Pruweba ng mixed and herbal coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
7: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
8: No approve therapeutic claims.
9: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ipon. Wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wag ko gimo, ako lagi buhat, tikuha ko cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Unya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ako sa bangag sa ipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
10: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: Joey, namiss ka!
19: Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Pinakabahan nga ako eh.
18: Hali ka nga dito. Turuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang, Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin. Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya.
19: Sige nga, Dad. Masubukan nga.
18: Oh, bibisita ka na?
19: Hindi, Dad. Magma-Mark Cafe na.
10: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural.
3: Now available in groceries and drugstores near you.
6: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: The best songs in the morning. Your favorite music and good company on the Music Companion.
8: You're listening to 103.9 Radyo Nating Naval.
9: Hiya! Hi!

0: kami.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa Six Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try mo.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Set Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: Ang edema o pagpanghupong at doon ay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
9: O sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, mahuhupong masag mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nakarecover ako, Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Nagunoy, Davao del Sur, 40.
10: Gandang natural. GN, Gandang Natural Skin Germ Fighting Action and Skin Whitening Soap.

0: natural.
1: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Gandang Natural. Ipakita ang tunay na ganda with Gandang Natural.
2: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effected siya. Napansin na ko katong na ko inflammation. Wala na ako siya na experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Mary Beth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sigreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang 4 na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: The best songs in the morning. Your favorite music and good company on the Music Companion.
7: You're listening to 103.9 Radio Nothing Naval.
8: Hiya! Hi!

0: Jud Silabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mula sa kinikilala at pinagkakatiwala ang pangalan sa larangan ng radio broadcast. Pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Mula Silangan hanggang Kanluran, mula Hilaga hanggang Katimugan, 100 himpilan ng radyo natin naglilingkod sa buong kapuluan. Kasama ang 200 tagapag-ulat buhat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang kaganapan, inihahatid sa bayan. Mapasyudad o kasulok-sulukang bahagi man ng komunidad, sa lawak at lakas, iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company, ang tunay na lakas ng radyo.
2: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
3: Radyo Natin Nationwide.
4: Radyo nga muhatod kaninyo sa eksaktong serbisyo. Serbisyong Biliranon ni Governor Doc Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong Biliranon ni Governor Doc Roger Espina. Kauban sila si George Mangko o Jean Sanjorjo. Serbisyong Biliranon ni Governor Doc Roger Espina. Matag Huwebes sa alas 11 hanggang sa alas 11:30 sa buntag sa Radyo Natin FM.
5: Okay mga kaigsoonan, aniya na usab kita nining atong 30 minutos nga programa Serbisyong Biliranon with Governor Doc Roger Espina. Adlaw ng Huwebes, pitsa 4 ning bulan sa Hunyo. Ug sa dili pa day ko mo ngadto sa unahan Sir Jin, ato sa ding pangumustahon ang atong 8 ka mga munisipyo dinhi sa probinsya sa Biliran, ang atong 8 ka mga mayoris, kauban ang ilang mga sanggunihang bayan members. O gingon man usab, mayong pagpaminaw ang atong 132 ka mga kapitanis, kauban ang ilang mga barangay kagawads. O gingon man usab ang atong mga kaubanan diha sa provincial government sa nagkalain-lain nga mga departamento, mayong pagpaminaw kaniyong tanan o ilang binagyod sa opisina sa atong BC Gobernador, si Ma'am Roslyn Espina Paras, o atong mga board members. Kumusta ka mong tanan o ginautunta nga inyong masunod kining atong episode karon?
6: Okay, sa ngalan ni Gov. Doc Roger Espina o sa atong PIO Head, Attorney Edegano, mangayon na sabi kita katawaran sa atong mga kaigsunang biliranon, kutob sa mabot ni atong Sibya, mayong buntag na itong tanan. And before I go further, Sir George, atong pangumustahon usab ang mga nagkalain-laing mga sectors nga naminaw karon sa atong programa. Ang atong mga farmers, especially ang mga fisher folks, atong mga senior citizens, ang atong mga drivers, mga women's, mga ang mga magtutudlo nga nag-busy kay karong mga adlaw, atong mga estudyante, atong mga ginikanan nga nagpreparar sa ilang mga anak mga gamit sa pag-eskwela, ang atong mga PWD, ang atong mga kabatanunan, uguban pang mga sektor nga naminaw karon mayong buntag na itong tanan, and we hope nga inyo ang sundo na itong episode karong buntaga kay daghan ka mong makatunan sa atong resource persons ni Ring Buntaga, Sir George.
5: Okay, Sir Jen, sa dili na ito lang ano, no, tungod kay daghagay tagpagayisutan karong buntaga, ato na sigurong introduce ang atong guest karong higayon na.
6: Okay, mga kaigsoonan na last mga 2 weeks pag yun din nato yatang atangan ni atong guest kay busy sa kaniyang schedule, so karon naka higayon na gyud bisan sa busy siyang schedule pag-ani sa atong programa. So atong makauban karon ang atong batan-on nga head sa atong Office of the Provincial Agricultural Services sa atong probinsya sa Biliran, si Sir Brian Senangguti. Mayong buntag, Sir Brian.
7: Mayong buntag, Sir Jane. Mayong buntag, Sir George. Oh, salamat kayo sa inyong pag-invitar ka na ako din eh.
6: Okay, kanang last time, Sir George, daghan yung kayong mga, makita mo na nato karon mga kaigsunan, nga daghan yung mga programa may tungod sa agrikultura ang atong gobernador Dr. Roger Espina, and tungod usab sa kanang naay pursigido usab nga head ang atong OPAS, maayog yung kining pag-implementar. So siguro Sir George, atong sugdan atong pangumustahon lang kay doon na kita recently received nga award about sa best implementer sa kaning high value vegetable production din sa atong Rion Otso.
7: Sige Sir Jen, hindi pa lang lugay, last week Tuesday nagkanaa og culmination activity dito sa regional office sa Department of Agriculture ang Farmers and Fisher Folk Month celebration. So diha na himo nga na award, nakadawat tag award gikan sa regional office as being outstanding provincial local government unit nga best implementer sa HBCD being a program nato under sa vegetable sector. So
6: okay,
7: throughout the region 8 kita ang himong outstanding province nga nag-implement sa mga programa sa gulayan.
6: So siguro si George ato gyud siguro na tanawan sa ato ang pakiguban sa atong hepe sa atong OPAS sa in our previous programs. Nakita nato gyud ang unsa ang paglambo sa atong vegetable productions sa atong pag-produce og mga gulay dinhi sa atong probinsya sa Biliran.
5: So nakita na gina nato no, dili na kaita maglisod sa stock gani usahay manobra pa gining atong stock dinhi sa atong vegetable dinhi sa probinsya sa Biliran. Tungod siguro na sa paningkamot sa atong provincial agriculturist nga daghan na pud ang atong mga farmers nga nasibot sa pagpananom tungod kay sa unsa man nga mga aspeto nga ilang masugatan andam og tagana ang atong provincial agriculture nga mutabang bisan gani sa ilang pag-harvest pag ngato na sa marketing.
6: Ato di ba Sir Brian na siguro atong mapaambit sa atong mga kaigsunan ang mga programa sa OPAS gikan sa pagbansay sa kanila. Dili lang pagbansay-bansay ka ng pagbansay nga effective way of training them to plant vegetables up to harvest, up to marketing. Di ba na amoy programa, Sir Brian?
7: Sige,
6: ipaambit na to sa itong mga kaigsunan.
7: Ingani na siya, natay prinsipyo nga ginasunod nga kung ang gobyerno magsige lang panghatag. For example, manghatag ta sa atong mga mag-uuma og seeds, manghatag sa ila og inputs, fertilizers, cash, manghatag ta. Pila-pila ra na kadlaw mga wa na siya ng mga gipanghatag nato, labi nag cash. Kung may untag fertilizer, ang uban ana dili ma-apply, ang uban ibaligya ra po.
6: Tinod.
7: Pero kung ang gobyerno manghatag og kaalam, knowledge, ngadto sa mga mag-uuma, diha nato ma-maximize ang mga ipanghatag sa gobyernong inputs rather than manghatag rata daritsog inputs without capacitating them kung unsaon pag-maximize sa maong resources. So gikan sa paglingkod ni Doc Roger as a governor, gi times 2 ang target sa atong mga season long training. Kining season long training mao ni siya ang 16 weeks nga atong training sa mga farmer. Once a week lang sila mag-meet. Then, from land prep until harvest. May ada kita module nga ginasunod, nga gi-formulate mismo sa sa atong team sa upas.
6: So may actual gyud sila gihimo.
7: May actual gikan sa seed selection, varietal selection kay critical man eh.
6: Mm.
7: Depende unya sa umaabot pila imong abot, depende sa pagpili nimo sa variety. Kung dawaton ba na sa merkado, depende na sa variety sa pagpili nimo. Mm. Based on the market demand mo atong itudlo pud sa ila.
6: Mm-hmm.
7: Land preparation, fertilizer, nutrient management, pest management, marketing, magkanaan na sila og assessment sa value sa market. Mm-hmm. Kung unsaon niya pag-transaction sa merkado, ingana na siya. So, gapon, nagkanaata og culmination sa ungali, barangay ungali.
6: Uh-huh.
7: Nga kung diin busy kayo si Gov, pero nakadalikyad yun siya, dako kayong kalipay sa atong mga kaigsuunang mga participants nato dito. Grabe ng ilang katawa, nigako sila kang Gov. Nga nakakita nga bisan sa kabisi ni Gob, ni dalikyat yun siya dito.
6: Mm-hmm.
7: Nagpadala na gani si Gob og representative para maghatag siyang speech kay tingalig di yun madala siyang schedule, pero kaloy sa Ginoon nadala yun sa iyang schedule, nakadalikyat siya pero wag yun nagtaas ang iyang panahon dito kay nanapod sa ilaing appointment dito ng atong mga mag-uuma ng mga kaigsunan nato sa barangay ungali. Natudluan nato og maayong kaalam gikan sa atong mga technical experts, mga agriculturists, nga kung diin sama sa giingon gikan sa land prep ngadto sa marketing, natudluan gyud sila. So sunod-sunod ni kini Sir George, Sir Jane, this month nahuman na tagahapon sa ungali.
6: Uh-huh.
7: Ikasunod karong Jis naa na pudta sa Almeria, culmination gihapon.
6: Ang sa ungali murag na niadtong Martes to sir, no? Martes, oh. Niadtong Martes.
7: Oo. Oh. So, gahapon Martes.
6: Yes.
7: Pagkakarong Jis na pod, naa pudta sa Almeria, ang atong mga partner diha, ang mga farmers sa Almeria together with the PDL, people deprived from liberty, partner nato diha ang okay. Penology, o ba nato diha, parole ng provision.
6: Mm-hmm.
7: Then ikasunod na pagka third week sa June, adunay duha nato ka-culmination ang atong kining barangay union, then ang atong barangay kapinyahan sa Nabal.
6: Mm-hmm.
7: Then pagka last sa June, last week is ang atong biliran sa Hugpa, natay culmination diya. So, lima kining season-long training nga atong gikandak sa lain-lain nga dapit sa probinsya. Ang tumong ni Gob nga nung iyang gidouble, kaya nakita niya nga epektibo kini siya nga makahatag og income sa mga mag-uuma. So, lahi-lahi ni kini nga lima, ang duha ana is more on vegetables. Ang duha pudana is naka-rice base na siya, rice production, pero may vegetables gihapon kay tudluan nato ang mga rice farmer nga mientras nagulat sila sa ilang mga humay maani napos sila production.
6: Yes.
7: Ang usa nato is ang atong tilapia base farming system diri sa kapinyahan. Mm-hmm. Nga kung dihin ang atong mga partisipante itudluan nato sila og production sa rice gihapon, then may tilapia gihapon, then ang pag-harvest nila dili padak-on kayong tilapia. Ang target nato is maka-produce tag tilanggit. Mm-hmm. Kanang ilado sa Cebu nga danggit nga bulis.
6: Yes.
7: Kanang ato, but instead nga danggit, tilapia atong gamit. Then, yes. Isuportahan nato, grabe ang suporta ni Gob pag-present nato ngayong ani, complete equipment para pag-process nga na ito tilanggit. Kaya ang vision nato para sa ila, kung naay tagagawas nga musuroy diri sa biliran, tapos gusto mag-bring home og something nga produkto sa biliran, usa ka na nga mabitbit ang tilanggit.
6: Yes,
7: nga produkto.
6: Kaya,
7: So, vacuum na siya nga nakapackage. Actually, during province hood, naka-display na sila out of their product during sa atong training.
6: Ang tilanggit?
7: Tilanggit, naka-display na sila. So, dili na siya gasto kayo kumpara sa imong padako o kayong fila. Padako sa tilapia, nga ilang i-process, then ato i-dry, ato i-vacuum pack dito, ma-display na. Very competitive na siya sa market, maayo na ang labeling. So, kana ang gusto nato nga every training nga atong ihatag sa mga kaigsuunan natong mag-uuma o mga mangingisda, magkanaata og market demand na nakakonik yun siya sa merkado. So, mauna siya ang nakanindot. Then, karon umabot nga second semester of this year, kay walo man ni atong target, so lima naman ato nakandak, so napatay tulo. Wala ni nato giupat-upat kay kabaluta during this period of time sa year sa kini, bagyuhon, napatay umabot ni El Nino. din daghan na kayo mga busy na kayo, so tulo na lang atong nabilin nga training out of the target nga walo. Pero gawas ni ana adun na pupuntay mga trainings nga tag 2 days lang gining atong Coastal Livelihood Training Program para sa atong mga mangingisda, paghibo, paghimo sa bubo, paghimo sa mga pukot. 2 days po din nga training para sa ila nga adunay after training support po nga yatag sa ila. So this month po mag-start na po na siya nga training. Actually kamugaya na po na siya. So kutob sa mahimo sa atong team tungod kay dako kayo suporta ni Gob para sa ato. Atong gipaningkamutan nga maapod yung danan ng mga interesado nga magkandakan nato sa mga trainings para magkanaa sila gaalam. Sama pa sa akong giingon, kung muhatag lang tagyano daritso sa atong mga kaigsunan nga wala nato sila i-capacity, wala nato i-boost ang ilang knowledge and wisdom para ma-maximize ka ng resources, sayang rana siya. So muna nga importante ang mga trainings. Hands-on yun na siya ng mga trainings sa atong gikandak padulong sa ila.
6: So makita nina nato, Sir George, sa unsa kabisi siguro imong mga tao, Sir Brian, kay murag ingana kadaghan sa mga training, full force yun siguro ang imong mga tao nga mugawas nga to sa field pag-training sa atong mga kaigsunang mga mag-uuma.
7: Sakto yun ka na, Sir George. Actually, pag-start yun sa training during sa January, February nga launching nato, giprogram na namun sa pag-plastar. Kay usahay, isa-usa kasimana, kaduhan na lang may magkita sa opisina. But we see to it nga Monday na agad may tanan. Importante na siya para sa mga documents, paperwork, and mga meetings na ito. Pagka Tuesday to Thursday, na timing pa yun nga walay trabaho last ang Friday. So, listen yun kayo. But personally, I am so grateful with my team. Pasalamat ko na sa Ginoo. Abtik kayong atong team upas. Walay kapoy nga makita nato sa ila. Normal gad po tingali nga medyo makapoy tagamay, pero dili nimo makita sa ilang naa sila ikakapoy. Grabe ang dedication sa atong mga kaigsuonan sa upas, pagserbisyo sa atong mga katawan. Simple lang gyud ang among prinsipyo diha sa upas. Kaming tanan anak og mag-uuma, di na mo gusto nga mauwawan ang among amahan kung maghinubya mi sa pagserbisyo sa mga katawan nga nanginhanglan. So mo na siya nga grabe ang energy nila sa pagserbisyo. Gibahin-bahin na itong atong mga staff. For example, Tuesday, duha ka training, Kapinyahan and Union. Buwag na sila, duha ka team. Napay mga gawa susay na, pa-meeting mga ana, patawag sa region mga ana. Pagka Wednesday, duha ka pong ka team, Kawayan and Almeria. Pagka Thursday, naiusa dito sa Hugpa, sa Biliran. So, ingana ang mga giagian na ito during previous months. But, naibanan na gahapon sa culmination, next week na po, aduna na po yung maiban. So, pagka July, mag-start na po tao launching sa tulong ng remaining trainings para mas daghan pang makakaton sa kaalaman ni Ani. Ang advantage ni Ani, once mag-graduate sila, ma-enroll na sila sa atong Vegetable Commercialization Program. In which na po tayo inputs nga ipauhuam sa ila, nga bayaran nila, pinaagi sa
5: produkto.
7: Mga produkto. Nga ito na lang na-discuss sa una. Ang advantage ni Ani, once nagka-graduate na sila sa atong season long, ma-enroll sila sa second program nato nga kung diin until marketing tabangan sila nga ang produkto nila tabangan nato makunik with the market kay before sila nato patamnon konektado na ta sa merkado daan kabalot apilay kapasidad so gi-ana nato na siya and we're looking forward hopefully by next year ma-plaster na tanan ang atong mga processing facilities. We will proceed into processing, so this is a step by step nga atong ginabuhat. Capacity building through trainings, then production inputs, probation and marketing assistance atong gi-provide sa atong clustering and consolidation program, then padulong ta sa processing ni ani. We're looking forward nga mabuo mabuo nato ang tibuok value chain sa matag vegetable nga atong gi-produce bago mahuman ang term ni GOV sa kining sa iyang term karon. So we're so happy personally tungod sa grabe nga suporta ni GOV para sa ato. So, ingana ang grabe nga support. That's the very reason nga nung na-award, nakadawat tag-award gikan sa region as most outstanding PLGU nga nag-implement sa SBCDP program sa specifically sa vegetable sector. So, ingana gyud ka kapasalamaton nato kang GOV.
6: So, siguro deserve gyud, Sir George, ang ilahang ang nadawat nga kanang award sa atong probinsya, ang atong OPAS, tungod kay makita man gyud unsa ang ilang gibuhat, unsa ang improvement sa farmers, unsa ang ilang mga programa in terms of high value vegetable production. So dili lang usa lang kaadlaw ang training, season long, meaning gikan kuno sa pagpili sa seeds, antud sa pagharvest, antud sa marketing. So a very good program, and I think it could sustain sa atong kanang atong production, sa atong mga farmers capacity sad sa pag ada income.
5: So ako po nang nakita, no, kay dili po nato ikalimod nga sa una pa nga mga panahon ang ato pong mga farmers muraog nagtika nihit na bitaw, nagtika gamay na aning engage og farming, tungod kay ingon man lagi ana, dili kayo tanahon sa gobyerno unsay mga output nila. Mauna nga karon muraog makahatag pud siya og kadasig sa atong mga farmers og kadasig pud sa atong mga empleyado, kay kung participative ang atong mga participants nga ning appeal dia, murag ato pong madasig pud tang mga empleyado nga ingon ana niya na nagid sila ay murag nana sila panglantaw nga ilag yung padulngan nga sigurad, murag may security na gid sila ang atong mga parmes sa ingon ana, kay tungod sa hugot kayo nga suporta sa atong gobyerno.
6: So far ay siguro ang nindot man kayo ang production ang atong in terms of with high valued first vegetable, atong iutilize atong arita sa riser, murag ang atong rice production karon kumusta sir sa atong probinsya sa Biliran?
7: Tinood na ka-experience ta og drought, na inapektuhan ang atong production sa rice. Pero so far as to yield per hectare, wala ta ni mubo as to yield per hectare. But ang atong area of production apektado sa naharbisan tungod sa drought. So with that, si Governor, di ko kalimot kang gob, grabe, early kadlawon ba mo message siya sa ako, mingon siya nga anything nga may tulong natin sa mga rice farmer natin. And one of that is katong ang atong mga rice farmer nga magbaligya o humay ngadto sa NFA, ang palit karon sa NFA sa dry nga humay nga palay nga 14% moisture content, 25 pesos per kilo. Patungan ka na ni Gob og 3 pesos additional sa mga rice farmers. So natay resolution na from PAPC, then the PDC na then it will be implemented this cropping kining harvest season and in the next cropping season para na siya makaboost food sa moral sa atong mga rice farmers. Aside from that, nga tabang ni Gob, dako lamang guna 3 pesos per kilo. Imagine nagbaligya ka og 50 kilos. Patungan na siya, additional na siya ang income. So kana dako na daan nga tabang. Ikasunod, naatay mga fertilizer available karon nga barter sa atong humay, abugas, sama sa una nato nga program nga fertilizer for rice barter system or the kanang magvalue lang. So matag usa ka sako nga bugas nga 50 kilos, valuean og duha ka sako nga fertilizer. Ang available nato karon is 1620 and 1414 or the complete, kay wala yung available nga urea karon sa merkado. Una nga duha ra atong available karon diha. So ang farmer mopili lang siya. Kung kumpyuto nato kung si farmer na bagyo natabang ba ang gobyerno para kang farmer, yes. Tagpila man ang sako karon sa bugas, ingon nato 28. Tagpila man ang sako karon sa abono. Mama ora gyapon niya kay duha man iyang madawat. So puti pa sabot.
6: Duble.
7: Na duble.
6: Libre na tong usa.
7: Libre na tong usa. Then si farmer nga atong igsoon, makatabang pud sa uban nga matagaan ni gubog mga bugas. So ang atong kwarta sa gobyerno dili lang diretso nga dole out lang nga usa lang ang makatagamtam. Apan si farmer mismo nga atong partner, nitabang siya sa programa sa gobyerno nga ang gobyerno pud makatabang pud sa mga tawo nga nanginahanglan. So dako nakana siya nga tabang, nakasave na si farmer sa input sa fertilizer, nakatabang pa ang gobyerno sa mga tawo nga nagkinahanglan sa bugas nga ipang-apod-apod ni Gob. So ingana ang iyang suporta para sa atong mga rice farmers. And we're looking forward sa daghan pang mga programs para sa atong rice production. Actually last Thursday,
5: nag-meeting ang mga
7: irrigators association. ang uban nag-submit na sa ato silang mga request and we're waiting from other pang mga irrigator association. Kaya nag-ingon si Gov na hanapan ko talaga yan ng pundo para ma-address yung mga kailangan nila. Kay kabalog yun si Gov sa importante ang irrigation concern para sa atong rice production. So, busy ka ito siya. But diha yun siya, nag-attend. And after that, na naman po siya gigilakaw na siya gi-addo. So, diha mi, nagpabilin mi. Tapos, pang-take note na ito ang tanan ng pinahanglan. Natay minutes, natay mga request nila. Then hopefully by Friday ako nang present kang Gob ang summary sa atong namitingan. Apil na katong gihinulat na ako nga wala pa nakasubmit ng mga irrigator association para ma-present na ako kang Gob niya. Mapangitaan niya pundo, mapalit to siya ng mga request, mahatag sa atong mga mag-uuma. Labi na gyud sa natay na natay expected nga Super El Nino nga umaabot nga kung diin nag-ingon gani June karong buwan na until early sa 2027. So, part na sa atong ginapang-consider and I personally visited the Department of Agriculture last week and I asked them unsa man gyud ang ilang ikasulti about ni ani. Kaya wala mo ito specific nga unsa gyud. Ingon sila, June to July, expect nga mag-ulan-ulan pa ni. Pag-ugos sa ani mo, drought gyud ni. So, we are encouraging our farmers nga kung tanaw ninyo alanganin niyo yung rice production for that kay maughan na hinuon siya pag-abot sa burod ang humay or hapit pa lang magburod ayaw lang sa tasugal
5: musipla ka
7: pwede ra sa ta mag kamuti di ba kay pag-abot na nga bulan pag init na kayo dry na may cover naman daan ang area so daghan man pud dako man pud kayong demand karon sa kamuti and kamuti is also maka-address na siya sa food security sa atong carbohydrates ng panginahanglan and even income kay dako man po ang demand sa kamuti. So, kana nga mga butang atong ginalantaw. Daghan pa tag ipang plaster ng mga program nga para gyud makatabang sa atong mga mag-uuma.
6: So, at least klaro gyud kaayo ang pagtinabangay sa atong governor's office, atong gobernador, sa atong OPAS and sa gikaingon pa ni Sir Brian, concern yun kayo ng atong gobernador sa mga mag-uuma. Di ba, Sir Brian?
7: Oh, ako, dako yun kayo ko o pasalamat kang Gob sa iyang support sa mga mag-uuma. Kinahanglan kung unsa iyang vision towards sa atong agri-community, dapat ingana po ng among lihok. Kay sayang kayo, very supportive ang governor, very visionary when we talk about food security. Unya, kung maghinay-hinay me, why, gamit ang vision, di ba? Kay kami mangoy ground nga mulihok. So, muna nga, abtik dayon punta mulihok para ni Ana aron kung unsay gusto ni Gob mahitabo para sa atong agriculture sector. Ato gyud dayon mabuhat og ma-realize ka na ngayang gusto mahitabo.
6: In fact, Sir Jose, iba sa pagduaw nato, naghisgot siya katong backho bitaw nga gipalit sa province and iningon siya nga iya gyud kini ipagamit sa mga farmers nga doon na ipascrap nga mga baras o mga yuta para mabalik ang ilang mga kwan. Ilahang mga farmlands, mga rice lands, pero ang ilang hangyo, gasolina lang, ang gas lang. Pero siya tanan, mobilization, ang driver tanan, para ito yung hangyo, Sir Brian. Implement naman as of now ang paggamit atong mga bako. Atong
7: sa pagkakaroon, Sir Jane, ang kanang nga bako tungod kay wala man takatong mukarga bitong nga truck, dako ko kayong gasto ang provincial government kung mo-transport siya sa atong bako. Kaya mo-hire man ta, mo-abang man ta sa self-loading truck. So dako kayo, pag one way pa lang, mayon tag 20 or 30 mil, one way, wapay labot, krodo and everything.
5: Travel pa lang na.
7: Onya, on that statement ni Gob nga ang farmer mo counterpart, ang MLGU mo counterpart, or whosoever nga willing mo counterpart, aron ma-plaster lang ang irrigation. Karon naging yung sigob nga once kay kasi nag-supplemental ta para mo palit og self-loading mismo. So ang provincial government
6: na ato nagyon.
7: Ato nagyon din ata mo hire. So from that kung moabot to siya tangtango na ni Gob kadto yang giingon nga mag-counterpart si farmer. It will be shouldered 100% by the provincial government ang pag-operate sa bako dito mismo sa ilang mga irrigation canal kung din gikinahanglan ng atong serbisyo.
6: Wow, that is a very good, very good news sa atong mga mag-uuma, Sir George.
5: Mamangay ito na abot po siya ito sa una-una ni Governor tungod kay namang tayo mga grupo, mga association sa irrigators. At least makuha po niya nga musuporta po mo ayuda po ang atong irrigators kay naman sila'y pundo siguro sa tagsa-tagsa nila ka mga asosasyon.
6: Gawas niya na mahal yun kay Gion, Mr. Brian, ang pag-transport. Dili okay, mandi ato ang kuan.
5: Bisan si Gob mo, maganda oh, yan.
6: Ingon siya, mahal. Mag-abang man di ay.
7: Nag-abang man.
6: Oh. Oh, so, there's a move nga magpalit ang ato and then kung naana na, di na tamadakan kay ato
5: na,
6: naman.
5: Na-raise man ko na nga problema tungod atong na may mga farm rice. Parmlan nga.
6: Natabunan.
5: Natabunan bitaw sa kuan.
6: Oh, baras.
5: Ato pang orduha nga wapagit siya ma-revive hangtod karon.
7: Oh, mo na siya nga during sa among consultative meeting with the Irrigators Association. Mo na siya nga nag-istorya si Gub about niana. Nga once maabot ang atong self-loading truck, dako na kayong chance nga dili na need nga mag-counterpart si farmer labi na kung board din sa ilang side kay dako man kayong gasto gyud. So, from that, dako na kayo na siya nga tabang sa atong mga mag-uuma labi na sa atong rice production. An kana pod nga gipalit sa provincial government nga backhoe then the self-loading truck. Dako kayo na siya tabang kay every after calamity pila ka irrigation kanang oh, nanaguba. Oh. Nya magsige tag hulat kinsay mo tabang nato. Whereas kung naata ni ana, kita mismo makamobilize
6: ta transport na.
7: Oh, so ing ana ka very kumbaga advance mag-isip si Gob kung paunsa nato nga matabangan gyud ang atong mga rice farmers, labi na kung naay kalamidad nga moabot.
6: So dili siya alanganin mo invest o pundo alang ni anang maong katuyuan na Sir Brian kay makitaan man niya kanang dako kinig ikatabang sa tanan nga mga biliranon kay it is about food security, di ba?
7: Oo. Oh. And with during the meeting also, diha man pud ang taga niya. So there's an advantage kung naatay consultative meeting with the Irrigators Association nga naapod ang
6: NIA,
7: kay sila manggoy ka mandate ila manggoy na mandate ang irrigation. So kung unsay kulang dito sa NIA, kita ang musalo. So ingana ang partnership dili kay kanya-kanya ta og tiradas or sometimes maduplicate ang atong ang mga resources dito ang yang uban wa hinuon. So diha sa consultative meeting nato naplaster nato asa mo asa ta, as provincial government, asa sila, kung uwa nila mga cater, kita na pod. So, ingana ang hapsay nga itong partnership with NIA.
5: So, nindot panda kayo ng atong pag-horoisgutan, pero di naman sa ditugot sa panahon, mangayo na lang may siguro o parting statement ni mo, Sir Brian.
7: Salamat kayo Sir George. Para sa atong mga mag-uuma, it could be rice, vegetable or bisag unsa nga mga mag-uuma, ang atong provincial government pinaagi sa atong abtik nga governor, kanunay na siya naglantaw, kanunay na siya nagunahuna sa inyong tanan. So whatsoever ang inyong mga gikinahanglan, nga tan-aw ninyo na naatay programa ni ana or tan-aw ninyo very necessary na siya nga buhaton nato para mo increase ang atong productivity nga mo increase ang income mo sa matag pamilya, just visit the office so that ato na may sgutan din I can lobby it to the governor eh for sure bas makita niya nga dako ikatabang sa atong mga kaigsunang biliranon nga mag-uuma ug mangingisda iyag yun at aganog action. So mga kaigsunan natong mag-uuma ug mangingisda, always remember nga adunay gobyerno nga nagpaluyo sa inyo. Magtinabangay ta kay bisa kung saon sa gobyerno kung wala pud mo
5: effort
7: maglisod pod. So magtinabangay ta, kamo o ang gobyerno magtinabangay para ma-secure na to ang food security sa Tibuok, probinsya sa Biliran.
6: So, dagang kang salamat sa atong Governor, Dr. Roger Espina, sa iyang empathy sa atong mga mag-uuma o sa atong mga biliranon. And congratulations sa atong OPAS, sa iyang maanindot ka nga performance, sa iyang pursigido nga pagtrabaho, alang sa kaayuhan sa atong mga farmers din sa probinsya sa Biliran.
5: Bueno, wala naman tayo panahon, no? At ang inalang San Mi sa sunod ibis ng atong tulumanon, Sir. Servisyong biliranon with Governor Doc Roger Espina. Kining inyong higala sa kanginan, manamilit kaninyo, George Mango.
6: Sa ngalan ni Gov. Doc Roger Espina o sa atong PIO Head, Attorney Edegano, kining inyong alaga, Jean Sanoro, uban na sa atong Master Control, Michelle Jean Aguilos, manamilit usap kaninyo. Hantod sa sunod, di kayo sa samag yapong takda o gistasyon. Dagang salamat. Mayong buntag. God bless us all.
8: Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo sa eksaktong serbisyo. Serbisyong Biliranon ni Governor Doc Roger Espina.
9: ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong Bilirano ni Governor Doc Roger Espina. Kauban sila si George Mangko o Jean Sanjorjo. Serbisyong Bilirano ni Governor Doc Roger Espina. Matag Huwebes, sa alas 11 hanggang sa alas 11:30 sa buntag sa Radyo Natin FM.

0: Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Ang sarap!
2: Delicioso!
1: Masamsami!
3: Manyaman!
4: Nagimasin!
5: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
6: Ang sarap!
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
7: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
9: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo. Nasolusyonan dan sa paggamit ng Aromatic Plus A Plus ng Doc Alternativo.
10: Ang kagandahan po, Doc, ng A Plus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, hinahaplos ko lang ng ano. Tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Saka ginagamit ko rin ito, Doc, pag halimbawa ubo, naubo ako. Inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka ini-inhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc. Pe-prevent niya yung ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako ang gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto Edait, Tagayriga City, Camarinesor.
11: Uweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approve therapeutic claims.
14: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw manghaplas bisan sa daghang tao.
15: Makabuhay.
16: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Samsung Gold Coffee Mix.
18: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samsung Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Samsung Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samsung Gold Coffee Mix.
17: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
19: Zed Health Testimonies.
20: Health Testimonies.
19: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
21: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
19: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
22: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
23: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat. Kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano dun sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostling kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
11: Nueva sa Kaibiktibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approved therapeutic claims.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule, saka sa

0: mahalagang paalala, ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
2: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
3: Huweba sa kaibig-tibo ng iSolution ng Dok Alternativo. Ang iSolution, exclusive na mabibili sa Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
4: No approved therapeutic claims.

0: Alternatibo.
1: Well, pabago-bago yung timplada ng panahon sa kasalukuyan. Taliwas, mag-i-start na po yung mga pag-aaral sa ating mga estudyante. Well, ating pag-usapan itong pag-iwas sa heat stroke at dehydration sa mainit na panahon, mga kapanalig.
0: Dok Alternatibo.
1: Lalo na ngayon, nagsisimula na ang klase sa mga estudyante. Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Maligayang pakikinig sa ating programa sa Dok Alternatibo, pangkalusugan kung saan ating pinag-uusapan natin ang mga mahalagang paksa upang pamanatiling malusog at ligtas yung ating sarili at yung ating pamilya. Ang ating paksa ngayon ang pag-iwas itong heat stroke at dehydration sa mainit na panahon, lalo na ngayong nagsisimula na ang pasukan at maraming mga estudyante ang bumibiyahe papunta sa paaralan, naglalakad, naglalaro sa ilalim ng araw, mahalaga naman nating kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili laban sa sakit na dulot ng matinding init, mga kapanalig.
0: Dok Alternatibo.
1: Well, sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor and mentor Madam Ning Dilibo, ako ang inyong lingkod, Dok Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing.
2: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe na kasulat at mababasa ito sa balasahin. Juan, talata, kapitulo 5, versikulo 14. At ito ang ating pagtitiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y dinirinig niya. Ang banal na mensahe, ito'y nakasulat sa Juan, talata, kapitulo 5, versikulo 14.
3: Salamat sa
1: at marapat na isabuhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahe, hatid ng Dok Alternatibo.
0: Dok Alternatibo.

0: sa ating pagpapatuloy mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga membro, gayon na rin sa lahat nating mga taga-suporta ng nasabing programa, yung ating namang apila sa hindi pa po nakapasyal sa ating mga nalalapit na mga branches, pumasyal po tayo. Bukas po ngayong araw na ito at handa ho kayong paglilingkuran. Bueno, ating pagbibigyang pansin itong dehydration. Kasi naobserbahan po natin ngayon, despite na tag-ulan na po ngayon, masyadong matindi yung sikat ng araw. Well, taliwas to ay magkakaroon ng dehydration. Nangyayari kapag kulang yung tubig sa ating katawan, kapag tayo ay pinagpapawisan ng sobra mga kababayan. At hindi sapat ang ating iniinom na tubig na maaaring ma-dehydrate tayo mga kababayan. Mga sintomas ng dehydration, kailangan alam po natin para mapaghandaan ng lubos. Ito yung matinding pagkauhaw, tuyong bibig at labi, pananakit ng ulo, ang pagkahilo at paghihina, maitim at madilaw yung ihi. Sa mga bata ay maaari ring silang maging irritable, madaling mapagod at mawalan ng gana sa pagkain. Kaya maging handa ho tayo para sa ating malusog na pangangatawan itong ganitong sitwasyon. Kailangan na painumin natin ng tubig na may patakho na pulvic minerals. Available ho yan sa ating mga branches ng Doc Alternativo. Mas maigi na dumalo ho tayo sa ginaganapong herbal and holistic seminar dahil matutunghayan po natin yung tunay na pagtuturo hinggil po sa malusog na pangangatawan. Bukas po yung ating mga branches, kailangan lang po natin dyan yung sinsiro at tapat na susundin yung nasabing formula para sa ikabubuti ng ating malusog na pangangatawan. Well, dito na naman tayo sa heat stroke. Isang seryosong kondisyon kung saan hindi kayang kontrolin ang katawan dahil sa sobrang taas ng temperatura nito, kaibigan. Ito'y isang emergency na nangangailangan ng agarang atensyon, mga kaibigan. Well, kung nakakaramdam ka sa nasabing problema, mayroong matatawag nating mga sintomas itong head stroke. Isa na dyan ang napakataas na temperatura ng katawan, matinding sakit ng ulo at pagkahilo. Pagkalito o hindi malinaw ang pag-iisip, mabilis na tibok ng puso at pagkawala ng malay. Kapag ang taong nakakaranas ng sintomas na ito ay agad siyang dalhin sa pinakamalapit na health center o diba hospital, be sure na meron tayong matatawag nating natural na approach itong ganitong problema. Mas better na pumasyalo kayo sa ating mga branches, mga kaibigan. Huwag tayong magpapatumpik-tumpik dahil sino ba ang mas manganib nito, mga kaibigan? Mas taas ang panganib ng mga bata, gayon na rin yung mga estudyante at saka yung ating mga matatanda, kaibigan. Mga manggagawang laging nasa ilalim ng araw, mga atleta na mahihilig sa outdoor activities, ang mga bata na madaling ma-dehydrate dahil sa madalas ang abala ito sa paglalaro, nakakalimutan yung pag-inom ng tubig. Kailangan no natin yan na maintindihan yung papel ng ating mga magulang na ibabahagi yung nasabing kaalaman para ika nga malayo ho sa disgrasya. Well, paano natin maiwasan itong heat stroke o saka itong dehydration? Kailangan uminom tayo ng sapat na tubig, mga kaibigan, na may patakho yan ng awarded formula. Ito yung pulvic minerals. Huwag hintahin nga mauhaw bago uminom. Pangalawa, magdala ng tubig sa paralan. Yung ating mga magulang kailangan mas mainam na may pabaunan natin ng tumbler o water bottle ang mga estudyante. Pwede natin haluan yan ng calamansi juice. Ha? Pero yung calamansi juice, huwag mong lagyan ng refined sugar. May pulot ho sa brands. Pwede rin gamitin natin yung ating cuckoo sugar. Iwasan natin yung matinding init ng araw. Kung maaari, manatili sa ilalim lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Magsuot ng magagaan at komportabling damit para hindi ho maapektuhan itong ganitong sitwasyon, mga kaibigan. Kumain ng prutas at gulay tulad ng pakwan, melon, pipino, pinya, dalandan na may mataas na tubig. Kailangan magpahinga kapag nakakaramdam na ng pagod o pagkahilo. Huwag nating pilitin kapag masyado nang mainit ang panahon, mga kaibigan.
1: Dok Alternatibo!
0: Magre-relax na po tayo. Ha? Kaya isang membro natin ang nasuportahan sa kanyang iniindang problema dahil malugod niyang sinunod ang nasabing alituntunin na ibinabahagi dito sa Dok Alternatibo.
1: Dok Alternatibo!
0: Kinumplito ang formula. Ito ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
1: Dok Alternatibo!
2: Maganda na ang pangingin dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Dok Alternatibo.
3: Ay hinangad ko talaga na makapunta dito, maka-attend for the first time na kanilang seminar. Unang-unang seminar ko pa lamang po ay naliwanagan ako at na-inspire na ako to move on. At napakaganda naman po na naging resulta. Sa dami ng sangkap po sa loob nitong 7 days na to ay bumalik po talaga ang aking lakas, bumalik ang aking kasiglahan. Nag-function na po muli ng maayos ang aking katawan, pati po ang aking isip. Pati po naging positive thinker po ako. At I always look forward sa susunod na seminar. At kaya po napakalinaw po talaga nitong mata ko ito, itong lens ko. At thanks very much to Tawa-Tawa Solution. Araw-araw lang po ito nilalagay ko sa aking mata, pagkagising, sa tanghali at sa gabi, o kaya pagpagod or namumula, napakainaw po talaga. At yan po ay ini-endorse ako sa lahat ng mga kaibigan ko na may mga problema sa mata. Muli, ako po si Ma'am Mary Janet I. Peña, 63 years old, City of Dasmariñas, Cavite.
4: Kuweba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Dok Alternatibo!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
5: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte, Barangay Nalimuran, Real Street, Abuyog, Leyte, sa Maasin City, Leyte Branch, Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo, sa Noval Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Noval Biliran, sa Ormoc City, Leyte, Ormoc Rizal Street, sa Catbalogan Samar, sa second floor, Rafi Microfinance, Porok North, Barangay Canlapuas.
2: Ang Doc Alternativo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Eskina Pharmacy, harap sa Asia Link.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
3: Doc Alternativo.
4: Malakas na ang pangangatawan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
5: Fulvic Mineral. Ilagay ko sa bibig ko, tatlong ganyan, ma'am. Tapos hindi ko muna ilunok. Then, tawad ako na yun siya, tunlot. Fulvic gid ko na ko ibutpatak sa 1 liter is 40 drops. Ang 1 liter na tubig. So, always yun na ako ginoon. Mag yun na akong tubig. Kahit itong dito pa ko sa Japan, hindi yun kumainom. Unsa din na kadtog yun siya. Nga, pulbig ka yun. Hangto na, okay yun akong paminaw sa akong panglawas. Normal ang tanan. Hangto na, okay po dere sa kuan. Normal. Pwes, pwes the Lord. Kay, okay yun. Kahit hindi kumainom o lain na tubig. Kadtura yun, hindi sagulan o ka ng pulbig. Kasi Milagros de Estiopo sa Barangay Nuybe, Kuwari, Kapadbaran City.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Doc Alternativo.
6: Sa panahon ngayon,
2: Boy na mga kaibigan, napatuloy tayo sa ating mga lectioners dyan. Dito tayo sa programa ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Saan tayo nagpa?
2: Ako pa rin ang inyong lingkod, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing.
6: Lalong nadag.
2: Bakos dito tayo sa ating pinag-uusapan, ito yung dehydration at saka head stroke. Taliwas ngayon na tag-ulan na, pero nararanasan rin natin yung matinding sikat ng araw. Paano yan? Mag-i-start po yung pasukan ng ating mga estudyante by next week. 8 yan ng June. Mas maigi na handa ho tayo para hindi ho tayo tatamaan ng ganong sitwasyon. Well, mga dapat nating gagawin kapag nakakaranas ng pagkahilo dahil sa init ng araw, mga kaibigan. Una, ililipat agad sa malamig na lugar na may lilim, mga kaibigan. Painumin ng tubig kung kaya niyang uminom na may patako ng awarded formula. Ito yung Fulvic Minerals. Kailangan pahigain at hayaang magpahinga. Kung mawalan ng malay o hindi bumubuti yung kanyang kalagayan, dalhin agad sa pinakamalapit na hospital. O diba, meron kayong emergency formula sa ating mga membro ngayon. At yun ang ating ipapatak sa ilalim ng dila. Yan po yung mga emergency na kailangan ho natin.
3: Doc Alternativo.
2: Na malalaman ang mga matatawag nating first aid para ika nga hindi ho lalala yung problema.
3: Doc Alternativo.
2: Kaya yung ating apila sa hindi pa po nakapasyal sa ating mga branches, dumalo ho kayo. Meron tayong ginaganap pong herbal and holistic seminar this month of June. At meron na po tayong mga schedule at kailangan ho na makipag-ugnayan tayo sa ating mga nalalapit na mga branches ng Doc Alternativo. Merong mga natural na mga pamamaraan na ituturo dyan. For instance, yung pag-inom ng ating emergency formula, kung baga ika nga pinaghahalong formula na makakasuporta sa ating malusog na pangangatawan. Nandyan yung ating DocF Seaweed Solution. Pag-aluin ho yan dyan sa ating pulvic mineral at yung ating DocF Seaweed Solution. Ha? Plus yung ating, ito yung DocF Escoline. At lalagyan natin ng pulot. Ha? Yan po yung ipapatak sa ilalim ng dila every 30 minutes. Ha? Kung emergency na nakakailanganin. Iyong masusuyod ito ang nasabing kalaman kung pumasyal ka sa ating mga branches ng Doc Alternativo.
3: Doc Alternativo!
2: Balugod nating ituturo ito at paano natin maiiwasan yung mga karamdaman na darating sa ganito na sitwasyon, mga kababayan. Kaya yung ating mga hindi pa po nakasubok ng formula, pumasyalo kayo sa ating mga nalalapit na mga branches dahil malugod kayong paglilingkuran ng natural na pamamaraan. Libre po yung ating health counseling. Ang kailangan lang po natin dyan na makumplito ang formula sa loob ng 7 araw. Merong approach ho, basta malala na yung problema, merong dapat nating susundin. Andyan yung membership kit na sa loob ng 3 araw may magpabago sa iyong isip. Ha? 1,300 po plus yung 1,500 kasabay na po yung ating pag-participate sa Natural and Healing Seminar. Ha? Dahil meron tayong membership pay na ito ang makukonsidera na may matatanggap ka na mga referral o ito yung tawag nating incentive every time na bibili ho tayo sa mga formula ng Doc Alternativo individually at saka you can avail the promo buy one take one, buy one take two. Yung atin namang panawagan sa lahat na upang maintindihan ang nasabing sitwasyon, mas better napasyalan natin yung ating mga branches para maturuan ka ng mga pamamaraan para hindi na po pabalik-balik ang iyong nararamdaman.
3: Doc Alternativo!
2: Dito, hindi po ang sakit na i-maintain natin. You must maintain your good health dahil sa pamagitan ng pag-maintainar ng ating kalusugan, makakamtan natin yung inaasam-asam nating pagbabago. Mga kababayan, ang heat stroke at dehydration ay maaring maiwasan sa pamagitan ng simple pag-iingat. Tandaan, uminom ng sapat na tubig araw-araw na may patak na pulvic minerals, magdala ng tubig lalo na kapag nasa paralan o nasa labas tayo. Iwasan ang matinding sikat ng araw, kumain ng mga masustansyang pagkain. Magpahinga kapag kinakailangan, mga kababayan. Ngayon, magsisimula ng ating klase. Tulungan natin na mapamanatiling ligtas at malusog yung ating anak laban sa epekto sa matinding init ng panahon, mga kabanaling.
3: Doc Alternativo!
2: Maraming salamat sa inyong lubos na pakikinig sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibong. Hanggang sa muli, dito sa inyong paboritong himpilan,
6: may mga
2: ganitong oras, manatiling malusog, ligtas at palaging mag-ingat. Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kapanalig.
6: Sa panahong ngayong dumadami ang
2: well, mga kadok alternatibo, dahil limitado ang oras dito sa programa sa radio, may dahilan o limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa paggabay sa inyo sa natural
6: gumaling lalong nadagdag.
3: agad
2: at solusyon sa karamdaman. Daluhan ng naka-schedule na mga natural and healing seminar dyan sa Brands para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang iyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng iyong iniindang karamdaman. Ito inyong lingkod, Dr. Vince Lambaga, Doctor of Ministry and Natural Healing, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat.
0: Ang Doc Alternatibo Herbal Products ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Our Town, Our Radio, Radyo natin.
8: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamahing adlaw kaninyong tananog, welcome sa atong pagpanag-uban na nairapod kining atong 5 minutos ng tulumanon ng hatod karatos, maayong kabubuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan, o ganyan na po kining atong mga pagmatuod sa kaayuhan. And of course, paghatag kaninyo og mga pagtabang, ilabi na gayon sa ato ang mga problema sa panglawas. Welcome sa ato ang pagpanag-uban. Adi-ada ang ato ang kasika sa panglawas. Atod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang tighimog tigapanapod sa managunang mga produktong herbal sama sa SED Panyawan Plus Mangustin. Ang kapsula nga dunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o panyawan. Aduna po kita'y SED Panyawan with Garlic nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. And of course, kini nga itong SED Kogon nga dunay gahom sa Kogon Plant. Ang SED Kogon Herbal Capsule, nindutan kayo ni alang sa katong mga kaigsuna na ito. Adunay problema sa ilang mga kidneys, adunay problema sa ilahang mga atay, adunay problema sa ilang pagpagawa sa ilahang monthly period, o katong mga adunay problema sa prostate. SED Kogon ang pangalan. Alang sa katong mga kaigsunan nato nga adunay mga problema pa sa ilahang mga kalawasan, aduna usab kita'y kape nga makatabang, ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix nga lamian na makatabang pasalawas. And of course, ang ato ang liniment oil, ang ato ang SED liniment nga ginama sa Seed Pharma, o of course, ginama ka na alang sa pagtabang. Aduna ganitulog ang mga sangkap nga napamatudang makatabang, ang methyl salicylate, camphor, o menthol.
1: Kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
3: Tanghaplas ko kay sakit ba akong mga lawas-lawas kay gikan dire ka ng trabaho. Sakit ka akong mga kalawasan, tagaan mi gaplas. Tanghaplas ko akong gilot-ilot. Nawala man din gabi eh. Katulugon di ko kaya niya. Di ba kaya ko katulog sir kay murag kaning na-insomnia ba? Niya, sige, gunaon na ako sa akong mga anak. Kaya ako na lang bayang ko sa pagkatapos ng haplas ko gabi. Haplas ko sa akong anak. Kugaplas ko sa akong buko-buko. Murag kapoy ba? Yung siya nga, ama, bahaway na tusul. Kaya duka, yung kayo. Dahil pagkaman, higa ko. Yung sus, kay pag mata na ako, wala na mag akong anak. Yung kuday asa akong anak. Yan ipauli na tiwa rin kakabantay kung kapit di na akong tulugan. Wala tsada yun ang haplas. Epektibo yun sir ang seed liniment kay.
4: Kung na-relax yun mo ang lawas.
3: Oo, na-relax yun sir niya. Karong gay, pag mata na ako, nang haplas sabi ko, akong tagubo mo raman. At bro, pag haplas na ako ron, tsada yun siya paminahon. Halang man siya, pero musut-sut yun ang kuan, kalmindot sa haplas. Epektibo yun siya sir.
4: Sa una day, sa wako ka nakagamit na itong haplas, hindi ko madayin ka tatulog na yun.
3: Dili good sir, magsigira ko kung alinda sa ili, maglimbag dia. Tungod nga guys, mga sakit-sakit sa lawas. Karo nakagamit ko, epektibo good sir, ang seed liniment kay. Nakatulog mo dito gabi, di ba dito ko katulog sir?
4: Makatulog, kapit ang dugay ka makatulog.
3: Magdugay, ito kayo sa alaw, alas 3 na ko nakatulog dito sir. Gabi, hulahaw laman nga, nakatulog dito ko, nindot dito sir. Pero karong nakatila ko sa plus, nindot dito sir.
4: Sa ganyang pangalan na ito ma'am?
3: Si Elvera Caliao sir.
4: Taga
3: Himalalod ni Cruz Oriental. 53 na ko sir.
1: Hatod ka na ito sa SED Marketing.
2: At mga produktong herbal sa SED Marketing, mga igalang igso, napamatudaan o na saksihan sa tanan ang kaayuhan. Mo lang kung ikaw igso na, doon na pa kay mga problema sa lawas niya, ay na pagduha-duha, gamit na karon sa mga produktong herbal nga napamatudaan. Mga produktong ginama sa SED Marketing. Ang ato ang mga produkto igso, 100% gitkinin siya nga gikan sa kinaiyahan. Wala kini siya isagol ng mga synthetic chemicals nga makadao tinuon sa imong lawas. Aduna ay daghan kayo ng mga baligya, mga igalang igso, ng mga tambal nga dunay mga side effects. Mabito nang kung ikaw resitahan ni Galang Isuon, nakabutang gini ang dosage niya. Dili ni mo pwedeng paspason pag-inom kay madaot pod ka ng imong atay. Aduna po'y uban po mga Galang Isuon nga makagabok sa bukog. No? Munang kung ikaw Isuon, aduna mamanggali kay mga ginahambin niya nga mga problema sa lawas, sanding na karon sa mas nindot nga alternatibong pamaagi nga makatabang sa lawas, ang mga produktong ginama sa SED Marketing, mo'y ang ngayon ni mga pagpalitot. Ang mga produkto igsuon nga 100% gayon nga makatabang, mao kini ang ato ang dapat nga pagaimnon. Di ba ni kanunay mga igalang igsuon kung adunay mga problema sa lawas, sanding na karon sa mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing.

0: Said Celebrity Kajak Soap ug Said Celebrity Beauty Soap.
1: Kasigas sa panglawas.
0: At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Mga kapanyawan, ano ang buhing pagmatuod sa kayuhan hatod ka na to sa Said Panyawan Garlic Capsule? Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones, nigamit sa Said Panyawan Plus and Said Panyawan Garlic Capsule.
3: Usa tong kinainom ni mo?
4: Said Panyawan with garlic, sir, o kaning Said Panyawan Plus. Maotong natunaw to ako ang gallstone, o niya, ato ako ang fatty liver, nag-stop po o kasakit. Nagbalik ko pa ultrasound, nakita dito kay wala naman to ako ang gallstone. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu, South Cotabato.
2: Basta tatak Said Marketing, tatak kining magaling!
0: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Said Kogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kogon Grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubo sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Said Kogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, baskogon.
5: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Kogon, Said Panyawan Mangosteen, Said Panyawan with Garlic, Said Panyawan Coffee Mix, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Soap, Said Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
6: Layas!
7: Karon o ugma?
6: Karon!
7: Imo kong ihatod o dili?
6: Agay, patamparos ka! O dili?
7: Igo na hinuong ko nai!
6: O niya, mahuwat kang gokdon o sundang! O dili?
7: Paamin ako nai, kay mo layas na ko! Ikanobintay utso na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait!
8: Ay! Ang akong iring! Oh. Tama!
7: Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Aliming! Ali, luwas na ka!
9: Uy!
7: Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola!
8: Ay! Salamat! Dawata kini imong kante sa pagluwas akong iring, Inday.
7: Usak kaliso sa kapayas?
10: Mama!
7: May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso.
11: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa Said Marketing Incorporated.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Piya, papaya.
1: Tunla? Ha? Ya pagkamon singgit ka tunla.
2: Ah, gituro bitaw ko pero di babag sa tutunlan dry. Ah, blukso ko. Ah, sige. Bahala ni singgit ko. Sa kalam uka!
1: Ador, nausab ka na?
2: Ha? Tinuon? Nausab na ko? Nausab ako, Noy?
1: Hala, usa ka na kabayot?
2: Bangas ka, Oso! Oh, usa ka na bayot? Ayaw ba? Taruloy, ha? Sunigod binuang, Noy? Sunigod? Hay! Di magawa ni terminuhan nga mga sunig-sunig. Binayot ba na? Binayot! Ay, nabayot ko! Pinil ako, ay! Oh, ako tilo, hindi ba ako bahok?
1: Hala.
2: Murang, milumay ko sa konsultihan. Milumay man.
1: Bitaw tinuod, no? Unsa naman kayo, unsa naman?
2: Yun yat, Noy Tay.
1: Yun yat.
2: Noy Tay, nabali naman ang Noy Tay. Yun yat.
1: Sayo, pasma.
2: Loy, dito bas. Unang namakdi, namak tubas, ha? Binali na konsultihan. Nabayot, nagyugon, nabayot. Oh, di ko ane!
1: Ador! Milinog! Milinog!
2: Ha? Milinog?
1: Oh, milinog! Linog lagi!
2: Doy, milinog! Migunil, yaed, ha? Doy, kumayot to lang yun ko. Sudi, di ko ganahan ka matuyam ko yan. Atay!
1: Gabayan!
2: Sige, gabayan!
1: Gabayan!
2: Ang gabayan ko ni mo sa akong pagkatuyab, ha?
1: Dili. Balinas na yabag. Gabayan.
2: Unso, ha?
1: Nataknan mong kunin mo. Ay, pagtaro nga naroy.
2: Kita lo na bayot, ay!
1: Unso, ha?
2: Bida. Amorbida. Ador. Dili na ko, ador, ha? Dora. Dora na ang isang pita ko. Ako na karon si Dora!

0: Sa mining, ni as ilang kusina, uy. Kadaghan ba ni ilang mga ginarapon ng mga atsara? Naasay na asa sun sa Tupperware. Sa may kay kanon ako iniro na nga, gutom na rabak ko. Lain sa kay muuli pa ko sa amo, nga wa man sa kanon dito. Ay. Ah, okay, kini na lang atsara ang akong isuwa sa kanon. May na lang ni kay sawa. Lami mo sabi ba kay murag sweet and sour ang akong sudan? Magkuha ko ani.
1: Puyo, ano ra? Pagpuyo, ano? Ano ra? Pagpuyo ba? Puyo!
2: Shooting, Ganny!
0: Sila marang sinipunyo o si Ador?
1: Ay.
0: Naasaluyo ni kusina nga murag magdaglalis?
2: Disyo, yan!
0: Husto, pakalitan na kong abli ang pultahan, be!
2: Kaigal halam o menyo diyat.
1: Ay, dali.
2: Tubat sa kauta.
1: Di lagi ko mubaba ni mo. Mahog ko. Di ko mubaba ba?
2: Ay, lagi, bida. Nagdali magkahata. Mga sige na. Ikisan. Ah, baba na. Kaya malupan ako.
1: Baba. Sige. Ay, kalilupan doy!
2: Baba na di rin!
1: Ako, magsakay na ko! Paingon nito, magsakay na ko!
2: Sakay mo taon! Aray na, sus! Ihagi ka go, ha? Bida, alsahon na lang ka sa akong kumingking! Alsahon ni ka! Uy! Lano? Nangali nyo ka pang ambilin ha? Gusto ka jugno? Jugno ka?
0: Ano? O sige ko na, suwayin ko na jugno ako ba yun? Di baka lang katantika na imuhang tupis, Ron? Ew! Bayot buang!
2: O sige nga, bayot buang? No, si, o ka? Tuyab mo ang haob, ha?
0: Ay, ikaw! Lain sa kay sinipon yung, no? Hala! Parehas naman din mong mga bayot!
2: Ano, bayot ka,
0: Tay? Dahil ipatid naman niya bayot!
1: Abot lang ako sa bot!
0: Uy, hala, uy! Mawari nga gibiyaan ni siya ni nang Nessie! Kay mo patol na isang bayot!
1: Dili!
2: Ay, ayaw siya, sulti! Tinuot ay, sulti! Mahalo na siyang bayaan ako!
1: Oo, sa ibang baton niya!
2: Ako magtungaan!
1: Busa!
2: Narutan ko ni siya sa nipis niya ang mga kilay! Ugi ang mga buhok na nipis niya sa gayo!
0: Ay, pastilan! Dili ko patol ni mo bayot, oy! Madaot ang akong skin! Sunod na lang ha, ka na mag-long sleeves ko! O mag-helmet ko! Kaya maka-helmet ko! Aron di ko makaurasan, ha! Kay bayot ka nga lagom, pastilan! Uy, nagtupis ka! Nagtupis mo yung ka din, eh! Luyo sa inyo, dapit sa dagat! Di ba yun? Bayot buang ka!
1: Pasagdi si Adol.
2: Ay, sulgita kayo. Tanayads.
1: Ay, di lagi kong baba. Di mo, di kong baba. Di kong baba.
2: Tanayads. Ato sa kwarto yads, magpinasin tayo. Gahi kagoon. Tanda ba?
1: Hala, malinog ka siya.
2: Gahi kagoon, malinog. Pinakalit.
1: May undang ng linog. Bundang sa kis pagpumundak si Mutiil. Nasa ato pa. Kusgan ni kay ka?
2: Ha?
1: Laki pang imong inundak.
2: Ha?
1: Inulad to ka kusog.
2: Inundak. Ha? Kusgan ni ka? Hehehe! Porbida, oy. Porbida, no? Kapang lakihon man ko ni mo, oy!
1: Oo, sa?
2: Nagilo ka nga kung tiiltay. Para kalabaruhon ako.
1: Simuran
2: mo pa. Tara, ato na ito, oy!
1: Sa? Apaso na ito, Spia?
2: Onya lang, no, yat. Yun yat! Sabalit ba rin? Yun yat! Unya na! Murampaw na ko!
1: Unsa!
3: Said Health Testimonies! Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, Tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas na naghubag matod pa ang iyang tinae. Niinom siya og Sen Banyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
4: Ang pending sa doktor, matong hubag ang tinae. O sige ko, ay butod.
5: Dili sakit.
4: Sakit gani. Palit na lang ko si Banyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo, buntag o to hapon, nauli ang jugo sir. Makatulog na ko. Salamat, Jagay. dyan sa Sed Capsule kay nakatabang dyan nagdako sa mong pamilya.
3: Sed, Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sed, Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
5: Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon ng UTI ni Tumar og Sed Cocoon Herbal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
6: Kailangan po inyong sa ko nga pistingi daw Sed Cocoon kay muna yung mga UTI. Abi na UTI lang pangiin ako ng gawas tumurag ni lagitik sa ni duro. Ni akong gigiwan og tiwas sa pagpangi CR kasi musod dito sa bawol noon. Pagkuhit nako og tanaw kanang mursa og tibuok gyud siya nga asin-asin bitaw sa nubrog bato. Mo tin nakabarahan to pag gawas ato hasta karon may na akong ihi Ralph Serrera na uyo ko sa Beggar Siat na Balbiliran.
5: Basta tatak, Sed Marketing, tatak kining magaling!
3: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo na ining 2 minutos nga tunumanon. Sed, alam sa kahimsog.
7: Mga kapanyawan sa kamayong adlaw, welcome na usab nining atong tunumanon nga hatod kini kanato sa mayong kabubuton sa Sed Marketing. Ang ato ang kape igsoon ha, dilihi kalimtan. Ang klase sa kape nga daghang ikatanyag kakayuhan sa atong mga kalawasan, ang atong Sed Panyawan Coffee Mix. Nagaangkon kini sa Panyawan nga tanom. Doon na po kini mangustin. O usap, doon na kini cinnamon. O kabalo ba kahigalag iso? Nalang sa katong mga kaisuna na tuli ang medyo adunay insaktong gibmug aton. Kini mga ginatawag na itong mga ubis. Timani kanunay ha, mga isuon. Kung gikapoy na ka nga ginatawag kanila nga tambok or baka dako o bugat ang timbang, timani kanunay nga ang purple corn dakog ikatabang alang sa weight loss or pagkuha or pag hatag ka na ito o kahigayunan nga kita magamay. Gumikan kay kining atong purple corn na pamatudan nga maayo-kaayo lang sa pagpakubos sa atong timbang. Ug usab kining purple corn anaakini sa ato ang milagrosong klase sa kape, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Walang ko ikaw igsuon na doon na manggali kay mga ginapanghambin pareha nga mga problema sa lawas o baka doon na kay medyo bugat nga timbang, may pang magkape ka sa Sed Panyawan Coffee Mix. Gumikan kay kining atong kape, aduna kini siya purple corn nga makatapos.

nangyayari ako sa layong bahay sa ilang mansyon. Tumilangot ako na, hoy mga bantay din nilipita, aron mas rayo na ako nga makasuod. Pero ginoo ko, kataas sa ilang paril. Sa ano man sa nako sa pagkatkat diha. Ay, may taas ka punuan sa kahoy. Dili layo sa gate. Masuway ko sa pagkatkat. Bahala na. Dito na ako makuna-una sa sulod akong buhaton.

0: Look at the girls here.
1: Okay, sir.
0: Sige, kira ba kayo ginuman ang pain reliever, sir? Di ba na magkadao tibo?
1: Ugdili ko sab maantos ang kasakit nga akong bation. Kundili ko sab mo muinom nini. Busin. Wapagyapoy sinyalis nga niya maong babae nga gamanan.
0: Wapa, sir. Uya, Otsuman. Balik ko na nato sila sa underground.
1: Iyo na. Di may mong mamatay na sila. Nadili pa maabot ang akong gipaabot. Sila ang imuon kong kolateral sa iyang gahom. Dalimot ka ba niya na, ha, Samson? Dako kalaglawas pero gamay kagutok. Sige na. Tanawa mga sakop sa gate. Kung usay lang kibuhat ito, tingalig nagtangalang usab. Nagkusik-usik ko lang sa akong kwarta sa pagbayad ng mga ugok.
0: Yes, sir.

kalisod, Isaka. Katulid sa lawas ining maong kahoy, huwag ako'y makuptan. Muanam ko, kaus-us balik sa upos. Hindi na makapugog na ako sa pagluwas ni nanay. Bisagwan ako'y kahom, luwas sa tagihapon, tanay. Musuway kong ako sa punuan, huwag itindak na kong akong tiira ron. Musakang akong lawas.

0: Abi kay pilero man, suko-suko dayon kung kita mo kalaban tayo. Mana mo na? Una?
1: O, kala-kala siya!
2: Narunda mo man ka, sa pagpanikas.
0: O, patuloy! May nagliwat po nimo, nikas dito!
1: Ilumoy! Parehas mo ito ang mga tikasan! Pili lang ako sa... Ang kalam ko, ang sa katikasan ba? Pili lang ako tikasay!
2: Ya, gito ba ito ganun?
1: Ako! Pili mong duha!
0: Ikaw rin, tikasan na

0: Dua minggu di urmu.
1: Tuh kagli ka maunahan mo. Nibao na may anay mong style, oy. Muda yung kagbunot nun sa mga kambi pa may mong kwano noon.
2: Oy! Nagabuwa!
1: Oy! Samson! Son!
2: Gano nagunay mo sa pagtiunay, ha? Musa na ito, buddy?
3: Ah, silaw! Tila kong kitiunan!
0: Uy, ikaw ay nagunaw.
1: Uy, ang nagyan!
3: Uy, aki sa merkansi nga. Duwaman mo. Kaya ako, usaraw ako.
2: Ah, mga buwang mo!
3: Nanapog ba ka, Samson? Pidap!
2: Sugol ka?
3: Sos! Di pa lang ka! Sos!
2: Di pa lang yun, sa?
3: Di pa lang lagi! Sos!
2: Ah, ganun ang storya, di ba? Gipapantay mo, pero nagsugalinon mo! Mga tonto!

Kamay na lang yun. Kung mag-abot ako sa ibabaw ni Pinuan, makatapok na ko paigon sa ibabaw sa gate. Kamay na lang yun. Nagkakupot ako sa pikas na kong kamot sa ibabaw sa Pinuan.

si Goliath, aduna ko'y bag-ong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kinimao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi, o ispiso ang timpla nini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, naturalong epektibo. Busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa SED

Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya. Sugilanon nga sinuat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Korda. Spinner Alwin Korda. Audio editor Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sed Marketing Incorporated.

0: Celebrity Beauty Show.
1: So may gisulti sa mga naka-observe sa imuhang changes, sa imuhang pamanit. Wow. So nigamit po siya ron. Okay.
2: Sana siya rin naod good siya. Marang nihamit good po doon gamay-gamay siya. Kaya bago pa lang, marang upat pa lang kaad daw siya nagamit.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, said liniment oil. Said liniment oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Said liniment oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
3: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ladies and gentlemen, in a few seconds, we will be on a simultaneous nationwide satellite broadcast. Please stand by.
1: Our radio station, Radio Madrid.
2: Ano naman ang pangarap ko?
3: Bakit, Edward? Hindi mo ba pinangarap na magkaroon ka ng isang girlfriend na celebrity?
2: Mas malaking ang problema kapag naging sikat ka na. Dahil hindi lang karir mo ang magiging karibal ko, kundi pati na rin ang iyong mga tagahanga.
4: Handog ng DZRH, ang Duna.
5: And soon, Tempo.
6: In his time.
4: Sa kanyang panahon.
6: Hilamlang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan.
4: Sa kanyang panahon.
6: Sa kanyang panahon.
4: Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan.

Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko.

0: ang lahat ay magbabago. Malalaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon.
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhone. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
0: Alin nga ba ang mas mahalaga? Pag-ibig o katanyagan na may kalakip na karangalan at kayamanan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Florence sa ating dulang sa kanyang panahon.

0: May bala ka ba talaga magpakasal sa akin?
1: Here we go again. Mangungulit ka na naman ba?
0: Kung kinakailangan kitang kulitin ng kulitin, yun ang gagawin ko.
1: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, saka na lang natin pag-usapan ang bagay na yan?
0: Saka na lang. Saka na lang. Yan naman ang lagi mong sinasagot sa akin eh.
1: Edward, mahirap pa talagang intindihin ang salitang saka na lang?
0: Oo! Mahirap talagang intindihin yun. Dahil hindi ko alam ang ibig sabihin nun. Ha? Kailan ba talaga sinasabi mong saka na lang? Ha? After 1 year? 5 years? 10 years? 100 years? Naman!
1: Edward!
0: Be specific naman para alam ko kung hanggang kailan ako maghihintay!

0: Ngayon palang gumaganda ang karir ni Florence. Kaya wala pa talaga sa isip niyang pag-aasawa. Kapag nag-asawa siya, edi tapos na ang modeling karir niya.
1: Yun din ang madalas niyang ikatwiran sa akin. Palibasa, mas mahalaga para sa kanya ang kanyang ambisyon kaysa sa akin.
0: Hindi naman siguro. Marahil talagang hindi pa siya handa. At sa pa, bata pa naman siya sa edad na 24.
1: Marahil nga, bata pa siya pero matanda na ako. Ha? 40 na ako sa susunod kong birthday.
0: Oh, kasalanan mo yan. Alam mo namang malaking age gap ninyo eh. Siya pa rin ang niligawan mo. Kaya magtiis ka. Alalahanin mo, 19 years old pa lang siya nang siya maging girlfriend mo.
1: Pero 5 taon na kami mag-steady. Ilang taon pa ba ang dapat kong hintayin? Kailan pa niya ako pakakasalan? Kapag uugod-ugod na ako?

0: Kumusta na, Precious? Ano nang resulta ng pakikipag-negotiate mo sa editor na sinasabi mong international magazine?
1: Ayos na. Gusto niya mga sample pictures na ipinadala ko sa kanya.
0: Oh!
1: Oo. At gusto ka raw niya makita ng personal.
0: Oh!
1: Titingnan daw niya kung pwede ka na maging cover photo sa isang issue ng kanilang magazine.
0: Talaga?
1: Oo. At kapag pumasa ka sa kanyang taste, baka next week ng pictorial mo sa Singapore.
0: Wow! Galing naman. Sana makapasa ako sa taste.

0: Nay, may good news po ako sa inyo. Magiging cover photo girl ako sa isang international magazine.
1: Oh, talaga?
0: Opo.
1: Ay anak, pagbutihin mo ha. Huwag na huwag mong pakakawala na magandang pagkakataong ito.
0: Talaga pong hindi ko ito pakakawalan pa. Dahil ito na ang umpisa ng katuparan ng aking pangarap.
1: Ay, si Edward pala. Ano sinabi niya? Oh, natuwa ba siya?
0: Ay, hindi nga po eh.
1: Ha?
0: Mukhang wala po yata siyang pakialam. Malaki kasi yung tampo niya sa akin eh.
1: Ay, ganun ba? Kaya pala hindi na siya nagagawin rito itong mga huling araw.
0: Huwag na lang natin siyang pansinin. Bahala siya kung ayaw niyang magpakita sa akin.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako bilib!
3: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Anong masasabi mo, Ami?
1: Wow! Ang ganda-ganda mo namang cover girl sa magazine na to. My friend, sikat ka na talaga.
0: Hindi lang yan. May iba pang magazine ang publisher niyan. Kaya possible daw ako maging cover ng iba pang magazine.
1: Talaga?
0: Yes!
1: Uy, ang swerte mo naman. Nakita na ba ito ng boyfriend mo? Siguro proud na proud yun sa'yo, no?
0: Wala naman yata siyang pakialam eh. Wala pa siyang feedback.
1: Baka naman hindi pa niya ito nakikita.
0: Sinabi ko na sa kanyang tungkol dyan noon pa. Kaya dapat excited siya at inabangan niya. Bahala na nga siya kung wala siyang pakialam sa akin. Wala na rin akong pakialam sa kanya.

0: Totoo nga. Narito na siya sa cover nitong magazine. Tapos meron pang interview. At ang gaganda ng sinabi niya tungkol sa iyo, ha?
1: Maganda nga. Pero exaggerated naman. Iba nga dyan, hindi totoo.
0: Eh, siyempre, scripted na yun para pagandahin ang image niya. Kaya dapat lang na maganda rin ang image mo.
1: Oh, well, hindi ako natutuwa dahil ang pakiramdam ko, ginamit niya ako.
0: Edward, unawain mo na lang siya. Isama niya sa kalakaran ng pinili niyang karir. At kahit papano, nakilala na siya. Hindi ka ba proud sa kanya?
1: Hindi ako proud. Sa katunayan, dismayado ako. Gusto kong minum.
0: Ha?
1: Huh? Bibili akong bira. Jamming tayo.
0: Teka.
1: Ha? Huh?
0: Mataas ang kolesterol ko eh. At high blood na rin ako. Kaya iwas muna ako sa alak. Eh, kung gusto mo, edi magkape na lang tayo. Magtitimpla ako.
1: Oh. Ay, kala ko ba high blood ka? Tapos kape ang inumin natin?
0: Hindi. Ibang klaseng kape na tinutukoy ko. MX3 coffee. May health benefit. Dahil may isang cup na mangosteen. Wala yung caffeine, kaya safe inumin ang high blood na katulad ko. Mm. At hindi rin bawal sa mga diabetic dahil walang added sugar.
1: Talaga lang, ha? O, sige, gusto kong subukan. Masarap ba yun?
0: Oo naman. Masarap talagang MX3 coffee.
1: Okay.
0: Kaya mahuhuli ka kapag natikman mo. At meron ding MX3 tea, ha?
1: Huh?
0: Masarap din yun.
1: Talaga?
0: At meron ding health benefits.
1: Ganun ba?
0: Mm-hmm.
1: Oo, sige, magtimpla ka na.
0: Ha?
1: Hindi lang MX3 coffee, kundi pati na rin MX3 tea. Pareho kong gustong tikman.

0: Ngayong nakuha mo na ang pangarap na inaasam mo, siguro naman pwede na tayo magpakasal.
1: Konting panahon na lang, Edward. Sayang kasi ang mga magagandang opportunity eh. Di ko yun dapat na palagpasin. Kaya saka na lang natin yung pag-usapan.
0: Hanggang ngayon ba naman? Yan pa rin yung sasagot mo sa akin? Saka na lang?
1: Kung talagang mahal mo ko, susuportahan mo ako sa mga pangarap ko.
0: How about me? Paano naman ang pangarap ko?
1: Bakit, Edward? Hindi mo ba pinangarap na magkaroon ka ng isang girlfriend na celebrity?
0: Mas malaki ang magiging problema kapag naging sikat ka na. Dahil hindi lang karir mo magiging karibal ko, kundi pati na rin ang iyong mga tagahanga.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib. Radio Natin
3: Nationwide. Time now is 1:13.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Radio
3: Natin Nationwide. Simply G, simpleng ganda.
5: MX3, dito ako bilib. Radio
6: Natin Nationwide. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radio Natin Nationwide. Mommies, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba? Sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't papahihirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mad and sebum on cotton, gawa ng ACS to.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay masalaga.
8: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing. Para siguruhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ACS.

0: May chika ko. I found something that's giving. Chika ba?
1: It's giving glow and brightness with Simply White Green and Papaya Whitening Soap.
0: Made from 100% pure cocoa
1: and the power of green and papaya enzymes.
0: And Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20.
1: The power of 2 that helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi! Ito po si DJ Faith ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib.
5: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Wano, gusto mo bang maging artista? Meron kasing producer na interesado sa'yo.
1: Ganun ba?
0: Oo. O teka, bakit para malungkot ka? Hindi ka ba natutuwa sa panibagong opportunity na dumating sa'yo?
1: Namimiss ko kasi si Edward eh.
0: What?
1: More than 3 months na kaming walang communication.
0: Pwede ba kalimutan mo na muna ang boyfriend mo? Hadlang siya sa mga pangarap mo.
1: Precious.
0: Sikat ka na, Florence. Kita mo naman, nagdami na rin sikat na celebrity ang nagpaparamdam sa'yo. Kaya kahit anong oras, pwede mong palitan si Edward.
1: Mahal ko si Edward. At ngayon ko lang na-realize kung gano'n siya kahalaga sa buhay ko. I can't afford to lose him. Mas mahalaga pala siya kaysa sa ambisyon ko.
0: Oy, ano ngayon ang binabalak mo?
1: Decidido na ako, Precious. Magpapakasal na ako sa kanya.

0: Salamat nakipagkita ka sa akin.
1: Akala ko talaga, nakalimutan mo na akong tuluyan. Alam mo ba, miss na miss na kita. Ito mga huling araw nga, halos mabaliw na ako sa kaiisip sa'yo.
2: Wow. Parang tunay, ang sarap pakinggan.
1: Di ako nabibiro ah. Totoo talagang sinasabi ko. Sa katunayan, willing na ako magpakasal sa'yo.
2: Ganun ba?
1: Ano yun? Bakit parang di ka yata masaya? Di ba matagal mo nang tinatanong kung kailan tayo magpapakasal? Ready na ako, kaya pwede na natin yung pag-usapan.
2: Saka na lang, Florence.
1: Ha? Huh?
2: Saka na lang natin pag-usapan yun. Oh. Nagdadalawang isip na kasi ako eh. Marami na nagbago. Kaya naman I have to think about it all over again.
1: Pero, kailan naman yung sinasabi mong saka na lang?
2: Naitanong ko na rin yan sa'yo noon. At kung ano ang isinagot mo sa akin noon, ay yun din ang isasagot ko sa'yo.
1: Edward.
2: Ngayon, ewan ko. Hindi ko alam.
1: Kumaganti ka ba sa akin? Edward, please, huwag ka namang ganyan.
2: Hindi ako kumaganti. Hindi ko lang talaga alam kung kailan ang saka na lang. It may be next week, or next month, or next year, or never.

0: Limang taon din tayong hindi nagkita.
1: Tama ka. At ang dami nangyari sa loob ng limang taon. Isa ka na ngayong sikat na artista. Tapos mayaman ka na rin. Well, siguro mayamang celebrity rin ang iyong boyfriend.
0: Wala. Mula nang maghiwalay tayo, wala ako naging boyfriend, Edward.
1: Mukhang imposible yun, ha? Sa ganda mong yan, walang nagkagusto at nanligaw sa'yo?
0: Well, marami, pero wala akong nagustuhan sa kanila. How about you? Siguro may pamilya ka na.
1: Wala rin.
0: Oh?
1: Oh, yeah. Nangulila kasi ako sa paghiwalay natin, kaya, well, naging abala ako sa pag-attend ng mga Bible study at prayer meeting.
0: Oh.
1: Doon ko kasi nakita ang tunay na kaligayahan at peace of mind.
0: Pareho pala tayo. Ako din, active ako ngayon sa mga Bible study at fellowship.
1: Talaga?
0: Kung saan yung mga kasama akong kapwa-artista. At may isa akong idinadalangin.
1: Ano yung isang dinadalangin mo?
0: Na sana dumating ang pagkakataong muli tayong pagtagpuin ng Panginoon.
1: Talaga? Akalain mo yun, no?
0: Bakit? Meron bang nakakatawa sa sinasabi ko?
1: Wala. Wala lang. Natutuwa lang ako dahil, you know what? Yun din ang panalangin ko.
0: Oh?
1: At marahil lang, ang araw na ito ang nasagot ng ating panalangin. Pero may isa akong gustong itanong sa'yo.
0: Ano yun?
1: Naitanong ko na ito dati, kaya itatanong ko ulit. Florence, will you marry me?
0: Ang bilis naman!
1: Oo. Anong mabilis? Dapat nga noon pa eh. Pero kung tatanggi ka uli, well, wala na akong magagawa.
0: At bakit naman ako tatanggi? Gayong yun talaga ang gusto kong mangyari. Kaya sige, magpakasal na tayo. Kahit bukas, ready na po.
1: Bakit bukas pa? Edi ngayon na.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhon. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
3: Ecclesiastes 3 verse 11. Ang lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Ang talatang ito ay isang napakagandang paalaala na ang Diyos ay may perpektong timing. Madalas tayong nagmamadali at naiinip, pero sinasabi rito na ginagawa niya ang lahat ng bagay sa takdang panahon. Kahit hindi natin lubos na maunawaan ang buong plano ng Diyos mula simula hanggang wakas, makakaasa tayo na ang bawat yugto ng ating buhay ay hinuhubog niya para sa isang napakagandang obra maestra.
4: Tunay ngang may mas magandang plano ang Diyos sa ating buhay dahil Siya ang mas higit na nakaalam ng pinakamainam para sa atin. At ang Kanyang pangako ay tiyak na matutupad sa Kanyang panahon. Mga nagsigana, Alex Agawili, Rosana Villegas, Phil Cruz, Maynard Dandicio Jr., Susan Robles, at si Janeline De La Cruz sa papel na Florence. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanong. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa Kanyang Panahon.
5: Hi!
0: Ito po si Jenalyn de la Cruz na gumanap bilang Florence sa Dulang Napakinggan Nyo ngayong hapon. Mas masarap ang pakikinig ng drama habang nagkakape. Siguraduhin na ang kape mo hindi acidic at friendly sa sikmura, kagaya ng MX3 Coffee. Subukan mo na! Available ito nationwide sa lahat ng leading drugstores. Available din online sa TikTok, sa Shopee at Lazada. MX3, dito ako bilib!
4: Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa malikhaing isip ng mga manunulat. Ang pagkakahawig sa alinmang pangalan ng mga tauhan o pangyayari ay nagkataon lamang.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako bilib! Masugid ka bang nakikinig sa ating radio drama? Send us your feedback. I-message kami sa 0918-888-88693. I-type lang ang radio drama space sa kanyang panahon. Saka idugtong ang inyong mensahe. I-send sa 0918-888-88693. O kaya naman ay mag-message sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. Baka ikaw ang mapadalhan namin ng special MX3 gift pack. Ugaliing tumutok sa kanyang panahon.
5: Radyo Natin Nationwide!
6: Time now is 1:34.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
8: Simply G, simpleng ganda.
5: Radyo Natin Nationwide!
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radyo Natin Nationwide!
10: Hi, ito po si DJ Eleni ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
11: Si Mommy at si Washing Machine, bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of 2.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
8: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino may isang salita.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwasher.
13: Easy Hugo.
14: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
15: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
16: Yung iba daw, wala daw sa lahi nila ang diabetes, pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila, pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
17: That's a fact, but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, syempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina, ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon, ha, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role. So, para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3 sa pag-aaral nila ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So, ipinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.
5: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na ang luna sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Branches nationwide. Diosmin plus Hesperidine is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magandang afternoon, Luzon, Visayas at Mindanao. Tapos na ang January, February, March, April, May, and...
1: Tinapos na ang June.
0: Huwag naman sana, diba? Pang-apat na araw pa lamang tayo sa Hunyo, kaya marami-rami pa tayong pagdaraanan.
1: Yes, ang tapos na talaga ay summer vacation ng mga chikitin.
0: Ayun! At simula na naman po ng balik eskwela, yeah. Di ba? Back to reality na naman po tayo. Sana naman sa mga chikiting, sa mga estudyante, di ba? Na-enjoy nyo ang ilang linggong summer vacation.
1: Yes, at sana makapag-ready na, di ba? Nakapag-lesson learned na tayo sa last school year na nagkaubusan ng mga school supplies.
0: Yes, di ba? Kaya dapat parang kaka-graduate pa lang nila.
1: Bumili ka na.
0: Kakatapos pa lang ng ano to, ng mga awarding ceremony na yan.
1: Mag-ready ka na, di ba? Anyway, ayan, dahil dyan, yan yung pag-uusapan natin, partner. Mm-hmm. Yung mga lessons learned natin sa mga close chapter ng ating buhay.
0: Oh, di ba? Pakalalim naman na close chapters na yan. Whether sa pag-aaral yan, mm-hmm. di ba? Sa pagkakaibigan. Kasi may mga talagang samahan na nag-grow apart, di ba? O di naman kaya sa opisina o sa career mo dahil mas naghangad ka ng greener pasture, kumbaga.
1: Yes, diba? Kaya naman, ano nga ba yung mga aral na natutunan mo sa mga close chapter ng iyong buhay? Feel ko marami yan, partner. Kasi, Diyos ko, maraming yugto ng ating mm-hmm. buhay, diba? Mula pagkabata, teenager, yes. Young adult. Uh-huh. Marami tayong na-experience. Kaya naman, i-share nyo na yan at aming babasahin yan. Ang ating Facebook page ay Radyo Natin Nationwide.
0: Yung mga nakailang close chapters na kayo ng love life ninyo.
1: Tapos open.

0: Close open.
1: I-share nyo nga rin po sa amin yan, 0960-435-5259. At pagsaluhan natin yan ngayong hapong ito, dito pa rin po sa programang

0: Ops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
3: Nationwide!
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugasin.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Ipinaliwanag ni Senator Chris Escudero na ang kanyang biglaang pagdalo sa plenary session ng Senado kahapon na naging dahilan para mabuo ang quorum at maituloy ang sesyon sa gitna ng umiigting na issue sa liderato ng mataas na kapulungan. Ayon kay Escudero, ang kanyang hakbang ay hindi batay sa politika, kundi sa tungkulin na mapanatiling gumagana ang Senado sa kabila ng umiinit na tensyon sa liderato ng Senado. Dagdag pa niya, naging untenable and unacceptable ang sitwasyon sa Senado dahil sa matinding political divisions na aniya ay nakakaapekto na sa kakayahan ng institusyon na gampanan ang mandato nito. Binigyan diin din ni Escudero na ang kanyang pagpasok sa sesyon ay hindi indikasyon ng pagsuporta sa alinmang paksyon. Aniya, hindi siya kumikiling sa anumang grupo o liderato at ang kanyang paninindigan ay para sa Senado mismo at sa tungkulin nito sa publiko. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang hapon.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the K-

0: Nationwide!
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo! Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo!
2: Hi! Ito po si DJ Claire ng radyo natin Nationwide, MX3. Dito ako, Believe!

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Gigan sa number one.

0: isulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
9: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Partner,
1: yes.
0: Isa sa mga favorite quotes ko when it's come to pagtatapos, endings, ganyan. Yung, don't cry, it's over. Smile because it happened. Diba? Kasi parang it reminds us na maging gratitude ka pa rin, maging happy ka pa rin, grateful, despite na
1: tapos na.
0: Tapos na, at least, 'di ba, partner, pinarana sa iyo yung saglit na saya, 'di ba? Yung saglit na samahan, 'di ba? Hindi man pang forever.
1: Yan. Alam mo, mga mature na tao daw yung may ganyang mindset, partner. Nako, kaya naman, eto mula sa ating text line, partner, ang naging lessons, chapter close, lesson learned niya daw, ay mula sa kanyang mga naging trabaho.
0: Okay.
1: Akala niya daw kasi, partner, na normal lang yung laging galit si boss or lagi kang nasisigawan sa trabaho.
0: Oo.
1: Kasi nakailang trabaho na po ako na parang ganun talaga yung office environment. Kung saan mabilis magalit, mabilis tumaas ang boses. Pero na-realize ko po, matapos kong mag-quit.
0: Oo.
1: Ay, may mga opisina naman po pala na kalmado lang. Mm-hmm. Na pwede kang magkamali, pwede kang magtanong, na hindi ka tinataasan ng boses. Not all jobs are toxic.
0: Minsan kasi, partner, sa tingin ko, na-attract mo yung mga ganyang klaseng kumpanya, kung ano ka, di ba? Mm-hmm. Parang sa relasyon din, di ba? Na-attract mo yung mga maling tao dahil sa maling disposition mo or mindset mo sa buhay.
1: Yes, kaya hahanap ka talaga ng hahanap. Pero alam mo, partner, marami din kasi talagang ibang work environment na napaka-hectic, napaka-cramming,
0: demanding.
1: Kaya when you feel na hindi ka tama para sa environment na 'yon, 'di ba? Hindi
0: quit.
1: Ka quit. Quit na.
0: Quit agad.
1: 'Di ba? Ipon onte tas quit kasi may mga job environments talaga na kalmado, katulad dito.
0: Yeah.
1: 'Di ba? Marami din, madami 'yan.
0: Oo,
1: happy for you.
0: Nasa sa'yo rin naman talaga 'yang partner, 'di ba? Kung pagtitiisan mo 'yon or kung hindi mo na talaga kaya, maghahanap ka talaga ng something fit for you.
1: True. Makakailang ulit ka rin talaga.
0: Mm-hmm.
1: At ano, meron pa tayo?
0: Mamaya, partner.
1: Mahaba-haba?
0: Medyo.
1: Sige, babalikan natin ang inyong mga chapter close but lessons learned. Kaya manatiling nakatuto, kasama pa rin po DJ Fatima.
0: At DJ Eleni.
1: Sa programang
2: Chillax Time!
3: Time now is 2:33.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: MX3, dito ako bilib.
6: Radio natin.
7: Nationwide!
8: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
6: Radio natin Nationwide!
9: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may white rose papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with power of 2. White rose papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Dapat po sa inyo.
8: Makikiraan.
9: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
10: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
13: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: eto na nga, partner. Isang relasyon na naman ang nagtapos sa isa nating listener. Pero sabi niya, partner, learn to be happy na nga rin lang dahil hindi mo kailangan maghanap ng validation galing sa iba para ma-achieve mo yung success na tinatawag nila.
1: Nako. Alam mo, partner, relationships ending. Mm-hmm. Feel ko isa yan sa mga chapters na ang hirap i-close.
0: Correct, diba? Kasi yung attachment nandun.
1: Totoo. Tsaka sabi nga nila, partner, yung mga partner natin sa buhay, mga jowa natin, mm-hmm. or what, masana kung asawa mo.
0: Yes.
1: Ano na sila, nagiging silang part ng identity natin, partner. Mm-mm. Na kapag nawala sila, parang tatanungin mo yung sarili mo na, eh di sino na ako ngayon na wala sila?
0: Oo, parang tatanungin mo rin, kaya ko bang mabuhay? Pero dati, the one, diba, partner, nakayanan mo naman yung mga hamon ng buhay.
1: Siya.
0: Correct. Eto pa, partner, may idagdag pa siya. Mm. Sabi niya, isa nga rin daw sa mga natutunan niya na hindi lahat ng tao ay panghabang buhay.
1: Oh.
0: May mga tao talagang dumaraan lang at magtuturo sa atin ng aral.
1: Yes, and you know what? When it's over, sabi nga sa akin dati ni DJ Cheska, wow!
0: Yes! Heart to heart talk yard.
1: Heart to heart. Na, kapag nag-end na yung isang relationship at alam mong wala na talagang balikan, might as well look forward na lang daw sa future.
0: Mm-mm.
1: Kasi sabi niya na partner na, kapag hindi naging kayo, ibig sabihin yung tamang tao para sa'yo, ay mas malapit na. Kasi binuksan na ni Lord yung daan para magtagpo kayo.
0: Oo. Sabi nga rin nila, partner, the more you are being hurt, diba? Mm-hmm. Dumadaan sa mga pagsubok, mas lumalapit ka dun sa blessing na para sa'yo talaga.
1: Totoo.
0: Kaya kapit-kapit lang, diba? At huwag kayong mawawala ng pag-asa.
1: Yes. Eto naman, partner, ang isang chapter close ng ating listener ay yung paghahanap ko po ng trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Wow! Magandang chapter close yan, partner. Done na po ako sa job seeking dahil nakakapagsimula na po ako sa bago kong trabaho. Sakto na sakto. Six months. May kalahating ano na yan? 13th month.
0: Yes. Kalahati. Makakatanggap pa ng bonus yan, partner.
1: Oo.
0: May half basket pa yan.
1: Diba, yan yung mga gusto nating mga chapter close. Mga chapter close sa mga difficult part ng buhay.
0: Correct, diba?
1: Mm-mm, tsaka on to better tomorrows.
0: Ayan. At pagsisimula na rin ang pag-iipon yan, partner. Dahil may sarili ka nang kinikita, diba?
1: Mm-mm.
0: Eto na, partner, isa pa nga daw sa mga natutunan niyang aral sa chapter close ng buhay niya ay hindi lahat ng bagay ay kontrolado natin.
1: Yes.
0: Minsan kailangan mo talagang magparaya o kumbaga

0: Matso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado,
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio Natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
5: Easy Hugo!
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin.
3: Nationwide!
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy
6: hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Live! Time check, it is now 3:33.
1: Ganda hapon Luzon, Visayas at Mindanao, programang Tugsog dito sa Radyo Natin Nationwide. What's up ko, partner ko? Huwebes na, apakabilis ng mga panahon. At magbabalik eskwela na naman dahil Hunyo na. June is Hunyo, tama. Ay, hindi naman ako sa Tagalog ko eh, diba? Pero mga kapartner ko, pag-usapan natin yung mga best experience, yung mga usual nating naiisip kapag pasukan na. At number one dyan, kapartner, is baon. Uy! Ano ang pinaka-memorable mong baon noong nag-aaral ka pa? Alam mo, kapartner, pag napapag-usapan to, dahil balik eskwela vibes muna tayo, diba? Nung estudyante ka, ano ba ang pinaka-memorable mong baon? Yung tipong hindi mo makakalimutan dahil paborito mo, natukso ka dahil sa baon mo. Uy, uso yan sa amin dati. Yung tuksuhan ng baon, lalo na kapag ang baon mo ay hotdog tsaka itlog. Oh, hindi ko na-explain kung bakit, pero usually talaga, tampulan ng tukso sa amin nung bata kami kapag ang baon ay hotdog at itlog. Hindi ko alam bakit ano naiisip namin nung bata kami, may mga ganun na kaming eksena, di ba? Tapos yung mga tipong hindi mo makalimutan kasi luto ng nanay mo, ng lola mo, di ba? O kaya naman pinagpalit mo yung kaklase mo sa recess. Or isang baon na kinainggitan mo kasi wala kang ganun dati, di ba? So tiniinggit ako kasi, maalala ko lang, nung nag-aaral pa ako, ang lapit kasi ng bahay ko sa school. So recess lang ako, yung parang snack time lang. And hindi kami nung show na nagbabaon ng kanin or mga baon kasi binibigyan na lang kami ng pera ng mga magulang ko. Kaya naingit ako dun sa mga klase ko na from the barrio, malalayo yung lugar nila sa bayan kasi taga-bayan ako, na may mga baon silang ulam, tapos doon sila nagla-lunch sa school. Ewan ko, yun ang hindi ko siguro makakalimutan kasi kinainggitan ko sila. Kasi hindi ko siya, dahil nga sobrang lapit, kahit nung nag-high school ako, sobrang lapit ng bahay sa school namin. So, kailangan ko mag-uwi and tuwing lunch. Yun siguro hindi ko makakalimutan, yung hindi ako nagbabaon ng lunch. Hotdog ba yan, kapartner? Pandesal na may palaman, spaghetti sa lunchbox. O baka naman, 20 pesos na allowance. Laki na nun dati ah. At bahala ka ng dumiskarte. I-share mo na yan dito kapartner sa ating programang Tugsugan. Comment mo yan sa Radyo Natin Nationwide FB page. Or text mo yan sa 0960-435-5259. Tuloy-tuloy lang ang ating chikahan at magandang Tugsugan dito lang sa Radyo Natin Nationwide.
0: Time check, it is now 3:33.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo Natin
4: Nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
6: Champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din. From Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng Breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwasher. Easy Hugo!
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
13: Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3.
14: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
15: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, eh natural, magkukos ng palpitation, maaaring manikip ang dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
14: Ano dapat?
15: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Eh kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Biruin mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
14: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
15: Okay
14: lang din.
15: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.

0: Live!
1: Hey, ka-partner ko! Ano ang baon mo na pinakamaliit? Yung naalala mo na na naabutan mong magkano yung pinakamababang, ano, mababang halaga ba? ng baon? Na magugulat ka, ay, alam mo, hindi ko siguro makakalimutang baon. Aside sa naiingit ako sa may mga baon na lunch. Kasi nga, malapit. Hindi dahil sa wala akong baon, baka sabihin nyo, hindi ako talaga alam mga magulang ko. Dahil malapit lang yung bahay namin sa school. Di ba nga sabi ko sa inyo, recess lang ako or snack time lang yung usually na binabaon sa akin. Which is, binibigyan na lang kami ng pera to buy. Kasi nga, snack lang yun, di ba? Hindi naman siya ganun ka big deal. Minsan naman hindi ka nagme-merienda, di ba? Ang pinakamaliit na baon siguro na naalala ko na hindi ko makakalimutan is 3 pesos. Na pag naalala ko ngayon, anong mabibili ko sa 3 pesos? So, alam niyo na yung edad ko. 18 pa lang kaya ako kahapon. Anyways, ka-partner ko. Yun siguro yung pinakamababang halaga na baon ko nung panahon namin. Parang hapon yun eh, kasi dalawa yung usually na class. I don't know ngayon kung ano na yung mga ano sa public school and private school. Pero morning and afternoon kami pumapasok. Umuwi kami ng lunchtime. So sa morning, merong recess time. So snack time yun. Sa afternoon, may recess time din. So sa afternoon kasi, syempre, galing ka na ng lunch. Tapos ang pasok mo alauna. So magre-recess yun mga around 3 p.m. Tapos dun kayo mag-snack ulit. So feeling ko iniisip ng nanay ko, sobra-sobra namang kain pag malaki yung baon ko. So 3 pesos. Pag hapon, pag umaga, alam ko 5 pesos. Hindi ko rin maalala dati kung paano ko pinagkakasya yun. Parang masaya na ako nung nag-high school ako kasi naging 10 pesos yung baon ko ng umaga, 5 pesos ng hapon. Diba? Kung maiisipin ko yung 3 pesos ngayon, candy lang siya. Pero naging nasusurvive ko naman siya. Tapos naalala ko dati, nung pag tinitingnan ko yung 3 pesos lang yung baon ko, parang yun yung hindi ko makalimutan kasi feeling ko, hindi ako makabili ng ano yung mga malalaking chicherya. Yun yung kinainggitan ko dati, oh. Kaya nang ano ko, nabuburaot ako sa mga kaklase ko mayayaman. Kasi yung baon nila ng 20 pesos. Kasi pag may baon ka nun na 20 pesos, mayaman ka na. Oo, oh, diba? May baon ka 50. Marami na kayong pera talaga, diba?

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS
6: Radio Natin.
7: Nationwide!
8: This is Easy Hugo staying sa champion dishwashing.
7: Easy Hugo!
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Radio Natin.
7: Nationwide!
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Hi, ito po si DJ Edward ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Pinayagan ng Pasay Regional Trial Court o RTC na magpiansa ang dating TV host at broadcast journalist na si Jason Sa kaugnay ng kasong cyber libel. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI si Sonsa sa bisa ng arrest warrant na inisyo ng Pasay City RTC Branch 118 noong April 30. Kaugnay ito ng pagpapakalat umano ni Sonsa ng fake medical record patungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kailangang magpiansa ni Sonsa ng 10,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahi.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. At may shea butter na pampalambot ng kutis. At sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman, recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you, subukan na ang Shield Bath Soap, galit sa sakit at may malasakit.
4: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motora, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin at makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: makakalimutan ang pandesal na may peanut butter. Araw-araw ko yun baon pero hanggang ngayon favorite ko pa rin. Sabi ni Ana ng radyo natin, Look Romlon, ay hello sa mga favorite ang pandesal na may peanut butter araw-araw. O, diba? Sarap! Pero alam mo ka, partner, ano talaga yun eh? Mga nostalgic. Alam mo yung parang, dati masaya ka na, hindi mo makalimutan na favorite mo nung bata ka. Sabi naman ni Ate Maricel ng radyo natin, Pinamalayan Oriental Mindoro, spaghetti tuwing birthday ko lang, kaya kapag may spaghetti sa lunchbox, feeling ko special talaga ako. Sabi naman ang isa nag-text sa atin dito, DJ Faye, DJ Edward, shout out sa mga nakikinig mula po sa Nueva Ecija. Oy, hello sa mga nakikinig sa atin dyan. Binabati ko rin ang mga kaibigan natin dyan mula sa Bright Skin Essentials. Sabi niya, baon ko dati nilagang saging. Nahiya po ako noon, pero mas namimiss ko kasi gawa ni nanay. Aww, diba? May mga ganun eh. Yung mga nag-spark ng insecurities mo nung bata ka because of your baon. And it's normal ka, partner, diba? Kasi parang it motivated you. Diba? Parang, saging na yung baon ko, diba? Ako nung 3 pesos lang yung baon ko, but gagalingan ko. May mga ganon, diba? Na, kaya mo, diba? Sabi ni Jenny ng Dasmariñas, chocolate drink and egg sandwich. Simpleng baon, pero iyon ang nagpapa-excite sa akin. Pumasok araw-araw, o, diba? Alam mo ka, partner, ano talaga yan eh? Nasa atin yan, diba? Tsaka, nakakasabi ko, nostalgic, at the same time, you feel emotional, and you feel na, malayo pa, pero malayo na rin. Kasi yung mga simpleng baon that has been a part of our lives, diba? It ignites us to be motivated and do more. And maaalala mo na, kahit ganun, binigyan ka ng baon ng nanay mo. Kahit ganun, kahirap ang buhay, pinaghahanda ka ng peanut butter sandwich, diba, ka-partner ko. And nakakamiss yung mga panahon na skwela vibes. Yung ma-excite kang pumasok kasi may baon na ulit, diba? O, siya ka-partner, tuloy-tuloy ang ating tsikahan at magandang tricks. So, ganito lang sa Radyo Natin and Nationwide.
1: Time check, it is now 4:35.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo Natin
4: Nationwide!
5: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
3: Radyo Natin Nationwide!
0: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan nyong kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog, yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect ano pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protect ano pa.
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: heavy-duty katilo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Radio Natin
2: Nationwide!
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
5: Champion, tapat po sa inyo.
6: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
7: Easy Hugo.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
1: Radio Natin
0: Nationwide!
9: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly yours. Handog ng radyo natin Nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.

0: Live!
1: Hey, ka-partner ko! Ano ba ang hindi mo makakalimutang baon noong nag-aaral ka pa? Sabi na isa nating ka-partner, pinakamababang baon ko noon, piso, DJ Faith. Huwag nang tanungin kung anong year. Pero marami na ako mabibili noon. May ice candy na at may puto pa. Sabi ni Kuya Roland ng radyo natin, Kalawag, Quezon. Oh, hello sa mga nakikinig sa atin from Quezon. Oo nga naman, di ba? Mga dating nga mga gis-gis lang, di ba? Marami ng ibang panahon nga lang, di ba? Na marirealize mo, ang laki na ng ano, ng pinagbago ng mundo. Wala na mabibili, wala nang silbi yung mga ganong piso, di ba? Dati na survive natin yung baon natin ng ganun lang. O ito dahil humahabol siya. DJ Edward, ano ba ang pinaka-memorable mong baon noong nag-aaral ka pa?
2: Baon?
1: Oo, oh, noong memorable baon mo noong nag-aaral ka pa?
2: Actually, noong elementary ako, pinabaunan ako ng pera.
1: Magkano? Ako kasi 3 pesos. Naalala ko, pinaka-memorable, 3 piso lang yung baon ko tuwing hapon. Na-feeling ko, bakit ko siya, paano ko siya napagkakasyo dati? Pero, sabi ko nga, okay naman ako. Naging honor student naman. Hindi naman ako naging malnourished. Ikaw, ano yung pinaka-memorable? Magkano yung pinaka-memorable na hindi mo makakalimutan ang pinabaon sa'yo ng magulang mo? Ako, hindi ko makalimutan yung 3 piso.
2: Hindi na kasi ako bariya.
1: Anak, bariyang magkano? Mayaman to.
2: 2 piso.
1: Tumaat lang ako ng piso eh, talagang ano eh.
2: Kaya nga naging, ano kayo?
1: Naging honor student ako.
2: Honor student ako na, 2 piso, kaya...
1: Hindi ka naging honor.
2: Nasa mid-level ako.
1: Binambili mo na yung stick yun eh.
2: Kaso hindi ko alam siya gamitin.
1: Kaya memorable sa'yo.
2: Hindi ako marunong kung paano gumastos.
1: Pero ano usual, so dati, pagkain yung pinababaon sa'yo lagi?
2: Hindi, kasi sa umaga, parang almusal, tapos babaunan ng ano. Kaya nagtataka yung... nanay ko. Tuwing uuwi na lang daw ako.
1: May sobra kang pera.
2: Hindi na galaw yung pera. So, yun din yung papabaon niyo sa akin.
1: Yung pala, hindi ka bumibili.
2: Oo, kasi nung bata ako, parang ano, paano ba ito gamitin? Hindi ko siya alam gamitin. Kaya nung uwi ko, kaya nung natuto ko gamitin.
1: Kulang pala yung 2 piso. Partner, dahil wala na po kaming oras.
2: Ay, ano
1: mo yan? Mag-goodbye na tayo, DJ Edward. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-comments at magbibigay daan na kami sa ating mga local DJs nationwide. Ako po ang inyong nakasama, DJ Faith.
2: DJ Edward.
1: Ito po ang programang Tugstugan sa radyo natin.
2: Nationwide.
1: Bye-bye for now. We'll see you tomorrow.

0: Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
1: Radyo natin.
2: Nationwide!
3: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
4: Easy Hugo!
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Easy.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Isang kakaiba at nakakabilib na Thursday afternoon sa ating lahat. Humanoid robot sa China, napakabilis ng takbo at kayang tapatan si Usain Bolt. Kamakailan lang ay ipinakita at ipinagmalaki ng isang Chinese robotics company na Unity Robotics ang kanilang H1 humanoid robot na kayang tumakbo sa bilis na 10.1 meters kada segundo. Dahil sa angking bilis nito ay masasabi nila na napantayan ng robot ang pinakamabilis na runner sa buong mundo na si Usain Bolt na may bilis na 10.44 meters per second na naitala noong 2009. May timbang ang H1 robot na humigit kumulang 62 kilos at ginawa ito upang gayahin ang galaw at proportion ng katawan ng tao. Gumamit ang Unity ng advanced motors at artificial intelligence upang mapanatili ang balanse nito kahit sobrang bilis ng takbo. Ayon pa sa kumpanya, posible pang mas mapabilis ang mga susunod na version ng robot. Kwento ngayong Thursday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako, Believe. And of course, sa pagbabalik natin, makakasama natin ang ating mga magagaling at bonggang local DJs dito sa radyo natin nationwide. Magandang afternoon!
1: Radyo natin nationwide!
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Serving the Philippines.
2: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
1: Radyo Natin Nationwide.
3: Everybody, listen carefully.
4: 4, 3, 2, 1.
5: Wrong.
6: It can happen here.
7: Really?
8: It's high.
9: Country hits.
10: Other stations might play a little. We play a lot.
11: All the best. On Radyo Natin.
12: This is not a test.
13: All rights reserved.
14: And now our feature presentation.
15: Give me the music.
16: Are you ready?
17: Yeah!
18: Today is your lucky day.
19: If it's folk, rock, and country, it's gotta be Twilight Express.
7: Hiya! Hi!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
1: The Secret of Health.
0: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
1: at Dr. Remelito Uy.
0: Kami ho ni Dr. Remelito Uy ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Bago po tayo humantong sa ating talakayan, atin po munang pakinggan ang karanasan ng isa nating kababayan sa pag-inom ng Santon Plus Gold.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Arthur, bali po dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging acidic, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na-acidic. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Paano ba, Dok, nakakatulong ang Santon Plus Gold sa mga kababayan natin na nakakaranas ng hyperacidity?
1: Ang pagiging acidic, Sir Wing, ay talamak na nanaranasan ng karamihan sa ating mga kababayan. Kung gusto nyo pong makaiwas sa ganitong sakit, isa sa mga sikreto, uminom tayo araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lalo na kung tayo ay nakakaranas na ng hyperacidity, heartburn, o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect, lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Hindi maikakaila, Dr. Remel, na tayong mga Pilipino ay napakahilig sa kape. Dahil ayon sa survey nga merong higit kumulang 1,000 na brand ng kape sa Pilipinas. Pero kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Bakit ito healthy, Sir Wing? Ang Santon Plus Coffee Mix, dahil ito ay may mangosteen at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compounds na nakakatulong sa pagbalanse ng hormone sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix.
0: Ngayon, Doc, kung gusto naman ho nila ng energizing na kape na hindi ka sisikmurain at hindi ka pakakabahin, meron tayo, Doc, isang klase ng kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3.
1: Nakakapagpasigla, Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix at nakakapagpatibay pa ng mga buto at hindi nakakabahala kahit mataas ang sugar level mo dahil ito ay pinatamis ng stevia. Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold araw-araw para maiwasan ang hyperacidity at matulungan na hindi na humantong sa malalang komplikasyon. Santon Plus Coffee Mix, ang nutritious and healthy-licious na kape na kahit bata ay pwedeng uminom. Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix is your best choice pagdating sa mga kape.
0: Ngayon, ang mga produkto na yan na napakaganda ay mabibili nyo sa Yes to Health, Quezon City. Ito po ay nasa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street, Quezon City. Tawagan sila ngayon 0969-627-1262. Inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
0: Salamat, Dok. At lagi po kaming pakinggana sa programang
2: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: and country hits. All the best on Radyonati.
7: Your friendly radio station, Radyonati.
8: Twilight Express.
9: Hiya! Hi!

0: Substitute Sinapal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, ug uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: An? Tulog na ba si baby?
2: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
1: Ay, sorry ah. Han, oras na.
2: Oras na para.
1: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
2: Ay sige, hintayin mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
1: Oh, ano yan?
2: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
1: Eh, ikaw talaga, Han.
2: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural!
5: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee.
6: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kayo. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang aking tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung aking tiyan. Ako po si Carolina Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
7: Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitungol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Kung kay Baluka nga naasim mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
15: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
16: Oh, rock and country hits, all the best. Manado na.

0: Graduate sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaog maayo man ni. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako nga mag-Mark Cafe 10 and 1 plus 1 with brown rice extract. Nilagsik jud ang akong lawas. Tinuod kana mari. Lagsik jud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo jud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Mark Cafe 10 and 1 plus 1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mao ang pangtamis.
2: Mark Cafe 10 and 1 plus 1 with brown rice extract. Kalamisa natural.
3: Iyon magnon, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testing ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nahihirapang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7-Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
6: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makakayat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuon. Hindi ako makakayat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung, ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
7: Tumweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approve therapeutic claims.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Zen Health Testimonies.
13: Health Testimonies.
12: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
14: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig. Kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
15: Folk, rock, and country hits, all the best on Radio Net.
16: Your friendly radio station, Radio Net.
17: Twilight Express.
18: Hiya! Hi!

0: Institute sa Laval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members! Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos! Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Han, kape ni mo o. Oh.
2: Hala, osa ni nakape?
1: Mauna ni karon ang akong ginakape. Mark Cafe 10-in-1 plus 1. Walay asukar nga gibutang. Mauna ng dili makadiabetes.
2: Lami

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay.

0: kita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kay ako ang matres. Giclear sa ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate. Makabuhay!
1: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Samsung Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagan mabibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo itong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan. Barangay Bansa, Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.

Look at that mama, she's got it sticking in the cameraman.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
1: The Secret of Health.
0: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
2: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
0: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat at pangingimi ng iyong mga binte na may kasama pang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay sintomas na yan ng problema sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung paano nila nasolusyonan ang ganitong uri ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ito po, kitwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
5: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uli ng sakit.
0: Isa sa kanilang sikreto ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. Ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman?
2: Ito, Sir Wing. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman sa iyong mga ugat. Ang hindi nasusolusyonan na problema sa mga ugat ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at ang pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Kaya huwag nating hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na agad ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iniinom mong kape. Pwede namang magkape, Doc, diba, na masisiyahan ka na, mapapalusog ka pa.
2: Yes, Sir Wing, siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, nagpapalusog ka pa. Pwede sa bata, pwede po sa matanda, at kahit sino ay pwedeng makainom ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap! Mangosteen, moringa, at soya! Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na! Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangangatawan, huwag kalimutan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at sabayan ng paghigop ng healthy at delectable Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang mga magagandang produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City, matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
2: at Dr. Remilito Uy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Wow. And country hits, all the best on Radio Net.
10: Your friendly radio station, Radio Net.
3: Twilight Express.
11: Hiya!

0: Chut Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC o MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle o 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa Dugang Katalye. For DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mark, adi na ako.
2: Aha, igwa ka nag-leak niyan sin iba na Mark ha? Una ako lang.
1: Igwa na ako sin iba na Mark niyan. Kag siya ang true lalabs ko sa pagkaaga. Pagkauto, hapon, kagabi. Si Mark ang kaupod ko.
2: Eh, sino na Mark ang ginasabi mo?
1: Eh, di itong Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 coffee mix. Masiram, epektibo, masustansya, kagpuno sin health benefits pa.
2: Ulat anay, Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Akon ina.
1: Ano ka? Akon ini?
2: Akon.
1: Akon.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mababakal sa mga butika, groceries, kag sari-sari stores sa inyo na lugar.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Tikman ang sarap ng natural. Kung hanap

0: ang Mix 10 Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
1: No approved therapeutic claims.
2: Lisa Empinado, nagpuyo sa Pulumulok, South Cotabato. Sige, takbo yan, kuog ubo. Dry kayo ang ako ang ubo. Wala jud ko'y makuha nga plema. Lain pa jud kay nga ubo kay dire-diret so bitaw, dili mo hunhong kapuy kaayo. Maluoy na gud akong bana kay dili na ko katigda og tulog. May naka-recommend sa ako, i-recommend niya sa ako ang EXL Makabuhay Capsule. Sa dihang nahurot na ako ang isa kapad, nakatabang jud siya sa ako ang gibati. Nang gawas jud ang mga plema sa ako ang ubo. Itong naay mga balatian nga sama sa amo ang naagian, itry ninyo ang EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Sakit lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bisita.
8: Rock and country hits, all the best on Radio Net.
9: Your friendly radio station, Radio Net.
10: Twilight. X Express.
11: Hiya! Hi.

0: Shopping na Jude sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. For DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaog maayo man ni. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako nga mag-Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsik jud ang akong lawas. Tinuod kana mari. Lagsik jud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-checking? Layo-layo jud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extra. Kalamig sa natural.
3: Natinigandan. Ang dami ko kayong manatisyon. Diabetes, kayo supad ko na ta gamit sa EXL. Kako kayong kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa nga makainun nga bitreden. Ako pero kaloy sa Diyos. Pinaagyo sa masatawang sa EXL Coffee Mix. Nga tagan yun ko pabaskula akong berlawasan. Pinaagyo sa masatawang sa Ginoo. Pagsuway mo sa EXL product ay ako kayong itatabang. Ako mo witness yun ko ana, sa akong kaugalingan.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
6: Dati po, nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
7: Pruweba sa kabitibo ng iSolution ng Doc Alternativo. Ang iSolution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Samphone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samphone Gold Coffee Mix.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
12: Zed Health Report. Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix, wala ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix, Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: Oh. Wow. And country hits, all the best on Radonet.
15: Your friendly radio station, Radonet.
16: Twilight Express.
17: Hiya!

0: freestyle. Elito, wait up.
1: Pag-abli na Jutsu sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangto sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
2: Mga kasangga, kung food supplement lang ang paghihisgutan, kinahanglan yun ang kayang-kaya protektahan ang tibuok lawas o ang tibuok pamilya. Dili nga basta food supplement lang. Mao nga kung ako ang pangutanon, Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Ang among gisaligan, puno kini o mga herbal ingredients sama sa insulin extract powder nga napamatudan nga kaya ni makatabang sa mga taong nadunay type 2 diabetes. Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Mag-Mark Capsule matang adlaw para kanunay kang himso mapalit kini sa mga butika, groceries o supermarket sa inyong lugar.
3: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus A Plus ng Doc Alternativo.
4: Ang kagandahan po, Doc, ng A Plus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, ina-A Plus ko lang. Tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Saka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, naubo ako. Inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka ini-inhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, na prevent niya yung ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako ang gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto Edait, Tagayriga City, Camarinesor.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
7: No approved therapeutic claims.
8: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong magbabawas. Yung nagtita nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning, after ako mag-takes ng EXL Makabuhay Coffee Mix, at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
12: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
11: Oo, kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
11: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: Ang sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Hi! Ito po si Dennis ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako, Believe.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Radyo Natin
6: Nationwide!
7: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo.
6: DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
8: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng Radyo Natin Nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.

0: palazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis!
3: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Wow, amoy yayamanin.
8: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis.
8: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
9: This is easy hugasin sa champion dishwasher.
10: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Wow, amoy yayamanin.
8: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis.
8: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
9: This is easy hugasin sa Champion Dishwasher.
4: Easy hugasin.
10: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
12: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
13: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
14: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, natural, magkakos ng palpitation, maaaring manikip ang dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
13: Ano dapat?
14: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Biruin mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
13: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
14: Okay
13: lang din.
14: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.
15: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
3: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is

Ops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Diosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Nagbabala si dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Diwa Ginigundo, na maaaring magpahina sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan ang nangyayaring sigalot sa loob ng Senado. Ayon kay Ginigundo, ang Pilipinas ang magiging pinakamalaking collateral damage kung magpapatuloy ang political instability sa loob ng kapulungan. Dagdag pa niya, maaaring tumaas ang posibilidad na magkaroon ng stagflation o kombinasyon ng mabagal na paglago ng ekonomiya at mataas na inflation sa bansa. Sa hiwalay na pahayag na nawa

0: Baga naman ang Financial Executives Institute of the Philippines sa Senado, nagampanan ang tungkulin nito sa kabila ng krisis sa liderato. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang gabi.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: Maputing sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
4: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Paalala po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig sa inyong paliligo ngayong araw, huwag kalilimutan ang dapat hunin ninyong gamit ay Shield Bath Soap. Yan po ang sabon na galit sa sakit, may malasakit at talaga namang sulit na sulit. Kaya kamanggagawa, katulad ko, mag-Shield Bath Soap ka na!
2: Giga

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radyo Natin Nationwide!
4: Ako si Jiggy Manicad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radyo Natin Nationwide!
5: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
6: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
7: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, eh natural, magkukos ng palpitation, maaaring manikipan dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
6: Ano dapat?
7: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Eh kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Biruin mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
6: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
7: Okay
6: lang din.
7: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, mm-hmm, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.

0: Live!
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang Bureau of Customs dahil sa commitment nito sa pagpapatupad ng mga reformang nagsusulong sa transparency, pananagutan at policy making na nakabatay sa ebidensya. Kasunod ito ng ginanap na Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program o PGRP RAP awarding ceremony bilang bahagi ng Ease of Doing Business Month celebration. Ang naturang pagkilala ay tanda ng mahusay na pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa pagpapalakas ng regulatory practices, pagpapabilis ng customs processes at pagpapabuti sa serbisyo ng publiko. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay nito, tiniyak ni Nepomuceno na patuloy ang pagsulong ng kawanihan sa kanilang IM movement o ang Integrity, Accountability and Modernization hindi lamang bilang programa kundi bilang kultura ng paglilingkod para sa mas maayos na serbisyo. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ellen Ibenzal. Magandang gabi.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines.
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: At kung nagustuhan niyo ang napakinggan niyong kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinukuskos mo ng daliri, alam mong walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste, may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic. Linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
10: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
11: Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: kami.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharmasave Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: I-magno, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Mana ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testing ninyo ang EXL Makabuhay Blast Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbupay mga melasma sa face.
10: Mm-hmm.
9: Murag dark spots siya, ana.
10: Mm-hmm.
9: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose the pit. Karon wala na kay wala na magpunti ya.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
11: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
12: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
11: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
12: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
11: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
13: Nahihirapang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
14: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi, punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray at saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung, ang mostling kinakain ko yung ano, yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
15: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
16: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Caston Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
17: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You're listening to 103.9 Radyo Nating Naval.
10: Hiya! Hi!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina at samahan ang programang maghahatid ng kaalaman, pangkalusugan at solusyon sa karamdaman. What's up, Doc? Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation. The EXL Makabuhay Health Hour. Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner. Our EXL Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanmigo.
2: Magandang buhay, magandang kalusugan at pakabuhay day sa ating lahat. Kumusta po ang lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras nito? Okay, sana nasa magandang mood po kayo at syempre ang kalusugan na nararapat sa ating buhay. Welcome po sa inyong pinakpaboritong health and wellness ng bayan, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation na laging excited na makasama kayo sa programang puno ng kaalaman, inspirasyon at gabay patungo sa mas masigla at mas masayang buhay. Tayo po ay magkasabayang napapakinggan mula sa buong Pilipinas hanggang sa buong mundo at sa lahat ng radio station saan man po kayo naroroon ngayon, mula Luzon, Visayas, and Mindanao, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito sa Mimaropa Rupert Region, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, at syempre ang ating mga kapatid na nakikinig po sa mga oras na ito dito sa Puerto Princesa City. Ang lagi nating tanong sa ating programa, handa na po ba kayo? Dahil ngayon ay pag-uusapan natin ang makabuluhang tips at inspirasyon para sa mas malusog na pamumuhay. Para sa inyong mga katanungan o health concern, bukas po ang ating linya para sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-887-9884. And we have also our Globe 0917-728-1434. Ulitin ko po, 0917-728-1434. Mag-text o tumawag lang po kayo na walang maliit o malaking tanong pagdating po sa inyong kalusugan. Lahat po ay mahalaga. Kaya huwag mahiyang maibahagi ang inyong mga concerns dahil dito, lahat ay bibigyan po natin ng pansin. Mga kaibigan, tandaan po natin na ang kayamanan na pwede natin ipamana sa ating pamilya ang pagiging malusog sa pang-araw-araw. Pero hindi lang ito tungkol sa pagkain po ng tama o pag-inom po ng gamot kapag may nararamdaman, no? Ang tunay na kalusugan ay isang holistic na pamamaraan. Pangangalaga na hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa isip at damdamin. Dito sa EXL Makabuhay Happy Health Hour, What's Up Doc, naniniwala tayo sa mga natural at ligtas na paraan ng pangangalaga ng ating kalusugan. Sa tulong po ng EXL Makabuhay products, maaari nating maabot ang masiglang kalusugan habang iniiwasan ang mga harmful side effect ng mga iba't ibang klaseng gamot. Hindi lang tayo nagbibigay po ng tips dito, kundi nagbibigay din tayo ng inspirasyon para sa mga kasalukuyang umaharap sa hamon sa kalusugan o kahit sa buhay. Kaya kapit lang po palagi po, mga kapatid. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay isang journey. Sa bawat maliit na hakbang patungo sa tamang direksyon, malayo ang mararating po natin. Ang katawan natin ay parang makina yan, di ba? Kapag tama ang maintenance, tuloy-tuloy ang maayos na takbo, pero kapag napabayaan, dyan din magsisimula ang sakit. Kaya ang challenge sa atin ngayon, gawin natin priority ang ating kalusugan. Kaya may mga makabuhay tips tayo na siguradong makakatulong sa inyong health journey, no? Start your day with a gratitude. Ang pagiging thankful ay nagbibigay ng positive mindset na mahalaga para sa ating mental health. Number 2, eat smart and natural. Huwag kalimutang isama ang gulay prutas sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Stay active, kahit simple stretching or paglalakad lang, no? Malaking tulong to sa ating katawan. Stay hydrated. Tubig pa rin ang pinakamagandang pampalinis sa ating katawan at pag-nourish sa ating kabuuang sistema. Trust the natural remedies. Sa tulong po ng EXL Makabuhay products, natural na pagpapalakas ng resistensya at maiiwasan natin ang sakit. Mga kamakabuhay, kung sa tingin ninyo malayo po ang inyong health goals, huwag kayong panghinaan ng loob. Bawat araw ay may bagong opportunity para magsimula muli. At dito po sa programa ito, lagi kayong may kasama sa bawat hakbang ng inyong health journey. Ang mahalaga, maging consistent tayo. Walang shortcut sa pagiging healthy, ah, pero siguradong worth it din po ang resulta. Sa bawat maliit na pagbabago, tulad ng pagpili ng masustansyang pagkain, mas mahabang tulog at mas positibong pananaw, unti-unti mong makakamtan ang mas malusog at mas masayang buhay. Ngayon, isang tanong po para sa ating mga listeners. Handa na po ba kayong lahat? Umiti naman po dyan, no? At alam po namin na ang simpleng pagngingiti ay hindi lamang po pampaganda po ng good vibes, kundi nakakatulong din sa ating overall well-being. Totoo yan, ha? Alright, ngayong araw na ito ay pag pag-uusapan natin ang mga practical tips, kwento ng tagumpay sa kalusugan at mga sagot ng inyong mga tanong. Kaya tutok lamang po kayo at sama-sama po natin tuklasin ang ating makabagong pamamaraan kung paano makakaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman at gamit po yung mga home remedies na ating tatalakayin sa mga oras na ito. Ulitin ko po, kung may mga health concern po kayo gustong ibahagi po sa ating programa, huwag po kayong magatubiling mag-text o tumawag sa ating hotline number. Ulitin ko po yung ating hotline number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-887-9884. And we have also our Globe, 0917-728-1434. Ulitin ko po, 0917-728-1434. Malay nyo, ang inyong mga tanong o kwento ay makakatulong din sa ibang mga listeners natin. To give you some highlights of the advocacy of the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk, ay hindi lamang po ito isang programa. Isa itong movement para sa mas malusog at mas masayang pamumuhay. Sama-sama nating gawing priority ang ating kalusugan dahil ito ang susi sa mas mahabang buhay na puno ng saya at fulfillment. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili ang lahat na yan sa lahat ng mga leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Kaya, ready na po ba kayo? Inga po ng malalim, smile naman po ng konti at sabay-sabay po natin tuklasin ang sekreto patungo sa mas masiglang kinabukasan. Ngayong araw na ito po mga kapatid ay pag-uusapan natin ang appendicitis, isang napaka-importanting topic na maaaring makaka-apekto hindi lamang po ito sa kalusugan, kundi maging sanhi din also nito ng komplikasyon kung hindi maagapan. Alamin po natin ang mga sanhi po nito, epekto at mga natural na paraan para tugunan ito. Kaya huwag po kayong bibitaw dahil marami naman po tayong matutunan ngayong araw na ito. Pero before that, nais ko pong ipaalala sa inyong lahat na ang bawat araw ay isang pagkakataon para simulan ang mas malusog na lifestyle. Maliit man o malaki na hakbang na gagawin natin ngayon, ito ay mahalaga. Kaya't samahan niyo po ako sa mas masaya at puno ng kaalaman na usapang pangkalusugan sa araw na ito. Isa sa mga tinataguyod po ng EXL sa Life Herbs and Nutraceutical Corporation ang pag-disseminate ng health information sa pamamagitan po ng ating araw-araw na programa dito. Bakit nga ba mahalaga ang home remedy sa pang-araw-araw? No? Simple lang. Ito ang ating paalala na ang solusyon sa kalikasan ay abot kamay at abot kaya. Sa panahon ng mabilisan na takbo sa buhay, tumataas ang gastusin at mga natural na paraan sa pagpapagaling ay nagbibigay ng mga practical, sustainable at budget-friendly na option para alagaan ang ating kalusugan. Una, ang home remedies is very accessible para sa lahat. Hindi kailangan gumastos ng malaki para maramdaman ang kaginhawaan at kalusugan. Gaya po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, EXL Makabuhay Coffee Mix at EXL All-in-One Skincare Oil na puno ng likas na sangkap tulad po ng mangosteen at turmeric. Ang mga ito ay hindi lamang pagpapalakas po ng katawan kundi may taglay din itong detoxifying benefits para masiguro malusog ang bawat sistema ng ating katawan. Pangalawa, ang home remedies ay holistic. Ito ay uri po ng pagpapagaling na hindi lamang nakatuon sa sintomas kundi sa buong katawan. Tinutulungan itong ibalik ang balanse at kalusugan mula sa loob at labas, nagbibigay ng mas malalim na suporta para sa pangmatagalang kagalingan. Pangatlo, ang paggamit po ng home remedies ay nagpapakita ng pagiging proactive sa ating health journey. Hindi natin kailangan hintayin pa na magkasakit bago tayo kumilos. Sa maliit na hakbang tulad ng pag-inom ng mga natural na kapsula o pag-aalaga ng balat gamit po ang EXL All-in-One Skincare Oil, maaga pa lang po mga kapatid ay tinutulungan na natin ang ating katawan. Sa panghuli, ang layunin po ng EXL Makabuhay Home Remedies at ng EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk ay bigyan kayo ng inspirasyon at kumpiyansa na ang kalikasan ay nariyan lang upang gabayan tayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga simpleng paraan para sa mas masiglang pamumuhay. Tandaan, ang kalusugan ay nasa ating mga kamay. Simulan natin ngayon at ang episode natin for home remedy sa ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isang underrated pero super healthy na prutas. Ito yung tinatawag nating avocado, no? Very familiar po kayo nito and very common po ito para sa lahat. And yes po mga kamakabuhay, avocado ang ating bida sa mga oras na ito. Scientifically known as Persea Americana meal. Ang totoo, napakaraming health benefits po ang avocado na baka hindi po ninyo alam, no? Kain lang po tayo ng kain ng avocado pero ang karamihan po sa atin hindi po natin alam ay yung kabuuhang benepisyo po nito. Kaya today, malalaman natin kung paano makakatulong ito sa iba't ibang uri ng karamdaman at syempre paano rin ito gagamitin kasi ito tinatawag na all-arounder. Big facts about avocado po mga kapatid. Ang avocado ay isang tropical and subtropical tree na tumutubo hanggang 15 meters kung wild o sa natural na kalikasan. Pero sa farm naman, usually about 10 meters lamang po ang haba po nito, no? Ang prutas niya ay malaki, pear or oval shapes, no? At may makapal na balat na maaring purple or green na kulay. Kung akala nyo imported lang to, nagkakamali po kayo. Matatagpuan din ito sa ilang lugar sa Pilipinas at India, katulad po ng Bangalore, Pune at mga piling areas. no? Bago tayo dumiretso sa ating home remedies, importante rin malaman ang scientific benefits po ng avocado. Alam niyo po ba na ang avocado ay loaded with essential nutrients? Tama po yung narinig po ninyo. It has a lot of nutritional content ng avocado. Ito'y mayaman na mayaman sa healthy fats, particularly sa monounsaturated fats or oleic acid, which is good for heart dahil nakakatulong ito sa pagpapababa po ng bad cholesterol at pagtataas po ng good cholesterol. Excellent source of potassium, mas mataas kaysa sa saging po ito. Vitamin K, folate, vitamin C, vitamin E at B vitamins. It contains antioxidants like lutein at zeaxanthin, which are good for the eyes and reduces the risk of age-related macular degeneration or problema sa mata, no? Anti-inflammatory properties dahil sa presence ng phytosterols, carotenoids at omega-3 fatty acids. The healing benefits of avocado sa ating kalusugan, this is good for rheumatism and painful inflammation of the joints. Ang avocado oil ay isang natural inflammatory agent. Ang oil mula sa prutas ay may mataas na monounsaturated fats at vitamin E na epektibong nakakatulong sa pagpapabawas po ng pamamaga at paralakit po ng joints. Ano nga ba gamitin po mga kapatid? Simple lang, ipahid nyo lang po ang avocado extract oil sa apektadong bahagi po ng katawan. Regular na pagpapamasahe ay nakakatulong po ito sa pain relief. You know what po mga kapatid? Ang avocado also is good for anti-dandruff and hair growth. Yung mga may problema sa balakubak at hair falls, no, ito yung sagot po. Ang avocado oil ay mayaman sa fatty acids, no, ang vitamin E at biotin na mahalaga para sa hair growth. Para sa mga balakubak at falling hair, imasahe po yung oil sa anit, no, leave it for 30 minutes bago po banlawan. Siguradong soft, shiny at healthy ang buhok niyo po, no. It is also good for urinary health and stomach pains, pati na rin ang gums problems, no. Ang leaves o ang dahon po ng avocado ay mayroong diuretic properties na nakakatulong para pagpapalabas ng urine. Nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng gums at sa pagtanggal ng kabag. Paano nga ba gagamitin ito? All you have to do is magpakulo lamang po ng dahon sa tubig at inumin bilang isang uri po ng tsaa or tea. Pwede rin itong gawing mouthwash para sa mga may problema sa gums. Headaches and toothaches. Ayon sa traditional medicine, ang hot compress na gawa sa decoction ng leaves ay nakakabawas po ng pananakit po ng ulo at pati na rin sa facial nerve pain, no? Ang roasted and grounded seed powder naman ay ginagamit bilang gamot sa toothache. Alam niyo rin po ba na ang avocado ay malaking tulong para sa menstrual flow? Sa mga kababayan natin, ang tea mula sa avocado flowers ay epektibo para sa pagpapalakas ng menstrual flow. Pakuluan ang flowers sa tubig at inumin bilang isang tsaa. Siguraduhin hindi sobra-sobra ang pag-inom para maiwasan ang other complication. Diarrhea and inflammation. Kapag ikaw ay nagtatay o nakakaranas ng dysenteria, ang roasted at ground seed powder ay pwedeng ihalo sa lukewarm water. Inumin po ito para maibsan ang sintomas at ang dosage po nito ay 2 kutsarita sa isang baso ng maligam-gam na tubig at kung meron namang sugat na may nana, pwedeng ipahid po ang powder bilang isang uri po ng paste. Dental care, no, ang decoction ng dahon ay maaaring gagamitin bilang isang mouthwash para ma-relieve ang toothache at ma-strengthen ang gums, no. Paano nga ba gamitin itong avocado as your home remedy? All you have to do is to have this kind of specific extract. Number one is the extract of avocado oil, no. Kunin po yung oil mula sa prutas at i-massage sa joints o scalp, no. Avocado leaf tea. Magpakulo po ng fresh leaf sa tubig at inumin po bilang isang uri ng tsaa. Maganda po ito sa urinary health, stomach pains at pagpapalakas po ng gums. Ang paggamit po ng bulaklak po mismo ng avocado, pakuluan ang bulaklak at inumin sa mga may menstrual problem. Roasted seed powder. I-roast ang seed, durugin po hanggat maging powder at ihalo po sa maligam-gam na tubig para sa mga nagsasuffer po ng diarrhea at inflammation. In addition, alam niyo po ba na ang avocado ay tinatawag po na butter fruit dahil po sa creamy na texture nito, kaya naman ang sarap-sarap nitong isama sa mga smoothies at desserts. Pero mas importante, ito ay super healthy. Hindi lang pampasarap po ito sa shake ang avocado, kundi pampalakas din ang ating katawan. Kaya next time, kung makita niyo po ito sa palengke o kahit saan mang food stand, no, bilhin niyo at gamitin niyo po ang mga tips na binanggit po natin. O diba, avocado lamang ang malupit. Alright, and don't forget, para mapanatili natin maging malusog tayo sa pang-araw-araw, isabay niyo po sa ating healthy lifestyle ang Iyak sa Makabuhay Capsule at Iyak sa Makabuhay Black Coffee sa ating daily routine. Dahil sigurado tayo na completing ang pangangalaga natin sa ating kalusugan at makaiwas sa kahit anumang karamdaman. Ayan, naway marami naman po tayo natutunan tungkol sa isang napaka-powerful na prutas, ang avocado, at paano makakatulong ito sa iba't ibang uri ng karamdaman. At bago po tayo tuluyang dadako sa ating main topic, let's take a break for a while para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone taayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Tutuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan at bibigyan po natin ng daan mamaya po yan sa ating texter segment, no? At sa mga gusto pang magpaabot po ng inyong mga katanungan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-887-9884. And we have also our globe, 0917-728-1434. Alright? Ngayon, tatalakayin natin tungkol sa appendicitis na isang kondisyon na nangangailangan ng agarang atensyon medikal. No? Pag-usapan natin ang kahulugan nito, ano ang mga sanhi nito, palatandaan at mga sintomas, pati na rin komplikasyon, paano ito i-manage at syempre kung paano makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee upang ma-prevent itong ganitong klaseng uri ng karamdaman.
9: What's up?
2: Ano nga ba ang appendicitis po mga kapatid? Ang appendicitis ay isang pamamaga po ng appendix, isang maliit po na pouch na hugis na liri na nakausli mula sa colon sa ibabang kanang bahagi ng tiyan. Kapag ang appendix ay namamaga at napuno ng nana, nagdudulot po ito ng matinding sakit at maaring pumutok kung hindi agad-agad na magagamot. No? Nagdudulot po ito ng seryosong komplikasyon also. Ang appendix ay isang parte ng digestive system ngunit wala itong kinikilalang tiyak na silbi ng katawan according to the Western medicine. No? Gayunpaman, kapag ito ay namaga o nabara, maaaring magdudulot ito ng panganib sa buhay ng isang pasyente. Mga eksaktong kadahilanan ng appendicitis, although maraming factors po ito mga kapatid, but kadalasan naugnay ito sa pagbabara po sa loob po ng appendix. Mga posibleng sanhi ng pagbabara na kinakabilangan po ng fecalit or matigas na dumi. Ang pagtigas po ng dumi ay maaaring bumabara sa pagbubukas po ng appendix na nagdudulot po ng infeksyon. Ang ganitong klaseng uri ng kondisyon ay madalas na nangyayari kapag ang digestive tract ay hindi gumagana ng maayos, na maaaring dulot ng maling pagkain o hindi sapat na pag-inom po ng tubig. Infection. Ang gastrointestinal infection o iba pang uri po ng infection ay maaaring magdudulot po ng pamamaga sa lymph node tissues sa dingding ng appendix na nagiging sanhi ng pagbara. Ang mga infection gaya po ng viral, bacterial, fungal infection ay maaaring mag-trigger ng inflammatory responses. Lymphoid hyperplasia. Ang paglaki po ng lymphoid tissue dahil sa infection sa ibang bahagi po ng katawan ay maaaring magdudulot ng pagbabara sa appendix. Karaniwan ito na nangyayari sa mga kabataan o batang adults na may aktibong immune response. No? Meron ding causes na pagkakaroon ng bukol or tumor. Bagamat bihira lamang ito, ang mga tumor sa appendix ay magkalapit sa bahagi ng bituka ay maaaring magdudulot ng pagbara. Kailangan ng agarang pagsusuri kung ang tumor ay pinaghihinala ang dahilan po ng appendicitis. Parasites or worms. No? Sa kabilang mga kaso, ang pagkakaroon po ng parasitic infection gaya po ng pinworms ay maaaring magdudulot po ng pagbara po ng appendix. Mga palatandaan or sintomas ng appendicitis. No? Ang appendicitis ay karaniwang nagpapakita sa mga sumusunod na sintomas. Just symptoms like pagkakaroon ng pananakit ng tiyan, nagsisimula bilang isang dull na sakit malapit sa puso at kalaunan lumilipat sa ibabang kanan ng bahagi ng tiyan. Ang sakit ay lumalakas kapag gumagalaw, umuubo o even naglalakad po mga kapatid. Pangalawa, pagduduwal at pagsusuka. Kasabay ang pananakit po ng tiyan, maaaring makakaranas ka ng pagduduwal at pagsusuka. Karaniwan itong naranasan ng ilang oras matapos magsimula po ang sakit. Kawalan po ng gana ng pagkain. Ang pagkawalan ng gana sa pagkain ay isang karaniwang sintomas ng appendicitis. Pagkakaroon po ng fever, maaaring magkakaroon ka ng bahagyang lagnat o lumalala habang tumatagal ang infeksyon. Sa malalang kaso, maaaring umaabot po sa 38 degrees Celsius o higit pa. Pabago-bago po ng bowel habits, maaaring nakakaranas ka ng pag-irritate or constipated or pagtatae, depende kung ano po yung naapektuhan sa digestive system mo. Pagkakaroon ng inflammation sa tiyan, sa ilang kaso nagkakaroon ng pamamaga sa tiyan dahil sa infeksyon. Masakit na pag-ihi. Kung ang appendix ay malapit sa bladder, maaaring makakaranas ka ng masakit o pag-ihi o madalas na pag-ihi, no? Masakit na pressure sa tiyan. Kapag pinindot ang tiyan at bigla ang binitawan, may mararamdaman kang matinding sakit. Ito ay isang indikasyon na meron kang peritonitis at pamamaga po ng lining ng abdomen. Kung hindi agad ma-address ang appendicitis, maaaring magdudulo ito ng seryosong komplikasyon tulad po ng rupturing appendix. Kapag pumutok ang appendix, ang mga bakterya at iba pang mga nakakapinsalang sangkap ay maaaring kumalat sa buong tiyan. Nagdudulot ito ng peritonitis, no? Isang seryosong komplikasyon ng abdominal cavity. Abscess formation, maaaring magkakaroon ka ng nana or pus sa paligid po ng appendix na maaaring magdudulot po ng karagdagang infection o pamamaga, no? Sepsis, isang life-threatening condition na dulot po ng infection na kumakalat sa buong katawan. Kadalasan, kailangan ng agarang antibiotic treatment at operasyon upang maiwasan ito. LUS, ang temporary paralysis ng digestive system na nagdudulot ng pagkaantala sa normal na bowel movements. Pagkamatay, ayon sa World Health Organization or WHO at Global Burden of Disease Reports, ang appendicitis ay may case fatality rate na humigit kumulang about 0.2% para sa mga uncomplicated cases, ngunit umaabot naman sa 5% o higit pa kung may rupture na rin. No? Noong nakaraang taong mahigit about 50,000 na kaso ang pagkamatay na naitala sa buong mundo dahil sa komplikasyon ng appendicitis. Ang karaniwang management ng appendicitis ay operasyon upang tanggalin ang appendix na tinatawag nating appendectomy. May dalawang paraan para po dito. Una dyan yung laparoscopy surgery. Mas maliit ang sugat at mas mabilis ang pagkagaling. Kadalasan ay nasa about 1 to 2 weeks lamang po ang recovery period. Open surgery, ginagawa ito kapag pumutok na ang appendix o may mga peritonitis. Mas matagal ang recovery period na umaabot minsan ng 2 to 4 na linggo. No? Antibiotics ay binibigay din bago pagkatapos ng operasyon upang maiwasan ng sepsis or infection. Sa bihirang kaso lamang po ito. No? Ang appendicitis ay maaaring gamutin gamit lamang ang mga antibiotics kung ito naman ay nasa early stage or uncomplicated. When it comes to the wellness management, upang maiwasan ang appendicitis, suportahan ang pagkagaling. Dapat nating bantayan ang lahat ng mga sintomas. Importante din also kumain ng fiber-rich food tulad po ng prutas, gulay, whole grains upang mapanatili ang regular na bowel movements. Umiwas sa mga processed food na maaaring magdudulot po ng pag-TDB. No? Panatiling hydrated ang katawan. Regular na magpa-check up upang agad na matukoy ang mga posibleng problema. Mag-practice ng healthy lifestyle upang mapalakas ang ating immune system. Ang pag-unawa sa appendicitis ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at agad na magamot kung kinakailangan. Ang kalusugan ay yaman kaya alagaan natin ito ng mas mabuti pa. Now the question is, paano nga ba makakatulong EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa paggamot po ng appendicitis? Alam niyo po kasi mga kapatid, no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay mabisang kombinasyon ng mga natural na sangkap na kilalang kilala sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant at antibacterial pati na rin sa immune boosting properties. Dahil sa kanilang mga katangian, maaaring makakatulong ito sa mga pag-manage o pagpapagaling mula sa appendicitis, no. Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ang mga sangkap na ito ay nagbibigay po ng mga sumusunod na benepisyo tulad ng taglay ng curcumin at gingerol na malakas na panlaban sa pamamaga at pananakit. Ang kanilang anti-inflammatory at antioxidant properties na tumutulong sa pag-aalis po ng pamamaga sa appendix. Vitamin C and B vitamins ng EXL Makabuhay Capsule. Ang vitamin C po mga kapatid ay nagpapatibay po ng immune system at nagtataguyod ng mas mabilis ang paggaling po ng tissues, habang ang B vitamins naman ay nagsusuporta sa cell repair at metabolism. Ashitaba at malunggay, mga powerful antioxidant na nagtataglay din ng anti-inflammatory at antibacterial effects. Tumutulong ito sa pagprotekta laban sa infeksyon, pagpapalakas ng resistensya. Garlic and oregano ng EXL Makabuhay Capsule, natural antibiotics na pumipigil sa bacterial infection. Ang kanilang antimicrobial properties ay mahalaga upang maiwasan ang pagkakaroon po ng malalang infeksyon sa appendix. Lagundi at sambong, tumutulong ito sa pagpapakalma ng gastrointestinal symptoms gaya ng pananakit po ng tiyan. Ang sambong ay may detoxifying effects na nakakatulong sa paglinis po ng katawan. Ang serpentina at makabuhay ng EXL Makabuhay Capsule, ang kombinasyon po ng antimicrobial, anti-inflammatory at detoxifying properties ay nagtataguyod ng kalusugan at naaambagan ang mas mabilis ang pagkagaling po ng isang pasyente. pasyente. Neem plat at cinnamon, mabisang antiseptic at anti-inflammatory agent na tumutulong sa pagpigil ng infeksyon at nagpapalakas ng digestive health. Guyab ano ng iyak sa makabuhay capsule, mayaman na mayaman sa antioxidant na tumutulong sa tissue repair at pagpapaalis po ng free radicals na maaaring magdudulot po ng oxidative stress. With a combination of the iyak sa makabuhay black coffee, iyak sa makabuhay capsule, sabayan niyo po pang araw-araw, lagi niyo po i-partner ang iyak sa makabuhay black coffee. Ang formulation ng iyak sa makabuhay black coffee ay may malaking role para sa appendicitis. Dahil sa native purple kern at spirulina, mga powerhouse antioxidant na nagtataguyod po ng cellular protection laban sa oxidative damage na nagpapabilis po ng pagkagaling. Ang iyak sa makabuhay black coffee ay nagpapalakas po ng immune system at nagbibigay ng karagdagang enerhiya upang labanan ang infection at mapapabilis ang pagkagaling. Ang iyak sa makabuhay black coffee ay nagbibigay ng combined anti-inflammatory effects upang magpapababa sa pamamaga at sakit na dulot ng appendicitis. Naglalaman nito ng essential nutrients at vitamins para sa immune boosting at pagpapabilis ng tissue healing. Alam niyo po mga kapatid na ang iyak sa makabuhay black coffee ay tumutulong din also sa digestive health na nagbabawas po ng pamamaga at nagtataguyod ng healthy metabolism. May detoxifying at immune boosting effect na nagtataguyod ng kalusugan ng bituka. Mayaman din ito sa vitamin C katulad ng kapsula na tumutulong sa mabilisang pagkagaling at pagpapalakas ng resistensya at tinutulungan ang digestion at nutrient absorption na mahalaga para sa overall well-being. Napakalaking epekto ang kombinasyon po ng iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee sa mga katulad ng ganitong klaseng uri ng cases. Tandaan po natin na pagbabawas ng pamamaga at pananakit, ang kanilang anti-inflammatory properties ay direktang tumutulong sa pagpapababa po ng inflammation sa appendix, panglaban sa infection. Ang antimicrobial properties ng garlic, oregano, neem plant at iba pang mga sangkap ay mabisang protection laban sa bacterial infection. Pagpapalakas ng immune system, ang mataas na antioxidant mula sa turmeric, ginger, purple kern at spirulina ay nagtataguyod ng mas malakas na immune response at pati na rin ang pagsuporta sa natural healing dahil sa bitamina, minerales at detoxifying agents ay nagpapabilis ang proseso sa pagpapagaling at nagtataguyod ng mas malusog na digestive health. Habang ang mga produktong ito ay hindi direktang gamot para sa appendicitis, ang kanilang mga benepisyo ay nakakatulong upang suportahan sa natural na proseso ng pagpapagaling at pagpapalakas ng resistensya, ang pagpigil sa mga komplikasyon. Ang regular na paggamit po ng iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay maaaring magiging epektibong bahagi sa holistic wellness approach laban sa mga sintomas ng appendicitis. Para mampadatili natin ating kalusugan at makaiwas sa appendicitis, uminom po sa pang-araw-araw ng iyak sa makabuhay capsule 1 capsule 2 times a day. Sabayan nyo rin ang pag-inom po ng iyak sa makabuhay black coffee 1 capsule 2 times a day. At syempre, para sa all-in-one wellness, ang iyak sa all-in-one skincare oil mag-apply every night before bedtime. Alright, naway marami naman po tayong nakuwang aral sa ating programa ng The Iyak sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Now, this is the time for our texter questions. At salamat po sa lahat ng ating mga nagpaabot po ng inyong mga katanungan. Babasahin po natin ang inyong mga katanungan, kaya tuloy-tuloy lamang po kayo sa inyong pagpapaabot at mamaya po pwede po kayong tumawag after our program, no? At kung hindi man po namin masagot ang inyong mga katanungan, at sisiguraduhin po namin na marereplyan po namin kayo sa inyong mga cellphone. Alright, we have texter Doc Glenn. Madalas po akong nagkaka-flu, lalong-lalo na kapag malamig po ang panahon. Ano po ang magandang gawin po at paano po makakatulong iyak sa Makabuhay Products? Paolo from Puerto Princesa City. Ang flu o trangkaso ay sanhi po ng viral infection na karaniwang nakukuha po natin sa pamamagitan po ng droplets mula sa ubo, bahing ng ibang tao, at kapag mahina po ang ating immune system, mas madali tayong natatamaan po ng flu or virus. Para maiwasan ito, napakalagang palakasin ang immune system, labanan ng inflammation at bigyan po ng sapat na protection ng ating katawan. Alam niyo po mga kapatid, ang iyak sa makabuhay capsule ay may malaking ginagampan ng role para sa ganito klaseng uri po ng kondisyon. Dahil ito ay malakas sa anti-inflammatory agent na tumutulong sa pagpapabawas po ng pamamaga at pagpapabuti ng respiratory health. Ang iyak sa makabuhay capsule kasi ay kilalang kilala sa kanilang immune boosting properties at antioxidant effects na nagpapalakas po ng resistensya laban sa viral infection. Meron itong antiviral at antibacterial properties na nakakatulong sa paglaban po ng mga pathogens. Sabay nyo rin ang pag-inom po ng iyak sa makabuhay black coffee dahil ito ay naglalaman po ng spirulina, ginseng, mangosteen at guava fruit, no? Punong-puno ito ng antioxidant at immune boosting nutrients na tumutulong sa katawan upang labanan ng infection at nagbibigay ng dagdag na enerhiya, no? Uminom po kayo lagi po ng iyak sa makabuhay capsule 1 capsule 3 times a day bago po kumain. Iyak sa makabuhay black coffee naman 1 sachet 2 times a day mas mainam sa umaga bago po mag-ehersisyo para sa karagdagang kalakasan at protection sa iba't ibang uri ng karamdaman. Uminom po ng sapat na tubig, kumain po ng sariwang prutas at gulay at iyaking magkaroon po ng sapat na tulog upang mapanatili ang malusog na immune system, no? Mga makabuhay, bago po tayo magtatapos ngayong araw na ito, gusto pong ipaalala sa inyo na ang kalusugan ay isang regalo na dapat po natin pangalagaan araw-araw. Sabi nga, the first wealth is health. Totoo o hindi ba? Ang tunay na yaman ay hindi lang nasa material na bagay, kundi sa kalusugan na nagbibigay ng kalakasan upang magawa natin ang lahat ng ating mga plano sa buhay. May kasabihan din na, your body hears everything your mind says. Kaya isipin natin palagi ang positibo at gumawa ng mahakbang para sa ating kalusugan. Sabi sa Proverbs 3:7-8, do not be wise on your eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourish your bones. Ang pagsunod sa Diyos ay nagdudulot ng tunay na kagalingan, hindi lamang sa ating kaluluwa kundi pati na rin sa ating katawan. Kaya let's continue to take care of our bodies and nourish our health. Sa tulong po ng IAC sa Makabuhay Products, kasama niyo kami sa inyong journey patungo sa mas malusog at mas masayang buhay. This is Dr. Glenn Sanicos. Always remember, stay healthy, stay happy, and God bless you all. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
9: What's up, Doc?
10: Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
1: Inyong napakinggan ang programang What's Up, Doc?
9: What's up, Doc?
1: Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner, our EXM Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanmigo. Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation.
9: Nutraceuticals Corporation.
1: Hanggang sa susunod muli na kabanata ng The EXL

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
3: Nagpatutupad ang Maynilad Water Services para sa mga customers ito mula July 1. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office, mababawasan ng 12 centavos per cubic meter ang singil ng Maynilad. Katumbas ito ng humit kumulang 34 centavos sa buwan ng bayarin. Ito para sa mga consumer na gumagamit ng 10 cubic meters o mas mababa, habang mas malaki naman ang matitipid kung mas mataas ang konsumo. Ayon sa MWSS Regulatory Office Chief Regulator na si Patrick Lester T., bagamat maliit ang magiging bawas, makatutulong pa rin ito sa mga mamimili sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa ahensya, ang pagbaba ng singil ng Maynilad ay bunsod ng paglakas ng piso kontra sa Japanese yen. Nakaiwas sa posibleng pagsuspende ng mga domestic flight ang AirAsia Philippines. Yan ay matapos bayaran ng airline ang mahigit sa 271 million pesos na obligasyon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kinumpirma ng CAAP na naisagawa ng airline ang pagbabayad bago ang itinakdang deadline na June 6. Dahil dito, hindi na matutuloy ang anumang hakbang na maaaring makaapekto sa operasyon ng naturang airline. Ayon sa CAAP, mahalagang sumunod ang lahat ng mga airline sa kanilang mga obligasyong pinansyal at mga regulasyon upang matiyak ang maayos na operasyon ng industriya ng aviation. Samantala, itinanggi naman ng AirAsia Group na may plano itong ihinto o bawasan ang operasyon sa Pilipinas. Sinabi ng AirAsia Chief Executive Officer na si Tony Fernandez, normal na nagpapatuloy ang lahat ng kanilang flight at mga serbisyo sa bansa. May mga airline na nagpapahintulot po ng alagang aso o pusa, no, ha, na dalhin sa mga ano eroplano. Yan, ha. Lalong-lalo. May regulation yata sila basta may weight na tinitingnan. Ayun. Teka muna. Yung paghalik ba sa alagang hayop, lalong-lalo na sa aso, tama. Kasi nga po, nakita natin, di ba, may nag-viral. Kinagat ng aso yung kanyang amo na humahalik lang sa kanya.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Alam nyo, mas mabuti pang alamin ho natin mula sa mga dalubhasa. Kasama ho natin ngayon ang isang magaling na pharmacist. Ano, ha? Inaaral nila yan eh. Ha? Ano ba itong mga sakit na pupwede? Ano ba yung panganib? Ano ba yung mga pupwedeng idulot nung pagtabi natin sa ating mga poor babies, yung paghalik sa kanila? Ayan, ha? Kasama natin ngayon si Ginoong Brian Posada. Sir Brian, good morning.
4: Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa Magandang Umaga, Pilipinas.
3: Ayan, oo. Ikaw ba, ilan bang aso mo?
4: Bawal eh. Wala kaming pet dog.
3: Ah, bakit?
4: Dati meron, pero pina-adopt namin.
3: Bakit?
4: Number one, may asthma yung wife ko. No? Yung pet danders na trigger na asthma, si Joyce. Mm. Number two, simula na nagkaroon kasi ng baby, hindi talaga namin ini-encourage, no, na magkaroon ng fur babies. Kasi the reason is, of course, ang hayop ay hayop pa din. No, pag bigla yang naapakan or biglang natabig ng bata, possible yung reaction ng dog, makakagat siya or makakalmot, which can expose our kids sa risk, no? So nung nagkaroon kami ng baby, pina-adapt namin yung mga fur. Meron kami dalawang aso dati, no? Meron kaming Shih Tzu tsaka ano ba yung mahaba?
5: Ay, parang
4: Dachshund.
5: Dachshund.
4: Hotdog, no? Yung Dachshund. No? Pina-adapt ko doon sa parents ko sa Cavite. Dahil nga may baby. So yun yung reason.
5: Lalaki,
4: may risk kasi.
5: Lalaki yung Dachshund mo, yung mahaba. Babae.
4: Yung Dachshund, babae.
5: Uy.
4: Yung Shih Tzu, lalaki. No?
5: Ay, paano yun? Pagka nag-mate ang Shih Tzu at saka Dachshund, pwede ba yun? Magiging
4: pwede. I think Sweeney ata yung tawag doon. No? Pero medyo yung sa amin hindi nagko-compatible. Eh. Hindi tumatagal yung buhay nung pair.
5: Anyway, ibang usapan natin siguro, veterinaryo kunin natin doon. No? Ano yung mga sakit na pwedeng i-trigger ng ating mga fur babies? Lalong na, yung iba kasi tinatabi talaga hanggang pagtulog eh.
4: Oo. Yun, tama akong Angel yung binanggit mo kanina, no? Since we're talking about animals, our fur babies, okay naman yan that we have fur babies, but always remember there are risks, no? And we need to handle them safely. So, yes, they can be part of your family, but always remember, Kong Angel, hindi kasi sila sterile, no? So, hindi ibig sabihin na mahal natin yung dogs and cats natin, we should all also ignore yung good hygiene, no? Mm-hmm. Infection risks, allergies, parasites. Ang lagi lang natin nakikita yung bites and scratches, no? Doon lagi tayo nag-a-avoid sa makagat at sa makalmot. But again, there's infection risk. So yung tanong mo kanina kong Angel, ano yung risk, no? Pag inaalaw natin yung mga dogs and cats natin to kiss us, lalo na yung iba parang halos nagli-lips to lips, eh, no? Talagang dinidikit yung mukha nila doon sa aso. The challenge would always be, yung concern natin dyan is the saliva exposure, no? Kasi ang dogs, cats, no, naglilick yan ng different surfaces, no? Yung fur nila, yung private areas nila, no, the wounds, footballs, and sometimes contaminated area. So that's the reason why yung saliva ng mga fur babies natin can carry, no, bacteria and other microorganisms. So hindi lang rabies yung pinag-uusapan natin dito. So mas tumataas yung risk, Kong Angel, kapag yung saliva ng fur baby natin touches our mouth, yung eyes, yung nose, open wounds, tapos eczema or may irritated skin tayo, yung mga mouth ulcers natin, kaya yung baby's face, no, tsaka yung feeding bottles. So, ito yung main reason why nilipat namin, no, yung dalawang aso namin when we had babies, no. Kasi yun nga, mouth-to-mouth kissing with pets are really not recommended. And minsan, no, akala ng bata, no, akala ng baby, nakikipaglaro lang sa kanya, pero natitrigger pala yung dog, no, or yung cat natin. So, yun yung nagiging problema. So, ang possible infections usually can happen on the skin.
5: Mm-hmm.
4: No, kasi akala natin, no, hindi, animals naman ito, yung infections cannot cross, no? Actually, it can cross, no? Ang tawag dyan, mga zoonotic infections. So, skin infections can happen, gastrointestinal infections. So, usually, it leads to diarrhea and vomiting. May mga parasites din yan, of course. Tapos, may natawag tayong cat scratch disease, infection from bites and scratches, aside from the very common na rabies exposure, no? Uh-oh. Again, ulitin natin, kahit gano'n tayo ka-close sa aso natin o sa pusa natin, posible pa rin tayo makagat, magkaroon ng scratch, no? Mm-hmm. And then on our broken skin or mucosa, makapasok yung bacteria.
5: Oo, pero yung aso namin, tinututbrush yan talaga regularly. Sabi nga nung ni Malik, sabi niya, may tartar siya doon sa loob. Sabi ko, pasok mo hanggang doon.
4: Yun lang, Kong Angel. Talagang naturally kasi, di ba, ang aso naman, nag-leak yan ng fur nila, right? Halimbawa, yung mga paa nila, nililik nila yan eh. So, from the time na natutbrush mo siya, nalinis ba talaga siya ng buo?
5: Ayun!
4: That's the one question. Baka naman hindi, no? Or baka naman weekly lang. Nagwo-walk siya, di ba? Minsan, pinapawalk natin yan, pupunta sa park. Tapos minsan kung ano-ano yung dinidikit yan sa ilong niya. Minsan may mga inaamoy-amoy yan, di ba? Pagka nasa labas. So that's where the problem is.
5: Mm-hmm.
4: Ayun, so ang high risk talaga dyan kung angel, babies and toddlers, pregnant women, elderly individuals, yan, mga high risk, no? People with diabetes. So, kung diabetic, high risk. Oo, kung angel. Kasi pag may diabetes ka, mababa yung immune system mo. Parang cancer patients, bumababa yung immune system. So, yung mga patients din, no, na nagiinom lang, may tinitake na steroids, nagki-chemotherapy, or nagpa-transplant, merong immune-suppressing medicines. So, naturally, talagang bagsak yung immune system niyan. People with wounds, eczema, mouth sores, or skin infections, and also yung mga may asthma and allergies, no? Sila yung at risk, sila yung high risk groups dito.
5: Ayun. Teka pala, ang ultamayon po pwede din sa mga poor babies? Pwede bang ibigay sa kanila yun?
4: Okay, pwede ba? Sa cat, we don't fully recommend. Iba yung gastric, ano nga, no? Yung design ng mga... pusa, yung structure ng pusa. Pero ang aso kasi medyo may similarity sa tao.
5: Uh-oh.
4: So, there were some trials na, of course, dinaan naman din sa animals. So, technically, even the immune system, may similarity naman siya. So, technically, I can say yes, pwede. Pwedeng ihalo sa pagkain nila para maging stronger yung immune system ng dogs and dogs nila, no? There were even some vets, no, na tinatry, no, para makasurvive dun sa parvo. Viral infection, no? Parvo. Yeah, some tried it, hinalo nila doon sa and nagkaroon naman ng magandang recovery. But again, ang ultabayo is formulated for humans, but there are some na sinubok sa parvo and yeah, maganda yung recovery, no? So kaya ginagamit niya. Parang
5: ganun. Oh, talaga ha. O kasi yung parvo kasi kuminsan naglakad lang yung aso mo, yung tuta mo eh. Di ba? Ang tindi nun ha?
4: Uh-uh.
5: Kuminsan kahit nga nasa kapitbahay mo lang yung infected ng parvo. Ano ba yun? Airborne? Airborne yun?
4: Ang parvovirus, I'm not fully aware no, kung paano nila nakukuha yun kung airborne siya. But basically yan isa sa mga common talaga na nagkukos ng sakit, no? Usually, of course, it's still dog to dog, no? Yung canine parvovirus.
5: Oo, lalong-lalo na pagka winawak mo.
4: Ang problema yon kong angel, sabi mo nga highly contagious kasi ang parvovirus among dogs. Kasi ang bilis ng hawaan.
5: Oo. Anyway, so again ha, para ho sa mga may poor babies, kinakailangan ng iba yung pag-iingat lalong-lalo na kung meron kang asthma, nag-i-steroid. Ano pa yung isa? Diabetic. Mm-hmm. Ayan, ha? As much as possible.
4: No, basta mahina yung immune system natin, no? Kasi mahina yung panlaban natin, no? So that's the reason why we have to be very careful tayo yung high risk kasi.
5: Okay. Ayan. Sir Brian, thank you for joining us. Magandang umaga po.
4: Thank you, Kong Angel.
5: Opo, ingat ha. Wala kang babatiin ng happy birthday, ha?
4: wala ngayon.
5: thank you, Sir Brian. Magandang umaga.
4: Thank you.
5: Si Brian Posadas mula po sa Teoxys Health Ventures. Ayan, ha? Kaya, doon sa mga may alaga, no, ha? Hindi lang yung risk na makagat ka pala, ano? Kundi pati yung posibleng mahawahan ka pumasok sa iyo, malipat sa iyo, yung mga bakterya na manggagaling po sa bibig ng aso.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
5: Teka muna, sunod na natin muna si George John Balarete Aco, live mula po sa Washington, D.C. Alamin natin ang latest mula po sa Washington. Tsaka, talingan natin magkano ang presyo ho ng Brent crude ngayon. Ha? George John, good morning!
6: Paingaga, Kuya Angel. Nakipagkita ngayon si U.S. Secretary of State of Department of State Secretary Marco Rubio sa Foreign Minister ng Kuwait na si Sheikh Joma Habir Al-Ahmad Al-Sabah ngayong araw na ito dito sa Washington, D.C., USA. Isang araw matapos maglunsad ng mga drone at ballistic missiles ang bansang Iran. Kinundina ni Rubio ang tinatawag niyang nakakagalit at hindi katanggap-tanggap na pag-atake sa Kuwait International Airport na kinasawi ng isang tao at dose-dose ng iba pa ang nasugatan. Ay kay U.S. State Department spokesperson Tommy Pigott, muling iginiit ni Rubio ang pangako ng Amerika sa seguridad ng Kuwait sa pagpigil sa ilan na magkaroon ng nuclear weapon at pagbabalik sa malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Sa isang post naman sa X o dating Twitter, idinain ni Sheikh Jarrah Habir Alhamad Al Sabah ang kahalagahan ng matibay na koordinasyon ng Kuwait at Amerika sa lahat ng antas upang harapin ang mabilis na pagbabago sa rehiyon at papanatili ang kapayapaan at seguridad doon. Sa isang confidential na ulat naman ng United Nations International Atomic Energy Agency, Pia Angel, nagbabalaa ang ahensya na ang kawalan ng kakayahang ma-verify ang nuclear material sa Iran ay isang seryosong banta o tinatawag na proliferation concerns. Magamat iginiit ng UN na nagdudulot ng isang unprecedented situation ang nasabing pag-ataking militar sa nuclear facilities ng Iran, nanawagan silang payagan na silang makapaggawa ng agad ng inspeksyon ng walang anumang pagkakaantala. Samantala, kinumpirma ngayon ng United Nations na isang Serbian peacekeeper ay nasawi at dalawang iba pa ang sugatan ng tamaan ng pambobomba ang kanilang base sa timog silangan ng Lebanon itong Miyerkules lamang na ng gabi. Nakiisa naman ang Qatar sa Lebanon sa pagkundina sa insidente. Sa isang pahayag, ginit ng Qatar Foreign Affairs Minister na ang pag-target sa mga pwersa ng United Nations ay isang malalang paglabag sa international humanitarian law. Kuya Angel.
5: Akala ko nagkasundo na ang Lebanon at saka ang Israel.
6: Mayroon na yung kasunduan, pero parang ayon ng may mga hindi pumapayag sa nasabing may humaharang.
5: May mga skalawag na hinaharang. Tapos akala ko...
6: Parang sa Pilipinas lang din.
5: akala ko hindi tumama yun sa Kuwait. May pumasok pala sa airport nila?
6: Mayroon pumasok. At isa ang nasawing sibilyan at marami ang sugatan doon.
5: Wow. Kasi ang balita na nakarating sa atin earlier, naharang yung missile attack. Yung pala may nakapenetrate.
6: Yes, may nakalusot at tumama sa international airport ang Kuwait.
5: Wow. So magkano ngayon ang Brent crude? Ngayon.
6: Oo, kaya nga. Ayun. Mabot na kayo sa $95.23 kada barilis ang Brent crude oil, Kuya Angel.
5: 95 from, ano to, magkano kahapon?
6: Ang kahapon is 95.99, almost 96.
5: So pababa. So sana ang trajection nito ay pababa.
6: Pababa siya ng pababa.
5: Ah, sana naman, oo.
6: Pababa siya ng pababa.
5: Pero today's
6: pa tapos ngayon kasi Thursday pa lang sa amin ngayon eh.
5: Oo nga. Oo.
6: Bukas pa, Friday.
5: Bukas pa.
6: Alalaman natin kung anong mangyayari na naman.
5: Sige. Antabayan na natin. In the meantime, Joy Jun, maraming salamat for joining us, ha. Ingat dyan.
6: Ingat din, Kuya
5: Angel.
6: Balik sa'yo.
5: Si Joy Jun Ako, live mula po sa Washington, D.C.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
5: At doon sa mga pabalik ng Pilipinas, hindi lamang galing Washington, kung sa iba pang panig na mundo, kung kayo magpapasalubong, huwag ng imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate dito sa Pilipinas. Yan po ay branda. Gawa ng mga magnaniyog ng mga magsasakaan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Tabaw, yan po hinakot para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng Dicalidanda cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat angkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DOST at ng DDI. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Kaya nga sabi ni Dr. Helen Tan, lalong-lalo na sa mga seafarers natin, sa mga pabalik ng Pilipinas, sa mga dayuha, sa mga turista, ano ha? Tangkilikin natin ang gawang Pinoy.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
5: Pilipinas, ang oras 25 na makalipas ang alas 5 na umaga.
7: Radyo Natin Nationwide!
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
9: MX3, dito ako, Pilip.
7: Radyo Natin Nationwide!
10: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Radyo Natin Nationwide!
11: Nationwide!
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Paring Boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
3: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
2: Crop Giant?
3: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
2: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
3: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
4: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobenzoxin at Silahalfabutol, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pagspray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
7: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwashing.
8: Easy Hugo. Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
9: Radyo Natin
10: Nationwide.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
9: Radyo Natin
10: Nationwide.
11: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Radyo Natin
10: Nationwide.
7: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwashing.
2: Easy Hugo.
8: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Radyo Natin
10: Nationwide.
7: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwashing.
2: Easy Hugo.
8: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Radio Natin.
1: balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
12: Subalit, araw-araw po naming pinagsisikapan pagbutiin ang aming mga tungkulin sapagkat gaya ng sinabi ko noon, trust is not demanded, it is earned.
13: Nininaw naman ni Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr. na matagal na siyang naghain ng magkakahiwalay na kasong cyber libel laban sa 18 ex-marines sa kanilang legal counsel na si Attorney Levito Baligod at dating Congressman Saldico. Ito ay may kaugnayan sa tinawag ng kalihim na walang katotohanan ng akusasyon hinggil sa muna'y pagkakasangkot niya sa agricultural smuggling at maleta delivery scheme. Ayon sa kalihim, puro kasi nangulingan lamang ang mga aligasyon ni Nabaligod laban sa kanya, kabilang ang pagkakadawit sa kanya ni Ko sa muna'y illegal na importation ng sibuyas sa bansa. Binigyan din pa ng kalihim ng DA, wala siyang kilala ni isa man sa mga dating Marines at taong 2018 pa siya huling nanirahan sa Forbes Park. Sinabi ni Secretary Chularol, batid niyang nagsasayang lamang siya ng oras sa pagpatol sa mga gawa-gawang paratang ni Nabaligod. Subalit kailangan niyang magpalabas ng boses. Lumaban lalo pat ginagawa na niya siyang punching bag ng mga ito. Umayos kayo! Ito naman ang mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos para sa Senado na ipinadaan niya kay Palace Press Officer Claire Castro. Ayon kay Undersecretary Castro, hindi tinotolerate ng palasyo ang mga ganitong gulo, lalo't nakakaapekto na ang sigalot ng Senado sa mga panukalang batas na dapat maipasa para sa mga mamamayang Pilipino. Nininaw din ni Castro na walang kinalaman ng Pangulong BBM sa tensyon sa Senado at hindi rin umano pinipigilan ng administrasyon ang pagdalo ng mga resource persons sa isinasagawang pagdinig ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
13: 34 na makalipas ang alas 5 na umaga.
14: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
0: R-H! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.
14: Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+.
0: R-H! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
20: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas, Dok?
21: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga masakit ang kanilang menstruation.
20: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
21: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng 4, 5 o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
22: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus Clorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: This is Easy Hugo stains a champion dishwasher.
24: Easy Hugo.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
25: Agrikultura ang isa sa mga pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya naman, lalong pinaiting ng Department of Agriculture ang agricultural research na magtataas ng produksyon at climate resilience sa halagang abot kaya ng agripreneurs. Alamin ang Research Center sa Cagayan Valley na kasangga ng mga magsasaka sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan at sa paghatid ng masustansya at sapat na pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. Dito lang yan sa Masaganang Pinas sa DZRH ngayong Sabado, June 6, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga.
26: Tayo na sa Masaganang Pinas.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
13: Pilipinas ang oras, menos 20, bago po mag-ises ng umaga. Naimbag na bigat dyan po sa Lasam, Cagayan. Ako, maambun daw ho ngayon doon. Ha? Congratulations muna sa Air Cargo Assessment Composite Division ng Bureau of Customs. Ano ha? Ba, nalagpasan na naman nila yung target nila for fifth straight month. Ha? Kaya naman si NAIA District Collector Attorney Maria Yasmin Mapa, binigyan po ng panibagong commendation ang men and women ng division. Pinagungunahan ng Special Deputy Collector na si Dr. Siegfried Manawis ha? At Assistant Special Deputy Collector Irene Moreno Concio. Nasurpass na naman nila yung kanilang koleksyon. The consistent and strategic revenue campaign of Collection District is in line with the Commissioner Ariel Pumuceno's Integrity, Accountability, and Modernization Program. Congratulations. Kaya sabi ho ni Collector Mapa, dapat taasan pa ang inyong koleksyon. Ha? Inundina ng mga kasapi ng Senate Media ang akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran ng mga kasapi ng media. Iginit ng Senate Media Reporters na sila ay nagtatrabaho, hindi pabor sa isang politiko, partido o grupo.
2: Kaya't hindi dapat na madamay ang mga mamamahayag sa banggaan ng anumang grupo sa politika, lalong-lalo na ng mga senador. Nagugat ang pahayag sa tahasang pagkakusa ni Marcoleta sa karamihan ng taga-media na bayaran, kaya hindi na lumalabas ang katotohanan hinggil sa issue ng flood control scandal.
6: Nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo.
7: Hindi naman siguro yung totoo. Na, nababash nga kami dito, nakakusahan nga akong DDS eh. Dahil sa kakabambanggit dito sa sinasabi nila na may mga obstruction para dun ho sa mga... Di ba? Eh, ang gusto lang palang mangyari ni Senator Marcoleta, eh nababanggit siya lagi. Ano ha? O kaya eh, nabibigyan na. Kasi daw doon sa rally, eh hindi man lang daw na-attribute sa kanya yung binanggit niya. Eh di ba naman ganun? Bakit man mo didiktahan yung media kung sino gusto nilang ikota? Dinamo ng National Press Club si Senator Rodante Marcoleta na pangalanan ang mga mamamahayag na tinutukoy nitong mga bayaran. Papanayam ng DCRH, sinabi ni National Press Club President Abasola, nakalulungkot ang sinabi ng karespe-respetong senador.
9: Nakatakot po ito kasi parang sweeping statement to eh. Nilahat mo eh. Although sabi niya nga, hindi naman daw lahat, pero nevertheless, ganun pa rin po ang epekto noon. So ang challenge nga namin, eh, sana names. Pag po yung ganitong puro sweeping statement tayo. Mm-hmm. And then meron siyang press conference kanina. Actually, inintay ko rin yung, kasi meron nagtanong sa kanya si Ma'am Jessica kanina, kung ano yung reactions, considering na may mga reaction from NPC, from sa, yung Senate media mismo po, meron din po. Tapos, I understand yung Senate Press Photographers Association, meron mag-i-issue rin po ng statement. Eh, hindi naman po nasagot yung tanong namin eh. Eh, sabi ko, ano to? Kumbaga, ang ano ng paliwanag niya? Eh, wala naman yung tanong sino ba talaga? Ano ba talaga? Ang payo ko sa kanila, wala naman po kami kinakampihan dyan eh. Mas maganda magtrabaho na lang po eh.
2: Inundin na rin ng Senate Press ang pahayag ni Marcoleta, sinabing hindi sila o hindi lang pagiging responsable kundi pag-atake na rin ito sa institusyong kinikilala ng demokrasya. Naghain naman ang not guilty plea ang Sandigan Bayan, 2nd Division, para kay Senador Jinggo Estrada matapos tumanggi ang senador na maghain ng plea sa kanyang kasong graffa. Isinagawa ang pagdinig sa pamamagitan ng video conference mula sa detention kung saan iginiit ng kanyang bugado na hindi siya makadadalo ng personal dahil sa dinaranas nitong osteoarthritis sa kanyang dalawang tuhod. Tinanggihan naman ng Sandigan Bayan ang urgent omnibus motion ng senador na humihiling na ibasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya at sinabi na hindi na ipakita ang matibay na batayan para hadlangan ang arraignment. Sa ngayon, itinakda na ng korte ang pre-trial sa July 1 kung saan ilalahad ang listahan ng mga testigo at mga pensya ng pagdinig habang pinag-aaralan din ang posibleng suspensyon ni Estrada sa kanyang tungkulin bilang senador. CICC nagbabala naman sa publiko na mag-ingat sa fake news kasabay ng gulo sa Senado. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning.
10: Good morning, Kuya Angel. Sa gitna ng sigalot sa Senado, nadulot ng matinding bangayan sa pagitan ng nagbabangga ang paksyon. Ay umapila ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na maging mapanuri online. Ito'y dahil batay sa online monitoring ng CICC na tuklasang mayroong ilang grupo na nag-uorganisa ng rally at iba pang pagtitipon kasunod ng pagpapalit ng pamunuan sa Senado. It ng CICC, i-verify muna sa mga mapagkakatiwalaan at opisyal na sources ang anumang impormasyong nakikita sa online media bago sumali sa anumang aktividad, sabi ni CICC Executive Director at Undersecretary Aboy Paraiso. Ang pagpapakalat ng maling impormasyon at hindi beripikadong content ay maring makalito sa publiko at lalo pang magpainit ng sitwasyon. Ang cyberspace aniya ay hindi lang para sa pagpapahayag ng opinyon kundi isang lugar na nangangailangan ng pagpapakita ng responsibilidad ng bawat Pilipino para tiyaking tama't nakabubuti ang kanyang ibinabahagi. Paliwanag ni Paraiso,
0: Bagamat kinikilala ng gobyerno ang karapatang magpahayag at magtipon, hinimok nito ang publiko, lalo ng mga organizer at mga netizens na iwasan ang karahasan at itaguyod ang responsabling dialogo para sa kapayapaan at pagkakaisa ng bansa na walang ibang nagmamayari kundi tayong mga Pilipino. Ako si Val Gonzales, Dizeretso na sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
13: Maraming salamat, Val. Ay, magandang umaga kay Director Ginger Katabwi. Diyan po sa Net 25, ha? Tsaka sa lahat na mga nakatutok sa atin sa iba't ibang mga networks, ha? At iba't ibang mga pahayagan. Ha? Good morning! Nananakit na ba niyo mga kasukasuan na nagkakarinkle, sumihina na bang kalamnaan? Epekto ho yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex isang health drink mula po sa lamikha ng Ultrabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ang galaw, siglat, ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultramayo.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maganda umaga, Pilipinas!
13: Si Tina Nolasco muna ay nandyan sa Elcano Street sa Divisoria. Ay, teka muna. Ah, wala pa? Ah, sige, magko-commercial muna ako, ha? Sandaling-sandali lang, Madam Kisses, ha? Okay, oras muna. Pilipinas ang oras. 48 makalipas ang alas 5 ng umaga.

0: My Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Cancor Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobenzoxin at Silahalfa-Buto, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pagspray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay.
5: Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay, pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
6: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
7: Easy Hugo!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
10: Pilipinas, ang oras, 9 na minuto na lamang bago mag-ACES na umaga. Good morning kay Professor Andy Pereria. Pamalengke muna tayo, ha? Nasa Elcano Street, Divisoria, si Tina Nolasco. Good morning, Tita Tin.
11: Good morning, Kuya Angel. At makasula, maga. Bagsak pa siya ba? Magsakan ng Dasinan, Davao, Asamban, dito sa Elcano Street, Divisoria, Tina. Ay, makapanayam dahil ito sa mataas na supply dulot ng alihan season. Kaya't magandang pagkakataon ay mga retailers at mga nabisyon na ng murang talinda. Gaya ni Ate Angie, isa sa mga customer na ating kaya na dinadayo pa sa Elcano Street, Divisoria para nga bumili ng kanyang pa-isamur ay nakatatawad pa siya. Ang presyo naman kasi naan, ang kalabaw na mangga, 100 to 110 ang hilaw. 60 to 120 naman ang gudang. Ang isang bak ay bultuhan sa 1,100 o katumbas yan, 17 kilo. Ang 5,100 kada kilo na hinog, nasa 100 hanggang 150 naman ang hilaw. Isang bak sa bibili, 1,400 hanggang 1,300. Katumbas yan ng 8-19 kilo.
10: Tina, talaga ang pangit. Tina, ang pangit talaga ng signal. Putol-putol, parang minus one eh. Sayang, ganda pa naman ng presyuhan ng mangga oh. Mas mura ba, Tina, pagka ano, pag box ang binili mo?
11: Oo.
10: Ayun.
11: Thank you. Oh.
10: Sale.
11: 1,100 kapag box
10: ng
11: depende nga yan sa size at quality rin ng mga mangga.
10: Tina, ba't ang pangit ng signal mo dyan? Nandiyan ka lang naman sa may ano, sa may Elcano, di ba? Oh, ayan. Muntokin mo 60 pesos per kilo ang mangga, oh. Meron ba ako nakita kanina? Magkano? 40? Oh, ay, medyo ano, medyo lanta. Pero alam nyo, masarap yan, ha? I-ano nyo, i-puree, gawin yung puree. Huwag sa rep. 40 pesos per kilo. Ah, ano yan? Yung manggampiko yan. Ah, manggampiko. Hindi talaga nagmamahal ang presyo yan. Manggampiko yan.
11: Kuya Angel?
10: Yan. Oh, nag-improve ng signal mo.
11: Kuya Angel, mas mura nga kapag manggang piko ang bibilihin. Nasa 40 to 70 per kilo lang yan. Meron din dito ang mga binibentang manggang pabulok na o medyo 50-50 na ang buhay. Yan daw ay para pang shake o pwede rin gawing ice cream. Nasa 20 pesos na lamang ang kada kilo. Sabi ng mga vendor, kaysa daw mabulok, ay talagang bagsak presyo nilang ibinibenta kaysa daw masayang. Meron namang tumatangkilik, lalo na yung mga nagbibenta ng shake o kaya gumagawa ng ice candy at ng ice cream.
10: Gawin puree. Magtatagal yan sa rep. Ilagay mo sa freezer. Ganon ginagawa ako. Ako ganun yung medyo mga pabulok na, pabulok hindi naman, palanta na. Yung mga after 2 days, na hindi nabili. Kasi kahit na hindi matamis masyado, pwede yan. Pero yung manggampiko, matamis yan ha. Oh, sa madaming mangga.
3: Matamis.
10: Madaming mangga ngayon dyan, ha? Oh, siya, sige.
3: Oo. Back to you, Kuya Ninja.
10: Maraming salamat. Ayan. Yun palang balitang mangga ni Tita Tin sa apat na bagong Unified 911 Command Center, Sinilunsad. Detalye ng balita mula kay Jel Paro sa RH52. Jel, good morning.
7: Kuya Angel, inilunsad ng Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan ang apat na bagong Unified 911 Satellite Command Centers sa iba't ibang lokasyon sa bansa. Maratagpuan ito sa Batac, Ilocos Norte, Cagayan sa Isabela, Tacloban City sa Leyte at Leganes, Iloilo. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcisse Jr. ang seremonya sa Leganes Fire Station kung saan sinaksihan ng mga lokal na opisyal ng Western Visayas ang real-time coordination ng emergency response organizations. Ayon sa acting director ng Police Regional Office 6, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ay pakita sa demo simulation exercise kung paano mas mabilis na nakatutugon ang APAP na command center sa kanilang mga komunidad habang nakakonekta sa isang national platform sa Metro Manila. Sa Western Visayas lamang, winelcome ni Tuanyo ang tulong na pagpapababa ng serbisyo ng gobyerno, partikular sa law enforcement at disaster response. Kasapay ng pinag-aandaang panahon ng kalamidad ngayong tag-ulan, ura ng ibinida ng PNP at DALG ang higit sa 90% efficiency rate ng 911 hotline mula sa higit 70% noong nakarang taon. Ako si Daniel Parosa, Laser H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
10: Maraming salamat, Daniel.
9: Maganda umaga, Pilipinas!
10: Bilyo naman kayo, yun daw mangga sa Senado, makunat. Ipiniliwanag ng Philippine National Police na walang magkasyang damit kay Senador Jenggo Estrada, kaya nakapatong lamang ang t-shirt na kanya, sa kanyang mugshot sa kasong plunder. Ayon kay CIDG NCR Field Unit na Chief Police Colonel John Giagi, nagmamadali sila ng iharap si Senator Jenggo sa Sandigan Bayan. Inabot sila ng gabi noong June 1. Sa naturang proseso, dahil walang makitang t-shirt na kasya kay Senator Jenggoy, kahit double XL na ang pinakamalaki nilang hawak. Ayun.
12: We already coordinated with the 5th Division na hindi siya makakaatid. Ganun po yun.
13: Okay.
14: Bakit hindi ba arrangement today?
12: Medical reasons. Ano yata, barado yung ano niya.
13: Sa ano ng puso niya.
10: Ay, paano po? Happy weekend sa inyong lahat. Magkarinigan tayo sa Linggo alas 4 sa isa pang edisyon ng Radyo Genyo. Kasama naman natin sa Linggo si Dr. Ruby Cristobal. Uy Angel po, si Angelo Palmona, sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Dr. Flor Tesoro, good morning. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa journalist na si Bertold Brecht. Ang sabi niya, those who don't know the truth are fools. But those who know the truth and call it a lie are criminals. Menos dos bago mag-dos por dos na umaga.
9: Maganda umaga, Pilipinas!
10: Susunod ng dos por dos at ang ACS Balita, oras sa buong kapuluan, 58 makalipas ang alas 5.

Ngayong 2026, 87 taon na po ang kauna-unahang radyo, GZRH. 87, tayo saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo iisa, tayo pinag-aaralan.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gikan sa

0: papaya.
1: May papaya. Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go on by the power of 2.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hello, anak.
5: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
6: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
10: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer.

0: Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Hi! Eto po si Gladi Mabini ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe!

0: Y4H! Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
1: Samantala, may bisa at legal ang isinagawang sesyon ng Senado noong June 3 sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa liderato ng kapulungan. Ito ang inilabas na opinyon ng Integrated Board of the Philippines o IBP upang bigyang linaw ang kalituhan ng publiko sa agawan ng liderato. Ayon sa IBP, maituturing na balido ang naturang sesyon dahil nakabuo ito ng quorum na 12 senador na sapat upang magsagawa ng opisyal na pagpupulong at makapagpatibay ng mga desisyon. Paliwanag ng IBP, nakabatay ito sa tinatawag na Avellino Doctrine na nagsasabing ang pagkakaroon ng quorum ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Senado upang magsagawa ng formal na sesyon at mga kaukulang aksyon. Dahil dito'y lahat ng mga resolusyon at desisyong ginawa sa nasabing pagpupulong ay tinuturing na opisyal na gawain ng Senado at saklaw ng presumption of regularity.
2: Alas 6:08 ang ating oras. Mayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na! May bawas singil na ipatutupad ang Maynila Water Services para sa kanilang mga customers simula sa July. Ayon sa MWSS, mababawasan ng 12 centavos kada cubic meter ang singil ng Maynila. Katumbas ito ng halos 34 centavos na bawas sa buwan ng bayarin ng mga consumer na gumagamit ng 10 cubic meters o mas mababa, habang mas malaki naman ang matitipid ng siyempre ng mas mataas ang konsumo. Ayon kay MWSS Chief Regulator Patrick Lester T., bagamat maliit ang magiging bawas, makakatulong pa rin ito sa mga consumers sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: Samantala, isang buhay na manok ang nasagip mula sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga sa 12 o 12. 12th day.
2: Ba, puro 12.
1: Oo.
2: Engineer Tony Nanggel, puro 12 tayo ngayon.
1: Sa 12th araw ng search and retrieval operations, ang naturang manok ay pinaniniwala ang pag-aari ng isa sa mga construction worker na natrap sa bumagsak na 9-story building.
2: Ano ba itsura ng manok? Sinisilip ko ito sa video.
1: Anong klaseng
2: panabong ba? Panabong?
1: Anong klaseng manok ba yan?
2: Teka, suspense. Hindi pa makita. Ayun,
1: Sumisilip-silip yata. Ayun, gumagalaw.
2: Ayun nga, no? Ay, panabong nga! Panabong.
1: Ano ba nalalaman kung panabong?
2: Nanuno ka. tandang. Tapos tinitinan ko kung napungos na yung palong. Pinupungos yan yung palong na gano'n, tsaka yung lambi dito. Nung elementary kasi ako, dumadayo ako ng yung nag-aalaga ako ng manok.
1: Mga panabong.
2: Hindi, pati pang panluto. Tapos kapag nakita kong may potensyal yung isang tandang, kaya inaalagaan ko na yan. Tapos dinadayo ko na kung saan. Teka, sumisilip-silip lang eh.
1: May space siya.
2: Hindi siya na
1: Ayun,
2: panabong. Base doon sa ulong nakita ko pa lang.
1: Ayon sa mga otoridad, posibleng ito ang na-detect na signs of life.
2: Aba.
1: Nitong mga nakalipas na araw na ikinabuhay ng pag-asa ng mga rescue team na may maisasalba pa silang survivors. Mm-hmm. Sa ngayon, nananatiling 27 ang death toll sa nangyaring pagguho habang nagpapatuloy ang search operations.
2: Alas 6:11 ang ating oras. Susunod!
1: Ito, boy!
2: Hinihintay ko eh.
1: Kung
2: sa gumuhong gusali ay merong na-detect na sign of life sa manok nga lang, sa Senado kaya? Sa Senado kaya? Sa gusali kaya ng Senado ay may maaasahan pa tayong sign of life?
1: Wow.
2: May buhay pa ba?
1: Mabubuhay pa ba?
2: Ayan. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng
0: ACS Balita
2: 611
3: Radio Natin.
0: This
3: nationwide.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo Natin Nationwide
5: MX3. Dito ako bilib.
6: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
3: Radyo Natin Nationwide.
6: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin Nationwide.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi.
9: Hello, Mommy.
8: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
3: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguruhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
10: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit! Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: I am Dr. Nia Rodil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Radyo Natin
8: Nationwide!
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: 4-H! Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
2: Monday, sila po imbitado ulit yung mga Marines na yun. E manunong pa na po sila. Yun po yung official at recorded po yun. Meron po tayo mga members po ng Blue Ribbon Secretariat. Ganun din po yung prid namin. Yung nagre-record po ng live na makikita ko natin sa social media.
3: Mm-mm.
2: Nandun po sa Lunes lahat po. At saka yung invited guest na natin, bukod po sa Marines, meron po tayo sa mga NBI, Ombudsman, DOJ, iba't iba po. And mm-hmm. then, sa susunod po namin na hearing na pinaplano ko na po towards the end of the June,
3: mm-hmm.
2: yung mga inakusahan naman para pwede po silang managsagot sa mga akusasyon laban sa kanila.
3: Opo. Oh, okay. So, meron bang attempt from your group, from the new majority, na harangin itong hearing kahapon ng Cayetano Black?
2: Actually, napag-usapan po yan. Kaya umaga, nagtungo na po at nagpa-press con po si acting Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Mm-hmm.
2: At sinabi na walang hearing. At then the night before, dineklara niya na po na
3: work from home
2: po yung mga empleyado.
3: Uh-oh.
2: Pero yung mga pumasok po kahapon, mga staff lang po yan ng mga batibang senador, ng mga dumalo po kahapon.
3: Uh-oh.
2: At mga security po nila. Sila
3: uh-huh.
2: po. So yun po, pero premier, napag-usapan po na ipadlock na lang natin dahil alam po namin na mag-hiring-hiringan sila.
3: Uh-huh.
2: Pero ang sabi po, napag-desisyonan po ng presiding officer, Senate Pro Tempore Gatchalian. Hindi, huwag.
3: Mm-hmm.
2: Kasi baka sabihin ng mga tao, ginagaya natin siya dahil nung sa Kongreso siya,
3: mm-hmm.
2: ayaw niyong bitawan ang pagiging
3: Speaker
2: of the House, pinadlock niya yung session hall.
3: Ganun ba? Oh, okay.
2: So, 2020 po 'yun.
3: Oo nga pala nung ang papalit na si Congressman Lord Alan Velasco.
2: Opo. Tapos ang isa pa paring Jerry, kaya niya nasabi na walang independent kasi natikman niya 'yun sa ilalim ng pangulo. Sinabihan siya. Bumaba ka diyan. Ibig sabihin, napakialaman siya, nasabihan siya.
3: Mm-hmm.
2: Kaya ngayon, tingin niya, pinapakialaman po siya ng palasyo. Hindi po siya pinapakialaman ng palasyo. Wala akong pakialaman ng palasyo sa Senado.
3: Oh, okay. Ulitin ko lang yun sa record. Kasi may mga nakita naman kami mga staff doon na, di ba, karaniwan yan, may stenographer yan o may nagre-record yan
2: Opo.
3: Para may gumagawa
2: Opo.
3: Ng transcript.
2: Opo.
3: So yung buong hearing Opo. Na yon ay useless, walang anumang record na papasok sa record ng Senado?
2: Wala po. Kasi nga po, wala yung mga member ng Blue Ribbon Secretariat, yung mga stenographer, recorder, wala po eh.
3: Mm-mm.
2: Yung magbivideo, wala po eh.
3: Mm-hmm.
2: So, paano valid yun? At saka yun yung instruction ko dahil ako po yung chairman. So, ako po yung pinusunod ng Blue Ribbon Secretariat. Bagamat nagbanta pa si Senator Cayetano, kakasuhan niya. Ang tanong ko ngayon, ano yung kakasuhan niya? Eh ako po yung Blue Ribbon.
3: Uh-oh.
2: Eh siya po eh, ordinary yung senador na lamang. O we can say na automatic po kasi pag natanggal ka Senate President, ikaw magiging minority leader. So
3: Uh-oh.
2: Yun, pero anong kasuhan niya? Dahil hindi naman yung mga tao sumunod lamang sa instruction ko. Ako po yung duly elected as a committee chair of the Blue Ribbon.
3: Oh. Meron bang order to physically bar them from entering the Senate or entering the plenary hall?
2: Ang plenary hall po, opo, pinagbabawalan sila.
3: Mm-hmm.
2: Pero yung the Senate premises, hindi po, dahil opisina po nila doon. Eh.
3: Oo, opisina nila yun.
2: Thursday, opo.
3: Pero nakapasok pa rin sa plenary hall at doon nga nakapag-hearing.
2: Kaya nga po nagtataka nga po ako na bakit po nagkaganon. Gusto ko po malaman, siguro bago po kami mag-hearing sa Lunes ng Blue Ribbon, ipapatawag ko po yung Senate Sergeant at Arms po namin, yung mga members po ng USAA, kasi parang papatay-patay po, sinabihan na po sila na bawal,
3: mukhang
2: nakalusot po sa kanila. Kaya nga po, gusto ko pong malaban sa kanila. Ano ba nangyari? Strike 2 na kayo. Nung una, sabi niyo, putukan, barilan, wala naman palang exchange of gunfire, kayo lang nagpaputok. Ngayon naman, nalusotan kayo. Sinabi na ng acting Senate President na walang hearing. Sana friendly vent nyo yan. Sana pinatay nyo ng ilaw, yung kuryente. Dahil wala, kasayang mo eh. Wala naman talagang utos. So, parang mahina po yung usapo namin. So, kailangan po namin natin ma-review ngayon. Nakakatakot po. Dahil 22 senators po nag-upihira. Paano kung lusubig kami ng mga armadong grupo? Malulusutan lang sila basta-basta. Yun po yung sinasabi natin.
3: Ang naging dating kasi, Senator Irwin, parang naging valid o naging legal at naging proper yung hearing dahil nasa loob ng plenary hall, maayos nilang naisagawa yung hearing. Hindi naman, wala namang namatay na mic, walang namatay na ilaw. So parang talagang pinahintulutan silang gawin yun.
2: Instruction po talaga ng leadership at ng buong grupo, nahayaan na lamang ko sila. Pero since wala, hindi naman po recorded yun sa Senate Journal, magiging record, inayaan lang ho namin. At pati ho kami nakipanood na rin. Nakakatuwa po na kasi parang at least, mali-bali pa kayong script. Hindi pa po nila na-memorize. Sige, natatawa kami. Tapos nagtatawanan po kami. Sabi namin, oh, bakit di ba nung una si Senator Legarda at Mark Villar kasama natin? Sabi namin, Tito Soto. But ngayon, wala na. Sabi ni Tito, sir, mukhang may sakit na rin niya ito na kalimot si Cayetano. O talagang sinundya niya na huwag basahin. So, nakakatuwa ho eh. At saka yung inconsistency. Kontuwa ka, nabiro pa ako. Pero, ilang babae ba? Magaganda ba yung mga babae? Sabi ko, ewan ko. Sabi ko, sa imahinasyon siguro.
3: Pero doon, yun nga eh. Isusunod ko nga yung party na yan na sa mga nakaraan, hindi ka nababanggit eh, Senator Irwin eh. Pero kahapon, nabanggit ka na, tsaka si Senator Soto at iba pa. At may tinukoy na halaga sa'yo. Parang 70 million yata yung binanggit na diniliver daw sa'yo sa Green Hills, sa bahay mo sa Green Hills.
2: Actually, parin Jerry, nung una pa lamang, yung may lista kaya na binigay ko na sa media, kasama po tayo. Tayo po yung pinakamahuli. Okay? Na sa press ko, nabanggit din po tayo. So, may nag-press con po yan sila dati. Kung maalala ko ninyo, dito po sa Greenness, nag-press con po sila. Binanggit din po yung pangalan ko. Pati yan, sila Sir Soto. At saka sila Senadora Loren, at saka sila Senador Mark, nabanggit din. Sa majority na po tayo. So,
3: pero kahapon nawala yung may mga nawalang kasamahan nyo sa listahan.
2: Oh, na mga nasa minority ng yeah, kami ho na ni Tito Sen, naiwan kami dahil kami ngayon ang majority. So nabanggit ho ulit yung pangalan, pero sila po medyo na, kaya nga po natinanong nga ng media. Sabi niya, bay, malay ko, kahahawak ko lang. Pero kitang-kita naman ho doon eh. Alam niya naman ho yun. Noong una pa lamang, tinanong niya ako, pasama ka, ba't kaya ka sinama ng mga Marines na yun? Sabi ko, maniwala ka dyan, Senator Cayetano. Sabi ko, huwag ka magpapaniwala lang. Saka si Loren din dati, noong una po lumabas yan.
3: Kasama rin ang pangalan niya.
2: Sabi niya, sinama tayo, doon wala naman ang kinalaman dyan. Sa totoo niyan, parin Jerry, flood control, wala naman ho ako masking bulat-latin nila ang records ni Cabral ko, nabigyan ako ng allocation, na records ni Salvi ko. Wala po, kasi nung pumasok po ako ng Congress, nung 19th Congress, kalahati na. Wala na po, okay, naibigay na yung mga budget. Number two, nung pumasok ko Senado nung kuan, ako po umupo po, July po ako umupo eh, June 30 po ako naupo eh. Paano ako magkakaroon ng allocation?
3: So wala kang flood control, mga, kahit anong flood control project, wala ka. Ganun ba, Senator?
2: Wala po akong flood control. Wala po nga po akong infrastructure. Wala po akong infrastructure project. Wala po akong ni-request. Wala po akong ang problema po kasi pag party list ka, wala kang allocation. Kasi saan mo dadalhin yung infrastructure mo? May district naman po. Aagawin, kukunin po ng district. Kunwari, Baring Jerry, ako'y taga Palawan. Tatlo yung congressman namin doon. Kung dadalhin ko yung aking, kung ako'y congressman, dadalhin ko yung infrastructure doon. Kukunin ng third district o second district o anong district yun. Kaya ang party list po, hindi po nabibigyan po ng allocation. Kung nabigyan man, it's because malakas siya or yun talagang ika nga pang negosyo. Pero hindi ho eh. Wala ho akong allocation. Ngayon, Senador, late na po akong pumasok. At saka yung sinasabi, binigay ni Saldi ko. Lumayos na nga si Saldi ko ng mga panahon na yun. Very inconsistent. Pero hindi ko na lang isa-isahin yung inconsistencies nila para Sagutin na lamang po nila sa korte yung mga inconsistencies nila.
3: Oo, okay. So, ipapatawag nyo pa rin ba sila? Iimbitahan nyo pa rin ba itong sina Attorney Baligod, Mike Defensor at 18 Marines sa hearing ninyo
2: opo,
3: sa Lunes?
2: Opo, kailangan po nilang mag-attend dahil kung hindi, sila po ay baka ma-issue ng contempt.
3: Paano kung ayaw na nila dahil sasabihin nilang bias na kayo, doon kami dapat doon lang kami sa Cayetano Marcoleta Block mag-a-attend.
2: Eh di lumalabas po kayo, talaga puro kasi mga gusto nila.
3: Mm.
2: Kasi ito po recorded po ito, magagamit po ito sa korte.
3: Oo.
2: At so, saka yung plano ko po dito para mataas siguro 2-3 hearing na lamang po dahil sinasabi nagyayaw-yaw si Senator Marcoleta na pinagtatakpan. Ipatawag natin ito ngayon ho. Pagkatapos ito siguro after sila tapos yung mga inakusahan nila after that po kawa na po ang committee hearing and then papasok po sa ombudsman. Hindi naman kasi kami mga prosecutor eh. Sige, actually kung tutuusin na Kajeri may impression ng tao ng mga investigador kami sa Blue Ribbon. Hindi po. Oo, nag-iimbestiga kami dahil ang sinasabi doon, public accountability ng mga government officials. Tama po yun. Pero yung pag-iimbestiga at pag-prosecute na ikaw may kasalanan, ikaw ay ganito, ikaw ay nagkasala sa ganyan, hindi po, ombudsman po yun ang mag-determine noon sa kanya iakyat sa Sandigan Bayan. Yun po. E nauubos natin yung oras natin. Ang dami pong dapat imbestigahan pa, paring Jerry.
3: Tama.
2: Yun na lang po
3: yan.
2: Sa Sierra Madre. Gusto ko na pong isunod dahil kinalbo na po ng mga minero yung Sierra Madre. Ala pong hindi po umiimik yung Environment and Natural Resources natin, department. Nakalbo na po yung Sierra Madre. Di po ba? Protected zone yan.
3: Oo.
2: Kailangan po maimbis.
3: Totoo yan. Marami pang dapat na talakayin ng Blue Ribbon. Pero ito, yung 18 Marines, sa ayaw at sa gusto nila, eh pahaharapin ninyo sa inyong komite.
2: Opo, magdala pa sila ng isa-isang abogado kung gusto nila para bumulong ng bumulong para malaman natin, di po ba?
3: Kumbidado rin ba?
2: Na,
3: kukumbidahin din ba ninyo ang mga senador na nasa ilalim ng Cayetano Block sa inyong hearing?
2: Lahat po sila, lahat po kami member kasi ito po sinasabi. Unlike po sa kanila, nung itinalaga nila si Pia na chairman ng Blue Ribbon, sila-sila lang ho, walang inimbita na sa grupo namin na nooy minority. Dapat po automatic iimbitahan nila si Senator Soto bilang the minority. Wala po inimbitahan eh. Inimbitahan ho kami mag-attend as guests. Not as members. Eh kami ho ngayon, members, sabi, paano magagawa? Ang bilis naman. Kaya nga, lahat na nga kayo, lahat kayo sa 10, mag-attend kayo kung gusto ninyo. At member na kayo lahat. Kaya nga binago ko po yung rules. Lahat na po
3: lahat
2: kami.
3: Lahat na member.
2: Kasi po dati, yan ang may pinakamaraming membership po, yung Blue Ribbon. Ngayon po, 17 po. Ngayon, total, 5 na lang ang sobra. Sinama ko na ho sila lahat.
3: Lahat na, oo. Lahat na member. So lahat. So ipapadalhan na ninyo ng imbitasyon na Senator Erwin.
2: Napadalhan na po sila nung Wednesday mga notice at saka yung mga i-interviewin namin or yung aming mga guest, mga resource persons kasi yun po yung tamang proseso. Ka Jerry, kailangan mong impormahan yung mga miyembro ng komite na ito yung mga imbitahan natin. Sang-ayong ka ba? Hindi. May idadagdag ka ba? Yun po yung tama.
3: Yun ang protocol. Okay.
2: Para malaman.
3: Paano yung mga nabanggit na mga pangalan ng mga nasa kabilang kongreso sa House? Si dating Speaker Martin Romualdez at iba pang mga congressman.
2: Pinadalhan din po. Pinadalhan nila. Actually, sinundan lang namin yung listahan nila, Senator Marcoleta. Pinadalhan din po. Ininformahan ho namin siya na canceled yung hearing kahapon and na i-reset po doon sa Monday, sa darating po na Lunes. Pinadalhan po siya. Ngayon, pinadaan po namin sa SecGen po nila doon. So, SecGen na po magbibigay sa kanila.
3: Okay. So Monday yan. Anong gagawin namin, Senator Erwin? Mula ngayong Friday, Saturday, Sunday, wala bang episode 4 ang Senate Flix?
2: Wala po.
3: Wala. Pahinga muna.
2: Di ba? Pag sa Netflix, pag may mga nauubusan din na series.
3: Totoo yan.
2: Antay ka ng mga 2-3 araw.
3: Oo, tama. Maghahantay ng bago. So Monday na ang next showing.
2: Monday po, dun sa Blue Ribbon. Actually, Kajeri, nakasinid kami yun eh.
3: Kaya nga eh.
2: Pero talagang pinilit ko lang dahil sila may gusto nito, yung minority na tinatakpan. Eh, natatawa nga po ako. Hindi naman po hearing yung kahapon, kundi parang press conference lang dahil alam din na ho nila na illegal po yung ginawa nila kahapon. So, hindi nga po talaga natanong. Eh, kung ang tama pong katanungan, bakit mo alam? O, saan ba nagaling flood control? Meron bang flood control?
3: Tsaka yun nga pala, yung 70 million, para saan ba yun na ibinigay sa'yo daw? Natanong ba yun?
2: Hindi nga po natanong yun.
3: Hindi rin natanong.
2: Hindi po, na-deliver ba ang maleta? Ganun lamang po. Siguraduhin lang po niya, may mga resibo siya. Madali lang po kasi ka, Jerry, binigyan ko si ganito, binigyan ng maleta. Uso na ho yan eh. Dati, kung natatandaan mo, hindi pa uso ang social media, yung larawan, di ba? Litrato, matabi ka lang kay ganito, matabi ka sa drug lord, matabi ka sa kriminal. Parang barkada mo na, nagpa-picture lang yun. Ganun na ito ngayon, naituro ka sa social media, napakabilis yun, parang wildfire. Naku, binigyan ko si ganito, naku, kasama ko yan, nag-babae, binigyan ko ng pera, madali na lang ho, Kajeri.
3: Kaya nga.
2: Kailangan siguro tayo, reinforce natin yung mga batas natin, dahil walang kinakatakutan ng mga ito, talagang kailangan po yung cyber libel pa natin. Medyo mahina po yung cyber crimes natin, kailangan lagyan po ng pangil. Siguro talagang habang buhay na pagtabilang ang kabayaran po ng wala. Pati mga pagpa-fake news sa Kajeri, whether individual, ordinary individual, government official, pare-pareho ang parusa, dapat makasuhan ho ng mabigat-bigat. Kailangan na ho talagang lagyan ng pangil ang mga batas natin. Dahil wala nang takot at respeto ang mga tao.
3: Okay. Senator Erwin, salamat sa oras. See you Monday.
2: Monday po, Kajeri. Salamat po.
3: Thank you. Good morning. Senator Erwin Tulfo, chairman ng Blue Ribbon Committee, Gatchalian Block. Ayan. Baka magtampo yung kabila eh. Dahil sa kabila, yun nga, si Senator Pia Cayetano, pagamat bumabad ng husto kahapon sa hearing nila, si SP Cayetano, Senator Marcoleta, andun din, nakikita ko si Senator Robin Padilla. Yun! Asa na ba tayo? Ito.
1: Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja, ACS Balita.
3: Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna at ni Kises, ito po si Jerry Baja.
1: Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja, ACS Balita.
3: Ay, sa mga taga-barangay Olimpia sa Makati, aba, mukhang suswertihin kayo sa araw na ito, ha? Kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon o ano bang gamit ninyo sa pakikinig sa DZRH para kayo'y magkapera. Andyan po ang ating malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. At ang nagbabalik na si Sherwin Alfaro, fresh from Singapore. Tingnan mo nga naman, oh. Nagpapawis. Nagpapawis sa Singapore si Sherwin. Dahil mas mainit din ngayon. Ang lamig nga dito ngayon sa atin eh. Oh, paambun-ambun. Oh. Pumasok na ba ang bagyo, Mother? May bagyo na tayo ngayon sa PAR, sa loob ng Philippine Air of Responsibility. Nako, eh, baka itong weekend natin eh, ulan din ah. May mga plano pa naman tayo. Oh, magra-ride pa naman ako. sana hinay-hinay lang. Bagamat ang sarap ngayon ng panahon natin, ang sarap matulog, ayan, malamig ang panahon, at hindi na tayo masyadong gumagamit ng aircon. Di ba, Kises, ikaw ba nakakatulog na ng mga ayos-ayos ngayon?
0: Oo, electric fan na lang, okay na.
3: Kahit electric fan lang. Mm. Ayun, tinan mo nga naman. At nakakatipid-tipid na tayo sa kuryente. Hindi nitong mga nakakarang araw, nako po, tulad talagang hihimatayin ka pag nakita mo ang bill sa Meralco. At ang ating...
4: Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na!
3: Ang ating word of the day ay...
0: Walang iba kundi front.
3: Front. Saan ba galing yung front?
0: Harap pa. Ang context niya na Si Senator Cayetano umalma dahil hindi na ilagay sa front page sa mga pahayagan. Aba, talaga.
3: Front page pala. Ba't front lang front ilagay lang mo? Mo. Jeric. Ano ba, front lang o front page?
0: Ano totoo?
3: Front lang. Front lang talaga.
0: Okay.
3: Ayaw nyo nang pahirapan yung mananalo, ha? So front. Tama, ano sinabi mo? Hindi umalma si Senator Cayetano dahil?
0: Hindi daw na ilagay sa mga front page ng pahayagan, hindi na ilalagay.
3: Yung pangalan niya.
0: Tama,
3: napakinggan ko yung part na yan dahil sinasabing parang Philippine Star. Nasaan ba yung Philippine Star natin? Parang Philippine Star lang yung nagdala raw ng balita na siya pa rin ang Senate President. Ngayon, totally nabanggit ng Philippine Star. Ayan, ang banner story ngayon ng Philippine Star, BBM may call special session of Congress. Ayan, tama. Ito na nga yung hinihiling dahil may mga nabinbin eh. May mga naiwan ng trabaho eh. Lalo na yung mga promotion ng mga military officials natin. Ang Manila Times banner story,
0: rival Senate bloc blocks pursue own probes.
3: Ayan, yung magkakaribal na bloc nga, may kanilang investigasyon tulad ng ginawa kahapon ng Cayetano bloc at sa Lunes naman ay ang Gatchalian bloc. Ayan. Ang Philippine Daily Inquirer, ang banner story.
0: Ayan, meron na. Cayetano bloc defies new majority hold hearing.
3: Ayan. Oh, medyo nakabawi-bawi ang Inquirer, ha?
0: Medyo tataas mo ng konti, di kumabase.
3: Hindi ba, ganun ba? Teka, baka magtampo naman ng mga taga Manila Bulletin. Si ating Abel De Leon, tsaka si Rocky Nazareno, tsaka si Mon Samson. Mm. Oh, anong banner story?
0: Senate splits into two.
3: Ayan. Pero nakalagay doon, Senate splits into two, pero ano yung kasunod na nakasulat?
0: Cayetano asserts he is the legitimate Senate President.
3: Oh, ayan. Di naman na. SP Cayetano, ha?
0: Huwag ka nang magtatampo.
3: Medyo andyan na. Binanggit na ng Manila Bulletin at binanggit namin dito sa DCRH. Ayan. Oras natin.
0: 6:42.
5: Radio Natin Nationwide!
6: Hi, ito po si DJ Fatima ng Radio Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.

0: Lakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: AC.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
6: MX3, dito ako, bilib!
7: Jelena Magdangal po for champion! Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Hala! Nagtabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
9: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jelena Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Radyo natin
12: Nationwide!
13: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.

0: Y4H!
1: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: R-H! Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-Restine Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
5: Restine to the rescue!
6: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Simeticone, Restine to the rescue!
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
11: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Humahataw! Humahagupit! Lumalatay na komentaryo sa Himpapawid! 2-4-2! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2-4-2! Humahataw na mga balita at impormasyon. 2-4-2! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2-4-2!
12: Nahati sa dalawang paksyon ng Senado, kasunod ng constitutional and leadership deadlock. Ito'y makarangigit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong pangulo ng Senado, na pinatunayan ito nang ituloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Sa kabila ng pahayag ni Acting Senate President Widen Gadjalian na sa Lunes pa ang schedule ng hearing ng Blue Ribbon na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo, tinawag ng kampo ng Gadjalian Block ang hearing na bogus, unofficial at hindi otorisado, na dinaluhan ng magkapatid na Alan and Pia Cayetano, Senators Aimee Marcos, Rodante Margoleta at Robin Padilla. Bago ang flood control hearing na puno ng tensyon ng Senado, nang tumangging papasukin ang 18 dating Marines na nauwi sa Bulyawan, Tulacan, Girian ni na Senator Robin at DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Isyu ng bayan, katotohanan, 2-4-2.

0: Hi, hi, hi. Take a little walk. Maganda morning. Go the track. Lamig. Ano, lamig. Where the viaduct loops. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha.
1: At sa pangalan ni Anthony Taberna, ako po Kisas Hobson.
0: Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Anong plano ngayong weekend? Long weekend ba tayo ngayon, Kisses?
1: Hindi. Hindi, napaisip tuloy ako naman, kailan ng 12.
0: Alam mo naman sa dos for dos, laging long weekend. Laging everyday is a Friday. Bukod sa everyday is a Friday, every weekend is a long weekend. Kamusta ako kayo? Ano bang plano? Ano bang huntahan? Eh, siyempre, ang laman pa rin ng mga huntahan ay mga pangyayari dyan sa Senado. Pero kailangan tuloy ang buhay. Wag tayong maapektuhan ng anumang takbo ng politika na yan. Dahil sabi nga natin, nag-aaway-away yan. Pag kumampi-kampi tayo dyan, magkabati na yan, tayo, kaaway pa rin tayo. Kaya wag kayong nagpapadala dyan sa mga aaway-away ng mga politiko na yan. Tingnan mo nga, kampihan sila. Pagkalipas na ng ilang araw, iba naman ang magkakampi na naman. Kaya manood na lang tayo. At magbantay, siyempre. At dating payagang magpatuloy na ganyan ang pangyayari sa atin. Lalo na ho dito sa inaasahang sisimulang impeachment trial. Pitong minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Mamaya ang ating may follow-up pa tayo dyan sa Senate Flix cases. At aalamin natin, kakausapin din natin si yung sa kabila, yung handler ng 18 Marines.
1: Ayun.
0: Totoo bang meron talagang tigpa 5 million? Aba, marami silang pera.
1: Marami-rami din yun, 18 times 5.
0: Kaya nga, malaki-laking pera din yun. 7 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Paring Het, take it away!
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
11: May budget?
12: Sa

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: R-H.
3: Why? Isang kakaiba at nakakabilib na Friday morning sa ating lahat. Nang dahil sa pagkakamali ng AI facial recognition, isang 50 years old na lola nakulong ng 5 buwan. Nakulong ang isang 50 years old na lola mula Tennessee, US ng 5 buwan dahil sa pagkakamali ng isang artificial intelligence o AI facial recognition software. July 2025 nang inaresto si Angela Lip sa bahay nito sa Tennessee matapos siyang maituro bilang suspect sa isang kaso ng bank fraud na naganap sa North Dakota. Ang North Dakota State ay may layong 1,000 miles mula sa bahay ni Lip na lugar na hindi pa niya nararating. Ayon sa West Fargo Police, gumamit sila ng AI software upang alamin ang tao na kanilang nakita sa CCTV footage ng naganap na pagnanakaw. Base umano sa resulta ng AI software, may pagkakahawig kay Lips ang mukha at pangangatawan ng suspect sa CCTV. Dahil dito ay 3 buwan na nakulong si Lips sa Tennessee at 2 buwan naman sa North Dakota. December 2025 naman nang makapaglabas ng matibay na bank records, ang attorney ni Lips na nagpapatunay na nasa Tennessee ito nang naganap ang naturang krimen. Nakalaya naman si Lips pero wala itong natanggap na kahit anumang paumanhin. Sa ngayon, plano ni Lips at kanyang abogado na magsampa ng civil right lawsuit dahil sa matinding kalbaryo na sinapit nito. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Friday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako, Bilib. Magandang morning!
2: Radyo natin nationwide!
4: Hi! Ito po si Ate Cheska ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako, Bilib.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect ako pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protect ako pa.
5: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
8: Wow! Amoy yayamanin!
9: Pati buhok mo may pabango?
8: Hindi, sis. Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bat soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean,

0: totoong tipid, sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
1: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
2: Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
7: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
8: News Talk Radio on the morning show, Radyo Natin Nationwide.
9: Di ka na mahuhuli sa balita.
10: Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
9: Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha. Lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. Nationwide.
11: Biyernes na tayo ngayon, June 5, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, dating Congressman Mike Defensor, iniimbisigahan ng National Bureau of Investigation sa alegasyong panunuhol ng tig 5 milyong piso sa 18 ex-Marines. Senator Dante Marcoleta, binatiko sa pahayag na bayaran ang karamihan ng mga taga-media. Mag-asawang Diskaya at 8 iba pa kinasuhan ng malversation at graft kaugnay ng anomalyang flood control project sa Bulacan. Presyo ng produktong petrolyo nakaambang tumaas sa susunod na linggo. Singil sa tubig ng Maynila at bababa sa susunod na buwan. 13.3 million pesos na laga ng ilegal na droga nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA. Bagyong Esther, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility. Signal number 1, nakataas naman sa Batanes.
9: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
11: Sa detalye ng ating mga balita, pumasok na ng Philippine Area of Responsibility ganap ng naging bagyo ang low pressure area sa hilagang kanlura ng Batanes na tatawagin ngayon sa bagyong o pangalang Bagyong Esther. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang Tropical Depression Esther sa layong 225 kilometers kanlura ng Itmayat, Batanes. Taglay na ito ang lakas na hanging 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umabot naman ng 55 kilometro bawat oras, kumikilos ng pahilagang silangan sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Papunta na po ito ng Taiwan. Sa ngayon, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes. Inaasahang lalabas naman ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas June 6. Opisyal lang idineklara ng PAGASA ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan o habagat season dahil sa malakas na southeast monsoon o habagat na nagdudulot na ng madalas na pag-ulan sa halos buong bansa. Ayon sa PAGASA, ang paminsan-minsan hanggang sa madalas na pag-ulan, dulot ng habagat ay naobserbahan sa nakalipas na 5 araw, isang palatandaan ng pagpasok na ng rainy season. Gayunpaman, lilinaw ng PAGASA na maaari pa ring magkaroon ng monsoon break sa panahon ng tag-ulan o mga pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo. Sinabi ng PAGASA na dahil sa nalalapit na El Nino, posibleng magkaroon din ng mas malakas na pag-ulan dala ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantalang LPA na minomonitor nga sa labas ng PAR ay naging tropical depression na. Asahan din ang mga pag-ulan sa northern at central portions ng Luzon ngayong Biyernes, epekto pa rin ng naturang bagyo. Sinuhulan umano ng pera ni dating Congressman Mike Defensor ang 18 nagpakilalang ex-Marines para tumistigo sa flood control scandal. Ayon sa National Bureau of Investigation, inamin ang kaanak ng isa sa mga dating Marines sa kanyang affidavit. Binayaran ng 5 million pesos ang bawat membro ng grupo para magsalita. Sinabi ni NBA Director Melvin Matibag, inilaglag ng naturang kaanak ng isang ex-Marine ang nangyaring suhulan matapos hindi ito makatanggap ng ipinangako sa kanyang 5 million. Kaugnay nito, pinasubpina na ng NBI si Defensor para ipaliwanag ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Paglilino ni Matibag sa ngayon, itinuturing pang unverified ang naturang akusasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayan ho, malinaw na chismis. Sinabi ni ganito, mula kay ganito. Nako, NBI ba ito? NBI pumapatol sa chismis. Baka naman National Bureau of Intrigues ito. Hindi National Bureau of Investigation. Hindi napigilan ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na isagawa ang hearing ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng Flood Control Project. Pinangunahan ni Senator Pia Cayetano ang pagdinig matapos na pumasok ito sa plenary hall kasama si Senator Robin Padilla. Dumalo rin sa hearing sina Senator Rodanto Marcoleta at Senator Amy Marcos habang dumating din ang 18 nagpakilalang mga dating miyembro ng Philippine Marines bilang kanilang resource person kasama si Attorney Libito Baligod. Sa naturang pagdinig, muling inulit ng mga testigo ang kanilang mga naunang aligasyon na may mga mali-maletang pera na naglalaman nga ng milyon-milyon pisong cash inihatid sa ilang mga opisyal bilang bahagi ng kickback mula sa Flood Control Project. Kabilang sa pinangalanan sa kanilang testimonya, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, Congressman Sandro Marcos, dating Senate President Tito Soto, at Senator Erwin Tulpo. Idinawit ng 18 ex-Marines ang ilang mga opisyal na gobyerno, kabilang nga ang Pangulo na isa sa mga tumanggap ng mali-maletang kickback. Sa ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sub-panel kahapon, iginit ng mga dating Marines, naghatid sila ng pera sa Paway, Ilocos Norte noong 2022, kung saan konektado ang Pangulo bagamat walang direktang pagkilala kung sino ang tumanggap ng mga ito. Ayon naman sa isa pang testigo, nakakita siya ng mga larawan ng Marcos family kabilang si dating Pangulong Bongbong Marcos o si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung saan niya diniliver ang mga pera pero bigo rin siyang maalala kung saan ang eksaktong address. Kabilang sa mga opisyal na pinangalanan ng mga sinasabing ex-Marines, sina Senator Tito Soto, Erwin Tulpo, former House Speaker Martin Romualdez at Ilocos Sur Representative Sandro Marcos. Mariin namang itinanggi ni dating Senate President Tito Soto na tumanggap siya ng kickback sa Flood Control Project matapos na isangkot ang kanyang pangalan sa isinagawang hearing ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Tinawag ni Soto na bogus investigation ang pagdinig. Iginit na matagal nang pumanaw ang kanyang aide na sinasabing tumanggap ng pera mula para sa kanya. Pinabulaanan din ang mababata sa kamera ang paratang ng mga Marines. Iginit na walang katotohanan ang akusasyon. Kabilang naman sa mga sinasabing tumanggap din, sina mamamayang ML Party Leader Representative Leila Dinima, Lanao del Sur Representative si Alonto Jong, Palawan Congressman Jose Alvarez, dating Makabayan Black Member Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel. Pero lahat ng sila nag-deny na at sabi nila yan daw po ay intriga lang. Bogus, unofficial, hindi autorisado ang ginanap na pagdinig ng Senado kahapon kaugnay ng flood control scandal. Ito ang iginit ni Gatchalian o Senator Win Gatchalian kasunod na nila'y hindi nakaschedule na hearing na pinangunahan ni Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Robin Panilla at Rodante Marcolata. Pagbibigay din ni Gatchalian, nais lamang ng kampo ni Cayetano na bawiin ang mga dating posisyon na inilay na bakante na sa pamamagitan ng valid at constitutional na Senate reorganization. Matatanda ang una ng inanunsyo ni Senator Erwin Tulpo na iniurong na sa Lunes, Hunyo 8, ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee kasunod ng pagbabago ng pamunuan sa kapulungan. Subalit hindi nagpatinag ang Cayetano Block, itinuloy din ito kahapon kahit nagkaroon ng paunang tensyon. Nagkatulakan. Inupaka naman ng National Press Club ang pahayag ni Senator Rodante Mercoleta na marami sa mga miyembro ng media ang bayaran na nagbibigay na impresyon na ang mga mamamahayag ay nababayaran. Dahil dito sinamon ni outgoing President Lionel Boying Abasola, outgoing President ng National Press Club, si Senator Mercoleta na pangalanan ang mga tinutukoy nitong midyang nabayaran. Iginit ni Abasola na ang mga ganitong malawak at walang batayang akusasyon ay hindi lamang nakakasira ng profesyon, nagpapahina ito sa mahalagang papel ng malaya at responsableng pamamahayag sa ilalim ng demokrasya. Sinabi pa ni Abasola ang mga pahayag mula sa isang halal na opisyal, lalo pa sa loob ng Senado, may bigat at impluensya sa pananaw ng publiko, kaya dapat itong maging responsable, makatotohanan at patas. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Abasola, nakalulungkot ang sinabi ng karesper-respetong senador. Kinundan na rin ang mga kasapi ng Senate Media ang akusasyon ni Senator Rodante Mercoleta na bayaran ang mga kasapi ng media. Iginit ni Senate Media Reporters o ng Senate Media Reporters, nagtatrabaho sila hindi pabor sa isang politiko lamang, partido o grupo. Kaya't hindi din daw dapat madamay ang mga mamahayag sa banggaan ng anumang grupo sa politika. Nagugat ang pahayag sa tahasang pagkakusa ni Mercoleta sa karamihan ng mga taga-media na bayaran, kaya daw hindi lumalabas ang katotohanan hinggil sa isyu ng flood control scandal.
12: Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo.
13: Wala naman kaming access para ma-interview sila. Eh di ba ang handler nila ang grupo nila, Senator Mercoleta? Paano silang mai-interview? Paano silang matatanong? Pero dito ho sa Manila Broadcasting Company, sa DCRH at sa radyo natin, dito ho patas. Lahat ho pinakikinggan na Senator Mercoleta. Kung gusto nyo gumising ng maaga at mabigyan kayo ng puwang sa mga programa namin, sa mga programa ng ako ho ang host, pagbibigyan ho kayo. Bakit naman hindi? Kaya lang, ilang beses namin kayo tinatawagan, pinakikiusapan na mga kapanayam, sabi nyo, hindi kayo nagigising ng maaga. Hindi papayag ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magtagal pa nang hanggang sa kanyang State of the Nation address sa Hulyo 27 ang tensyong nangyayari sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang kaguluhan sa mataas na kapulungan ay maaaring makaapekto sa mensahe o mapaksang tatalakay ng Pangulong BBM sa nalalapit na sona. Apilan ng palasyo sa mga senador. Umaksyon na para matapos na rin ang kaliwatka ng mga isyo ng kapulungan, lalo't nagiging negatibo na ang imahe ng bansa dahil sa mga ingay sa politika na nila'y karamihan naman ay pakanalamang ng mga obstructionist. Samantala, tiniyak naman ni Castro na nananatili pa rin nakatutok ang Pangulo sa kanyang trabaho, mga adhikain at mga pagnanais na maipasa ang mga priority bills ng administrasyon para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino.
9: Radyo Natin Nationwide!
11: Alas 7:21.
14: Radyo Natin Nationwide!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
14: Radio Natin Nationwide!
15: Simply G, simpleng ganda.
16: MX3, dito ako bilib.
14: Radio Natin Nationwide!
17: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo.
14: Radio Natin Nationwide!
17: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
14: Radio Natin!
18: di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max talaga. Max Protectado.
18: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ACS!
21: Wow! Amoy yayamanin!
22: Pati buhok mo may pabango?
21: Hindi, sis. Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
15: Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.

0: Duty Katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. At kung nagustuhan niyo ang napakinggan niyong kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog, yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
2: Hindi, sis! Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong!
4: Wow!
5: Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Problemado ka ata,
7: anak. Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
6: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 Easy. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bag at wall mago.
7: Mabisang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
6: Oo, anak. Sa Magnum 5 Easy Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
8: Ang Magnum 5 Easy Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 Easy Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
9: Ikaw ba'y nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Theosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Radyo natin nationwide.
11: 7:29 ang oras sa buong kapuluan. Muling bumisita si Senator Bam Aquino sa Calamba, Laguna para magbigay ng scholarship at tulong sa mga mangingisda sa lugar, gayon din sa kanilang mga anak. Sa kanyang pagdalaw sa barangay Sampiruhan sa Calamba City, namahagi si Aquino ng tulong sa mga mangingisda at scholarship sa ilalim ng tulong-dunong program ng Commission on Higher Education. Pinagtibay din ni Senator Bam ang kanyang pangakong puprotektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda at ang kanilang mga pamilya sa gitna ng nakalinyang proyekto gaya ng Laguna Lake Road Network at ang planong 2,000 hectare floating solar project sa Laguna Lake. Ayon kay Senator Bam, nakikipag-ugnayan na ang kanyang opisina sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno at mga pribadong kumpanya upang matiyak na hindi maapektuhan ang ng proyekto sa naturang lugar ang kabuhayan ng mga mangingisda. Sinabi pa ni Senator Aquino na may mga pagpupulong na kasama ang Laguna Lake Development Authority o LLDA, mga kumpanyang kasali sa solar project, at naghahanda na rin ang Memorandum of Agreement o MOA upang malinaw na matukoy ang mga protektadong fishing zones. Ipinangako rin ng senador na tutugunan ang alalahanin ng mga mangingisda sa Laguna Lake Road Network Project, partikular ng planong embankment design sa ilang bahagi ng lawa. Ayon sa mga mangingisda, maaaring makasagabal sa daloy ng tubig ang embankment, magdadala ng pagbaha, mag-iipon ng water lilies at debris, at magpapahirap sa pag-access ng mga maliliit na bangkang pangisda sa kanilang pangisdaan. Iminungkahi din nila na ikonsidera ng pamahalaan ang viaduct o elevated road design. Police Regional Office 5 handa naman sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Makaunin ang provincial government sa Albay, balik naman sa 5-day work week. Simula din po yan sa Lunes. Detalye ng balita mula sa 107.7 Radyo Natin, Tumaco City, mula kay Arlene Morales Maniaul. Miss A, good morning.
3: Diyos maray na aga, handa na ang kapulisan sa Rayong Bicol sa pagbigay ng seguridad sa mga estudyante, mga guro at buong komunidad ng paaralan kasabay ng pagbubukas ng pasukan sa Lunes. Ayon sa PNP Bicol, nasa 7,000 na mga personahes ang i-deploy, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan, LGU, mga force multiplier at iba pa para magbigay ng seguridad sa mamamayan. Ayon sa PNP Bicol, mayroong 2,500 na mga personahes ang kanilang i-deploy kasabay ng paglatag ng nasa 286 na mga police assistance desk sa mga lugar na malapit sa mga paralan at handang magbigay ng agarang tulong o asistensya ayon sa pangangailangan ng mamamayan. Buwan pa ng Mayo, pinaghandaan na umano nila ang mga programa para masiguro ang pagiging mapayapa ng pagbukas ng klase sa darating na Lunes. Samantala, balik na rin sa Lunes sa regular na 5-day work week ang mga kawani ng gobyerno dito sa lalawigan ng Albay, alinsunod naman sa panibagong executive order na ipinalabas ni Governor Noel Rosala. Una nang pinatupad ang 4-day on-site work arrangement para bigyang konsiderasyon ang administrative and operational expenses kasunod ng kinakaharap na pandaigdigang krisis. Naniniwala ang gobernador na mas makakapagselbi ng mabuti ang mga empleyado sa pamamagitan ng accessibility sa lahat ng serbisyo ng gobyerno. Yan muna ang latest mula dito sa 107.7 Radyo Natin Tabaco City. Ako po si Ms. A. Arlene Morales Manyaula. Nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
11: Mabalos, Ms. A. Samantala, mga magsasaka naman sa Nueva Ecija, inimok ng Pilray sa makabagong pamamaraan ng pagsasaka upang maging handa sa climate change. Detalye ng balita mula sa 103.3 Radyo Natin San Jose. Sa Nueva Ecija, mula kay Angel Valenton III. Angel.
12: Magandang umaga. Patuloy na hinihimok ng Philippine Rice Research Institute o PhilRI sa Science City of Muñoz sa mga magsasakang Novo Ecijanos na gawin ng makabagong pamamaraan sa pagsasaka upang mabawasan ang epekto ng tagtuyot at matinding init na dulot ng El Nino at pagbabago ng klima. Sinabi ni Engineer Elmer Alusnos ng PhilRI El Nino Task Force, maaring makatipid ng 15% hanggang 30% ng tubig sa irigasyon nang hindi naapektuhan ng ani kung maayos ang pagsasagawa ng alternate wetting and drying technology. Mahalagang hati-hati ng paglalagay ng pataba sa ilang yugto ng paglaki ng pananim sa halip na isang beses lamang upang mabawasan ang pagkawala ng sustansya, lalo na kapag nakararanas ng stress ang mga pananim. Maaari ding isagawa ang crop diversification o pagtatanim ng mga gulay at iba pang pananim na matibay sa naturang panahon upang magkaroon ng karagdagang pinagkukunan kita ang mga magsasaka. Binigyang din niya ang kahalagahan ng saturated soil culture, water harvesting at regular na pagkukumpuni ng mga kanal at pilapil upang mapabuti ang pag-iimbak at distribusyon ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Ayon sa pinakahuling pagtataya ng PAGASA, may 79 to 92% na posibilidad na mabuo ang El Nino sa bansa simula ngayong Hunyo hanggang Agosto 2026 at maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Kaya naman inirekomenda ng PhilRI sa mga magsasaka di lamang sa Nueva Ecija kundi sa buong Pilipinas ang paggamit ng mga variety ng palay na maagang mamunga at matibay sa kakulangan ng tubig tulad ng PSB RC10, NSIC RC480, RC594 at RC596. Nagbabala din ang ahensya na maaaring dumami ang mga peste at sakit sa palay gaya ng rice black bug, rice bug, stem borer, tungro at pagdami ng daga sa ganitong panahon. Pinapayuhan din ang mga magsasaka sa Nueva Ecija na magpatala sa crop insurance ng Philippine Crop Insurance Corporation at samantalahin ang iba pang programang ayuda ng pamahalaan para maprotektahan ang kanilang kabuhayan laban sa epekto ng tagtuyot at climate change. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo Natin FM San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
11: Maraming salamat, Angel. Mahigit naman sa 3,000 delivery drivers ng Cebu nakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa DSWD Field Office. Detalye na balita mula sa 103.9 Radyo Natin Pinamungahan Cebu mula kay Russell Angel Peras. Rachel, may buntag.
13: Magandang umaga, Pilipinas. Nakatanggap ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance ang 3,499 delivery service drivers sa Cebu sa isinasagawang payout ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 7 noong Miyerkules, 3 Hunyo sa SMC Cayda City, Cebu. Ang mga binipisyaryo ay mula sa 27 private express and or messengerian delivery service companies or PMEDES na nag-ooperate sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Cebu. Bawat kwalipikadong delivery driver ay tumanggap ng 5,000 pesos bilang tulong pinansyal na mula sa pamahalaan. Ayon sa DSW 7, bahagi ang programa na patuloy na pagsisikap ng gobyerno na suportaan ang mga delivery drivers at iba't iba pang sektor ng transportasyon na naapektuhan ng iba't ibang hamong pang-ekonomiya. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYRR 103.9 Radyo Natin Pinamungahan Cebu. Ako si Razel Angel Davenferas, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide.
11: Dagan salamat, Razel. Lalawigan naman ang Aurora, nanguna sa 2026 Functionality Assessment sa Gitnang Luzon para ito sa pagtataguyod ng Child Protection at Anti-Bawsi Programs. Detalye na balita mula sa 88.5 Radyo Natin Baler mula kay Aileen Gonzalez. Good morning, Aileen.
14: Nanguna ang lalawigan ng Aurora sa buong Gitnang Luzon sa 2026 Functionality Assessment para sa mga programang nagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng kabataan at kababaihan. Batay sa ulat ng Department of the Interior and Local Government o DILG Aurora, nakakuha ang Provincial Council for the Protection of Children o PCPC ng 92.97% habang nagtala naman ng 108% ang Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violation Against Women and Their Children's o PCAT. Pawsi. Dahil dito, nakamit ng lalawigan ang pinakamataas na antas ng functionality. Habang ang lahat naman ng 8 munisipalidad sa Aurora ay kabilang din sa may mataas na marka sa isinagawang pagsusuri. Sa ginanap na 2nd quarter joint council meeting noong May 28, 2026, iniulat din ang kalagayan ng kababaihan at kabataan sa lalawigan. Ayon sa datos ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at Aurora Police Provincial Office, may naitalang 22 kaso ng violation against women o VAW at 14 na kaso na kinasasangkutan ng mga bata sa unang quarter ng taon. Samantala, iniulat naman ng Department of Education o DepEd na nananatiling hamon ang mababang literacy rate ng ilang kabataang mag-aaral sa lalawigan. Bilang tugon, inaprubahan ng mga konseho ang kanilang work and financial plan para sa taong 2027 na nagkakahalaga ng mahigit sa 47 milyong piso para sa mga programang pangkababaihan at pangkabataan. Inaprubahan din ang paglalaan ng karagdagang pondo para sa mas napapanahong mga proyekto at serbisyo. Inendorso din sa sangguniang panlalawigan ang 8 batas na may kaugnayan na sa proteksyon ng mga bata upang higit pang mapalakas ang pagpapatupad ng mga programa. At yan ang balita mula dito sa 88.5 Radyo Natin Baler, Aileen Gonzalez.
15: Para sa Radyo Natin Nationwide.
11: Maraming salamat, Aileen. Hoy, may paalala nga pala sa atin ang PAGCOR, ha? Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hanggang katapusan na lamang ng Hunyo ang pagtanggap nila ng mga entries para sa 2026 PAGCOR Photography Contest. Ang tema po ngayong taon, Kids at Play, laing ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata, mga asal na natutunan sa simpleng paglalaro. Bukas po ang patimpalak sa lahat ng mga Pinoy photographers, mga amateur man o professional, 16 years old pataas. Sabi po ni PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, ang adang paligsahang mapanatili ang mga tagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter o pangarap ng mga paslit. May 3 kategorya na pwede nyo salihan, conventional, mobile at drone categories. Siyempre, yung conventional, gamit po yung mga conventional camera, lahat po rin ang uli ho ng camera, yung mga single reflex, mga mirrorless. 8 po ang mananalo dyan ng tig 100,000 pesos plus trophy. Sa mobile at drone category naman, tigwa-walo din po ang mananalo at tatanggap ng 50,000 pesos plus trophy ang bawat winner. Ang mga entries ay dapat na maipadala bago mag-June 30, 2026 sa www.pagcor.ph/potocon2026.
10: Radyo Natin Nationwide!
11: 741.
16: Radyo Natin Nationwide!
17: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
16: Radio Natin
10: Nationwide!
4: Simply G, simpleng ganda!
16: Radio Natin
10: Nationwide!
18: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
16: Radyo Natin
10: Nationwide!
18: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
16: Radyo Natin
10: Nationwide!
1: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max proteksyon din from Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para max alaga, max protectado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.

0: Palazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: Wow, amoy yayamanin.
7: Pati buhok mo may pabango?
6: Hindi, sis. Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo may pabango?
6: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
10: This is Easy Hoga Stain, sa Champion Dishwashing. Easy Hoga!
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Our friend, our station, Radio Natin.
13: Nationwide!
14: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
15: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
10: This is Easy Hoga Stain sa Champion Dishwashing.
11: Easy Hoga. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
6: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
16: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino, hindi corrupt! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
19: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
20: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas, Dok?
1: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
20: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
1: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng apat, lima o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.

0: Nationwide!
1: Radio Nati Nationwide!
2: Nationwide!
3: Alas 7:50 ang oras sa buong kabuluan. Balik tayo sa mga balita. General Tino Mayor Sherry Ann Bulisay, nanawagan sa DSWD, dagdagan ng pondo para sa social pension ng mga senior citizen. Detalye na balita mula sa 103.3 Radyo natin sa San Jose Nueva Ecija mula kay Angel Valenton III. Angel!
4: Nananawagan si General Tino Municipal Mayor Sherry Ann Bulisay kay Department of Social Welfare and Development of DSWD Secretary Rex Gatchalian na dagdagan naman ng pondo para sa social pension ng mga mahihirap na senior citizen sa buong Pilipinas upang matulungan silang makasabay sa tumataas na gastusin sa pamumuhay. Ipinahayag ng alkalde ang panawagan sa isinagawang ikalawang bugso ng pamamahagi ng social pension ng DSWD para sa 725 Indian senior citizen mula sa 13 barangay na nasasakupan ng bayan ng General Tino Nueva Ecija. Dito lamang Miyerkules, Hunyo 3, 2026 sa Municipal Gymnasium. Ayon kay Mayor Bulisay, bukod sa tulong na ibinibigay ng naturang ahensya, mayroon ding hiwalay na pondo ang lokal na pamahalaan para sa social pension ng humigit kumulang 6,000 senior citizen na nakatala sa Office of the Senior Citizens Affairs ng bayan. Tumatanggap ang mga benepisyaryo ng tig 600 pesos kada buwan mula sa pondo ng lokal na pamahalaan. Sinabi pa ng alkalde na matapos ang payout ng DSWD, sunod namang mabibigyan ng ayuda ang iba pang mga lolo't lola na hindi kabilang sa kasalukuyang distribusyon ng General Tino. Iginit din ni Bulisay ang pangangailangang madagdaga ng pondo para sa pensyon ng mga nakatatanda. Hindi lamang sa kanilang bayan kundi maging sa iba pang mga bayan at lungsod sa buong bansa. Binigyang din niya na importanteng mapalakas ang suporta sa mga nakatatandang mamamayan upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa gitna ng patuloy na hamon sa ekonomiya. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo Natin FM San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
3: Maraming salamat, Angel. Dance instructor, dimbog naman sa search warrant operation sa Nabwa, Camarines Sur. Hindi lang siya bunakuha, may baril pa. Detalye na balita mula sa 89.5 Radyo Natin Naga mula kay Mafe Mariscal. Diyos marahay nga aga, Mape.
5: Diyos marahay na aga. Bumagsak sa bitag ng mga otoridad ang isang dance instructor matapos makumpiskahan ng hininalang shabu at illegal na baril sa isang intelligence-driven operation sa Nabwa, Camarines Sur. Alas 5:46 ng madaling araw nitong Hunyo 2, sinalakay ng mga operatiba ang MDEU Nabwa MPS sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Sir Yaco M. Sir Jr. ang bahay ng suspek sa Zone 3, Barangay Tupas Proper, Nabwa. Kinilala ang naaresto na si alias Kiliw, 48 anyos, may asawa at residente ng naturang bayan. Nasamsam sa kanya ang 6 na sachet na hininalang shabu na may timbang na 5 gramo at tinatayang halaga ng 34,000 pesos. Nakuha rin ang iba't ibang drug paraphernalia at isang caliber, .38 revolver na walang serial number at may lamang 5 bala. Ayon kay Police Colonel Virgilio O. Ulalia Jr., Provincial Director ng Camarines Sur PNP, patunay ito na pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga at loose firearms. Nakipag-ugnayan ang Nabwa PNP sa PIDEA ROB para maayos ang koordinasyon ng operasyon. Maharap si alias Kiliw sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at RA 10591 o Comprehensive Firearms Law. At yan po ang balita sa oras na ito. Mula dito sa 89.5 Radyo Natinaga, ako po si Mape Rigori Mariscal, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
3: Mabalas, Mape, sinampa naman ang kasong malversation at graft ang mag-asawang Curly at Sara Discaya sa Malolos Regional Trial Court. May kaugnayan ang kaso sa manamaliang plant control project sa Kalumpit, Bulacan, nagkakalaga ng halos 54 million pesos. Dawit din sa kasong isinampa ng Ombudsman ang 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways ng Bulacan First Engineering Office. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Calabano, lumabas sa investigasyon na walang nangyaring rehabilitation project ng Bulusan River sa Kalumpit, Bulacan. Ito'y kahit nabayaran na pala ang nakakuha ng kontrata na St. Timothy Construction Corporation na pag-aari ng mag-asawang Diskaya. Naisilbi na ng Philippine National Police ang panibagong arrest warrant para sa ikalawang kaso ng Graff laban kina Senator Jinggo Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bunuan at tatlong pang ibang kapwa akusado. Ayon sa PNP, ang naturang warrant ay inisyo ng Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may tinakdang piyansang 90,000 pesos. Isinilbi ito kina Estrada sa New City o New Quezon City Jail sa Payatans, kung saan kasalukuyan nakapiit ang senador at ang kanyang mga co-accused. Samantala, sa pribadong ospital naman sinilbihan ng warrant si Bunuan, kung saan ito kasalukuyang nagpapagaling habang nasa ilalim na ng police custody. Naghain ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 2nd Division para kay Senator Jinggo Estrada matapos na tumanggi ang senador na maghain ng plea sa kanyang kasong Graff. Isinagawa ang pagdinig sa pamamagitan ng video conference mula sa detention, kung saan iginiit ng kanyang abogado na hindi siya makadadalo ng personal dahil sa sakit na osteoporosis o osteoarthritis sa kanyang dalawang tuhod. Samantala, tinanggihan ng Sandigan Bayan ang urgent omnibus motion ng senador na humihiling na ibasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya at sinabing hindi rin ay ipakita ang matibay na batayan para hadlangan ang arraignment. Sa ngayon, itinakda ng korte ang pre-trial sa July 1, kung saan ilalahad ang listahan ng mga testigo at mga petsa ng pagdinig, habang pinag-aaralan na din ang posibleng suspensyon ni Estrada sa kanyang tungkulin bilang isang senador. Ipinagbaliba ng Sandigan Bayan 5th Division sa June o ang pagbasa ng sakdal kay Senator Jinggo Estrada. Ayon sa Sandigan Bayan, ito'y para mabigyan ng sapat na oras ng korte upang maresolba ang motion ni Estrada at Bunuan na humihiling na ibasura ang kanilang kaso. Paliwanag ng abogado ni Estrada, ito'y dahil nais muna nilang masecure ang ruling ng korte sa kanilang motion to quash. Sa ngayon ay nakapiit pa rin sa Estrada sa Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakakulong din ang dating senador na si Bong Revilla. Ipinaliwanag naman ng Philippine National Police na walang nagkasyang damit kay Senator Jinggo Estrada, kaya't nakapatong lamang ang t-shirt na o sa kanyang mugshot dahil sa kasong plunder. Ayon kay CIDG NCR Field Unit na Chief Police Colonel John Giagi, nagmamadali kasi silang iharap si Jinggo sa Sandigan Bayan na inabot na ng gabi noong June 1. Sa naturang proseso, walang makita ang t-shirt na kasya sa senador, kahit double XL na ang pinakamalaki nilang hawak.
0: Hindi na namin pinasuot if there is a special special consideration for the senator, but no, ipinato pa rin namin para makita na talagang he had undergone yung procedure. It just so happened hindi talaga magkasya, walang magkasya, and kailangan na namin dalhin. Inuutosan na kami dalhin na namin.
3: Plano naman ng kampo ni Senator Jinggoy na humirit ng hospital arrest sa Sandigan Bayan dahil sa kondisyon ng tuhod niya. Ayon sa abogado ni Estrada na si Attorney Noel Austria, merong osteoarthritis at effusion sa tuhod ang kanyang kliyente. Giniit ni Austria, hirap si Senator Jinggoy maging sa pag-upo bunsod ng iniinda nitong karamdaman. Sa ngayon ay nakapiit na si Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil sa kasong plunder kaugnay ng manumalyang flood control project. Teka muna, pakinggan ni Senator Jinggo itong ating health news. Baka daw gusto niyang mag-relax. Mamaya na daw. O sige. Hindi makakapag-relax si Senator Jinggo dahil nawawala pa yan. Iginit naman ng Philippine National Police walang special treatment na ibinigay kay dating Public Works Secretary Manny Bunuan at iba pang mga akusado na nasa kanilang kustodiya. Ayon kay PNP Acting Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Co, hindi may tuturing na special treatment ang paglipat sa kalihim o dating kalihim sa isang pribadong paggamutan. Paliwanag ni Ko, matapos na turnover of warrant sa Sandigan Bayan on June 2, dinala si Bunoan sa ICU ng PNP General Hospital para masuri ang kondisyon. Pero nang masuri, hindi kayang ibigay ng Level 2 Hospital ng PNP ang medical na atensyon sa dating Public Works Secretary. Inilipat siya sa isang private institution na siya rin naman ang pumili dahil siyang magbabayad. Samantala, hindi na binanggit ni Ko ang ospital, pero sa hiwalay na kumpirmasyon ng PNP Health Service Chief na si Brigadier General Portia Manalad, sinabi nito na isang pagamutan nito na nasa may Ortiga Center sa Pasig. Ayon naman kay CIDG NCR Field Unit Chief Colonel John Giagi na nanatili pang may iniinda si Bunoan, may bara ang kanyang puso kaya hindi makadalo sa nakatagdang pagmasa ng saknal ng 5th Division ng Anti-Graft Court. ang oras sa buong kapuluan.
1: Radyo Natin Nationwide!
6: Nationwide! Radyo Natin!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
8: Simply G, simpleng ganda.
6: Radyo Natin Nationwide.
9: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Radyo Natin Nationwide.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula,
11: ngipin ay mas alaga, mas protektado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.